0: Njhani hoxi ni mikisela vantshwa ni hoxi ni ri kwala 1 4 7 hoxi i rivisiwa kwala 1 4 7
1: lexi DJ kombela ku va teka va zuza ni betwel chauke maketezele leka mexe mali ma mina misa le pfukani ni ta i mali makhwele ya vodumo makhelwani pfukani
2: wa xiwa mina hambiloko nkuku u nga ringili taxa minjhani ku pfuka mina ni kona ni le ku mi yingiseleni laha ka njhakanjhaka mandela ma ni rikhotso hi mina ni nga ta botimonika u nga vanya masi va rivengo na vanhu wa nkhoma ti nga sombo mana 3 boys and 1 girl bayi ma xiwa mina.
3: Kolbo kolman tsaleri la bako re share tle bro the genders bong sonona ena go mixa nere la go babalane village Cynthia Mthombeni ke sona ne man Cynthia Mthombeni ke sokala ndawonta go mabaranda a yene mathlet ka re ntlabere kana ba 0608

0: tlhabelela.
1: Moaši wa ntse ka re ka ndengesa ka baphepo ka le mongwe ka ka ndengesa.
0: Le mtoko ntse ka ngo.
1: Mo ba ka mo moaši wa.
0: A ba tekeng bana.
1: Ni tega bodi eli asimange le ka mkhono.
0: Mm.
1: Ni tega mo blandela esimatsani chisa. Yo ga mashali la atama. Ni tega bodi kala shaka uto mangani la ka gongongo. Le avaringo a lo ava ka ba mo yini.
0: Ke se sene le nka ta man nori yo.
1: E so ona mo.
0: Ba feta Daniel ke se gara ka nenge zala. Ke se se mri ba mandlari bere. La msertar mi kserame. E si beka ka munoto de merate ibele onzela wara lia ya mona kare ba tsotsa banaro. E ka number ya 0608875942 la bangwane. Tsi ntabela.
2: Como
0: Sí, tabelela.
3: Le mi my DJ.
0: Yebo ma'am.
3: Ash ni tsakisa swinene loko kwa ndala ba huma ni ngena.
0: Eh.
3: Ani na switiva ku loko ni ri na xibazanini loko ni ya fika la ni ya ku kona ho tani shuri ni swi ungwa ungwa.
0: Masibo.
3: A huma hluphekile.
0: E ku ngena ma.
3: Mone ba fusha e se ba ni tlotla kuna mina ni yakwele ka mininginisi ke ni ya ba fusha. Eh kuna sivara wa mina veri inandu muni Ben Quinika. Ko kwele ka mininginisi ni ku ha mipfukeni ka sivara mi endla swinwana ka ri lo mtaurila fuka sivara. Ivi na ha ri kwele ka mininginisi kwele. Ni akuma lava wa veri mhani Maria vaka Blankulu mara vo vakumeka hala ka mininginisi block 3. Nwasati wa ku haka rancheka ni ni tsaka mhani wo loko ambale miceka tshami vo munhu a hakarhi miceka yi nga koki a tlha yi komisa nyana kahle mhani yi nga pfukani ka mhani mari hi khale hi tshwimbirisana na vona la ka xiyanamoya ka mhoni ya ni ya hetelela hi mani kasi na a ni te na ku ta hetelela hi wihi kasi loyi ho no tiriki mithanani va kumeka leyi a sikhimini a va ni laveleni maseve wa mina nga lekani mahaxi se va titimerini la ka grand formula a va pfuki va pfuxiwa hi xala tinhlun'wani la ka makoxo tikweni ni nkata mun'wana a tiliwa wa ntlhoo wo pima va hetela ku swi leva ntlhanga hi TikTok phela manchumela n'wama loko tswatswari wa ndlemakala na ku fa i mfanelo wo ka nga xeri byongo loyi na munhu un'wana ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina tlema hi DJani i nchumu wu loko wo rilela ku rhandza rhandziwa ni a swi ta ku tikela n'wana
0: swivaeka
3: munhu laa swi n'wi ringanelaku kona hi sweswo futa ekhati

0: Tabirida.
1: Tamam tamam.
0: Tabi ku tava siz.
1: Vakona eri balo like fulani vakona karo bawa ba like fulani ta kombela ku etsela mani zima joko. Ava rampa chano la ta ta ta la chance pa pa uma.
0: Oroko oja.
1: Ai ko tren pa po sa tsika si.
0: E danki baba. Tabelela. Ai vado te.
2: Ne pusha manje zimatyo kwa la pleter kam ngene. Ne pusha papa mina la tane bomba manje kana ma pusha no.
0: Mm.
2: Ne ti sala mana mina man sara sake. Wala pleter kam ngene.
0: Mm.
2: E na na mina ko mana ko mina. Kuru na ko mana.
0: Kesa sna tsa sa kana ba kongwe.
2: Akta.
0: E danko. Tabelela.
1: Eh, tsaba go tlhabiwe.
0: Ntlhabele mena seso.
1: Ta putsa botiliki ngoveni a bo hehli ala monyisa. And then kwa la wehli kuna boti user Bernardo Mashele. Ta bo kwa la monyweni a bo hehli.
0: Mm.
1: Tselela hi boti fanwele malume makoti kamkhulu. Ba pusha hi selo sa lion we go tshaba tsaba ba tsaba. Hi boti.
0: Hi ba. Tabelela.
3: Hlabani hlaba.
0: Tabe ku thaba seso.
3: Eh la ngama malane kuna mfundisi shuri ava ku Christiane.
0: Mm.
3: Eh ningena le ka Thomo look 7 kuna ntukulu wa mina ku kona wa kweva no wana ane ne ku Christiane.
0: Mm.
3: Eh tele na mon mo ku vela ro ku mam sava en kwai la gian section F na bona ava ku Christiane.
0: Mm.
3: Vanhu lava va pfuxiwa hi masenyana Daniel Mashava kwala ka xikukwana mugangeni wa Mzindlani a hi tirheni DJ Slim.
0: Khesa swi nene hlayisa kani va?
3: Danko.
0: Ti ntlhavelela.
4: Ni pfuxa wa wisa njhe makamu le ka ndhambi.
0: Eh.
4: Kusha papa hlongwana makhela tavere ka mambelani mi hetelela hi swilo swa ngala ka ngove matsindzi ka ndhawu na machelifesi leti katsa
0: katsa ti tavelela
5: ya mwani nghena le ka mapuve leyi ni ku pfuna nghami ya mina yin'wa jezani mani a ku vonakala ni ku pfuka ni vadhali vuchini dyambu ri ni ta ni nghena le a ri singa vhini ku na mama khesi ni kuma seve pfukani ri chini dyambu ri ni nghena le ve ri le kwila a sa doma mani ku na bra mina i munhu wa tinhlapani leyi i the animal ni ku hayi halwa vhiki leri ni ku pfuka hi maseve ni yime gedeni mani ni chava ku nghena ve ri ku na khekhe le ka mahuri phelani lovolangi mi ta ni khemela khekhe hi mina ni nga kwala gedeni na taxi ngo honso na swigangu ni chava ku poxa anti le DJ wa mina vitu a ringe hlayiwi ni xikala vitu namuntlha ha yeni
0: ti ntlhavelela
6: bomba yisa tiktika radio ni mithini mhana mina fukana na tsakele ngopfu ritsirenga ra tsakana namuntlha moni nghenela ka ximangi ni ta kuma khila mavasa en'wana xikipa la elek baloi bala banko ba pushi mena le dikhu zwe ntukula kara fiala eh tavani wanma
0: tsa swi nthaisa kan
6: tsobe

0: fambisa ri tala mikisero xi vekelaka 12 mikisero wa ra yi hundzela wa ra liya ya munhu hambi swi ri tana ni pfumela mikisero ra mina vens na lexi kaunkarhi va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mbori xa Facebook ku va ka va karhi va hoxa xandla ni ka nongonoko ene le ka mixiwa siku ra mitlhela skyra ku tivaka vamani lava nga kota ku tirhisa xiyenge xa mbori xa Facebook vo sungula lava nga kona laha ka Facebook laha ku endleka yindla allright ntava ni karhi ni swi languta hi nkarhi longeteka mbirhi na karhi na vona laha ka Facebook laha va kona va hlayinyana va tirhisa xiyenge xa mabuli xa Facebook va hoxa xandla ka nongonoko ene le ka mixiwa siku na va nga swi kota ku endla ta ri mikisero ma of course hi chanza ku GCR ku spy suka fam tani ntolovelo sungula hi lava nga tsala kunene laha ka Facebook ya mina lava nga fika va react-a kunene kumbe loko fambi ri kun'we va kona mani makumela vudumela ya xikolo ni xigume xa vantsena masini madzivandi ra lexirivisi ku hlulahlurile va kona ku kona ntoto va kona ndzalamandzalama va kona ku sanje makamu la va kona bavu ra wa rulani bavu wa rulani xilo tsariwa yi khomananyana bavu la wa rulani laha ka mukhomi la na mani la na bishop rendi ra simphe eric tarimiri va kona na vona va kona mala thembithembi va kona justin hlungwana va kona loga muchidzi va kona ntimanyana la ka sikhunyana va kona masengwana botong wa mtukuni kha swina nevisen chauke va kona tsikani filomo ra va kona calvin makanalesi va kona inos sithole na mbona kahle mani laha yi khensani lori belankulu ni vona kahle brenda murimi ni vona kahle va chado vambeyilwi va kona manungwana kana kambela i swo boha va kona mavakhensela ri singa vyula manarisana ri nokona ringano ni mbonini na n'wina elsimelani la ka makoxa sldd matlhangu ni mbonini na n'wina ni vona mani wa n'wana nga kona ra emmanuel makhuvele ni mbonini na n'wina khensa swinene xiyam va kona fuman collins ni khensa ni le ka n'wina kona mani nga kona un'wanyana la nonde vista mchabela ni khensa na mbona ni ndihumbelani ni mbonini na n'wina ni vo kahle na walter mkhwati ni vona kahle na mani la emani maria rikhotora ni khensa swinene ka pinge chauke ni vona kahle na goldfree khalanga ni khensa swinene ka wena goldfree khalanga lawa ni yingisela ka ri kona ni khensa swinene eka solomongo xithwayimbi ni vona kahle na mani na gian baloyi ticara pondo menyeri wa thivula ni khensile ni ri ka n'wina ni vona kahle na laki mhlongo ni khensile ni ri ka vona tisela ravo rikhotso va kona na vona sizeka richadi rikhotso va kona kazi vaxisati ilinda maluleke rikhotso va kona na vona ni khensa swinene va kona mani la dukumaluleke lindi valley gwevani ni vona kahle xikaa xi ri endleleni na fumani sizeka kumbe sizeka fumani mbonini ni kholibiya ni mbonini na n'wina ni vona na mani n'wana nga kona la elike ngoveni va kona mulungu tima la ka mhlava vhile mbula yani vona na mani la i minana xa mina ni khansiya swinene ni vona nhlungwani mathe ni tlhela ni vona na mfana wa goxa la ni khe swinene i eric mathebula ni va mandlani vuyelela xiyenge va mutenga rona moxa xanti ka nongonoko ni ri ka mixa siku ra ni tlhela ku tirhisa xiyenge xa mabulu xa Facebook a sike hambi swi ri tani mikiseri wami swa fita nkarhi wa koma mikiseri wa ku va ni hindzanyana hi laha ka tsongonyana a ndzhaku ka sweswo ni vuya ni langutala va nga tsala kunene laha ka Facebook
1: Shaka Funerals yi mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi 1 October 2026 Rixaka Funerals yi ya emahlweni yi mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina mali ka ha ri yali na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nge le nawini
0: Eloy Bliss Boy akuni tabuya na me endzhaku ka sweswo ni va ni karhi ni vuya ni ku langutela va nga tsala kunene laha ka Facebook tiphini

That's a Blaze Boy. Ni ta vuya vito ra risimu kasi kam sirta mixer ayi mahlweni i karhi hi languta lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook na karhi na mbona laha ka Facebook ya mina la ya mahlweni i karhi yi tsayitela komba ku va kona vanhu khensa swinene xem na karhi na swi vona na karhi na vona vanhu va ku hlayanyana va karhi va hoxa xandla ra languta lava sungula va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook ku va va karhi va hoxa xandla ka nongonoko fika u sechanisana JCR space ku FM hi laha ni kumekaka kona laha ka Facebook loko ka sika u sungulasungula i masengwana buti wa n'wituku va ku ni kombela ku pfuxa Fall Tshixoka laha hanyani thomo ra Messia Vincent Tshixoka kusuka laha ka thomo layana mani n'wanyana ni ta hetelela hi soli manyasa moxavela ni khensa swinene sam ni khensele masengwana botiwanga mutuku ni khensele ni va ni mata ni vuyela ka sikiya ku ra mani n'wi vanakana kamela i julai khulu kruga va ku ri xiyele mavulavaloni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa kona nga lavela ka thomo ra ru ni minyukulo ka ndina laha ni ta hetelela hi mfana wa mina ni tikela mhlongo va pfuxa kahle DJ Njomane ni ri laka mahlati block 10 sweswi ni kumekala Alexander hi ntirho maxi wa mina ni khensa swinene ka sikiya un'wana mani nga kona ra Innocence Tole va ku ri xiyele tlembela DJ mavulavaloni kombela ku pfuxa vana vana ra kanoba kusha school boy la ka humula na ndzala ma mahlawule le Pretoria le and vuchana Paris mathebola kusuka la ka 14A a vucha ka 10 okay ish va pusha vano khanya na se a swan by sanya na mathelo ma kona msurtan a hindzeri ma tshenike hela ntalanga kona bangonya ni va kona ba ri shele tlem road jan kombela kusha vano bana zara kan kombela ku pusha maseve mana hlengwe mtile la ka makoshara na man makubene la ganzana ka khanda nta itele kona go banda ka thomra pusha ka hlema na basira risima na hlula na ka mapube ko kwa no kwa kala ni khesa swinene xa mla ka mapube la ayang tungwana nga kona ra i malunga kona xigome xa montsena ba ku morning breeze tlembro di jeno ka mlo kufisha bana bana zara ka mlo kufisha a jazz me mawo xa la ra singa viola to tuma to bara no kwa xila bekas dorpla na manda na roni manganye ra ka bokisa fu xa ka xigome xa montsena ex ka ka mlingini si block 2 ka skem ngona nga kona la emanar sanar no kona ringa ba ka ku fukwana bra zara ku kwa ndaronga la bana ka thomora emanar basile na hlona la ka mapubela na masengwa ri botonga mtukula tshembi sala and come to norge be they ka win mnyu ku ra ka makosha na yinkwa bra tsangse ro ra kwe dikiwa ba pfusho ka tshino na bele ro ka hle manda triple r ni ri style up ka si aka hela ka makosha ska ku si bjan duna mngoni ni khesa swinene enwana ka kona e ku kona ntoto ba ku ri shela tembro dj ni kombela ku fusha bana bana zaka ni kombela ku fusha sole ringa la ka mapubela mana suku na tshembi le na ka teko la ka mapubela na tsikani from ra ka ku ra zamana pfusho ka tshino na bele ro ka hle ku kona ntoto and ni ri mapube alipombo dange mashwa mina kasike kona man komisana mkorumbela ba kurishela tlem road jeno komela kusha the general thomas chavalala la kan tshushila man maria ba ka ngwa dekeni manam dona la kan hlanikelana man elisa ngwa nkuna la kan hlanike mgangeni wa kampenyisi ba pfushwa ka kahle na kuba ba khari ba bulumsha hi komisana mkorumbi la ka hlanika khegela ngube nga suku tsamsa so swona ta swis kasike kona se swanti manyana la ka skunya la ba kurishela tlem road jeno komela kusha vana vanzara ka and komela kusha man makubela u dimoksa again section F na Ms. L Simiranda kama koshara smart little tonga rikhotora ka skunya ndava pfucho ka tlhenono avelo ro kahle hi mani loko ngari ntombi le ya kufanela into esese kufanela ntima la ka skunya ndo kombela ke birthday aka ntombi ya mina emhlori mabunda la ka skunya ni la

hamsirhana mi xerhana swinavela swinene ku va ni hlaya ti-commenta n'wina laha ka Facebook laha kambe kani loko tikeriwa swinene hi vithekiniki la khomela ni fowelenini ndza ni kandziyanyana laha ni mi nyiketa risimu kusuka ka henisi va ku bazi hi loko ni vuya ni ta ringeta hi maqhinga hinkwako va ndzi sumela xikan'we le ka Facebook leyi.

0: kokwani swa boha laya ka makoxa laya ku ya pfuka ba generala laya ka ntshuxi laya hinkwavo a va hlanganela ka laxaka EW Mangayi me ntshama kati ku ri le ka gongo ni kensile si ya mina ne boboya
1: ri xile tlhavani boxa mo hi vadzudza vanharhu mono ku magoda ka mkhumi a pfuki ni landza botikhole ncuma ka mdavula a va pfuki ni hetisela hi buti masemza ku le ka mdavula a machele a va pfuki na vona va pfuxiwa kokwani mari ya magagani kusukala gomba ni hlayisekani maswona mina danku
2: ahe tlile ni kombela ku vadzudza vanharhu ni kombela ku teka buti morisi guyu pfukani n'wana mhani ivi ni ta teka mhani mahori pfukani mhani mahori hi n'wana mhani na mina ni kwala kaya ni ta ni ta hitisela hi kokwani wa mukheso na xivono pfuka n'wana mhani i ya ku xaviseni ni vuyile ni kwala kaya i mhani mahori kwala ka mapfuku kokwani wa dyono na kuhlula dango
3: njhani njhani va xona ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa bill akhawunti ya mihlongo ka ndhambi a va pfuki ni pfuxa xigodo xa mondzo kusuka laha basani ka nhlanika a va pfuki ni pfuxa mhani a nike mihlanga kusuka laha ka siyandhana vona va pfuki laha lava pambulana ku va pfuxa i ku sani jema ka kusuka laha ka ndhambi laha ahee
4: rexini muhaxi ni kombela ku teka vanhu vanharhu laha ka mapovi kona muri swigoyi jara goxa a pfuki laya hlangana na RDP va kona ma sesi Maria wa James mburi ya ntshava va pfuki laya njhaka njhaka Mandela va kona Manri Khotso na Michel Khotso a va pfuki vanhu lava va pfuxa nkuzana la ka siyandhani banyo
5: elo moyi va pfuxa a ku pfuki boti xilahla dzambukiri a sadlana lunch va kha va ri kona ka le sadlana lunch va kha va tshama ka savulana mugangeni wa tana kahle lava eka tamuta musa wa hosi pfukani boti xilahla ku pfuka boti Walter Mkhwatsu a Robin ka xihoko ku pfuka mavona Edison Khosa ni vula lowo boti wa evidence a vuhehli pfukani Edison valava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi n'wa holelanga mita mona kusuka la

0: tamsirta na mixer si bekala ka comments ba tbere tai bele onzela wara li ayan tlan mena na mixer sa dega shanga champagne sa ronko ta ka ka whatsapp nuk ta ka shanga ngwe na facebook la na spikonya na ka tongonya na sha facebook am tan khomala shinan ka ngwa mhla lu tirsa shanga sham bur sha facebook mo sha shanta ka ngono ka ndele ka mixer sa mhla tsi ta bele la
1: the king of manjar gyan derik swambo yema me pusha man an kim sanga ba pok ni pusha bot piti ti bata wena ba pok na tela la man julia ma lek le mbambe ndra ka magaza Nikesi bote danke.
0: Danke bote.
1: Danke.
0: Sen tabelela.
2: Na mutla wo la ba ku rumiwa ntsene DJ claim ne no ku ruma sweswiwa.
0: Mm.
2: No ku ruma le ka ba gumba gumba le wa swit.
0: Mm.
2: Ya ba jela ku namutla ndi ku teni ka nta denyo male iphongo ba ngamtsimisa yo.
0: Yeah.
2: Even ke ni ku ruma kwini ni ku ruma le ka dzingi dzingi le wena u fanele fuka u vutisa ku o lava ka manda heyi lava mtonga u ni tsutsuma ni ku ruma laha ka makoxo laha ku na sesi elisi milani layani u va byela ku masele u ri u laha swihlapfani vanhu lava hinkwavo ka vona claim a va pfuxa hi n'wini wa buti wa vichindlovo a nga masilo a ri la ka mavalani hlayiseka mungani wa mina
0: teswo swinene ngo hlayiseka na mugodi wa chopper a
2: na mutlhurin'wiwa tindhawu to tala mpfu
0: Kesa 37.1 WhatsApp.

0: Ba di jwe ma vula vala tlaban tlaba. Si, ako puke wambili na moya evidence ngom goena la agena section A. Kupuka mana shikongelo lo waja le a block 20 ka skoyani. Nto etele le mana leone nga etele le kuko harisi mele ka bode. Andabo shuwe mano ngar di jwe abza kusuka kwenye nga utara gen section A. Kusulu watana shuwe mana kasha mama vya sungoro gen. Tlai sere ka tle mele wa di jwe ma vula vala tlaban tlaba tango.
1: Lexi DJ, hi kombela ku va teka hi va zusa ni ku magatezela betwele cauke la ka miya xipfukani pfukani pfukani pfukani again ni ta ni ku mhana macruel lavo duma la gian section F pfukani pfukani pfukani pfukani again ni ta ni ku mhana macruel la ka ndhambi wa zimela pfukani pfukani pfukani aniri hinkwavo lava a va pfuxa hi nyiko hlunguwana i mitirhi leswi yakini cece
2: si tlhavelela
3: Mantle ka no maninga papa zila awa poki. Tazeli ya kumbela kama papila a poki. Nya kulezo zeni leka ama ngombe awa poki. Wakushu wa imana mkata kula kashila nda asika kawa brami.
2: Brami no?
3: Iso sesu.
2: Akuna sunwa so tula sesu.
3: So tula sesu kwa awa.
2: Danko.
3: Ayi.
2: Tabelela
4: Corolla moxo ame
2: akutaru kwa ngobeza ka xikundu ka xifashane
4: khala byo tiranda
2: kahle nje
4: imanteka malane wa ka xikundu ka mangene uteka mali khela ka mapayeni agene uteka mali borisa ka mapayeni from kokwani ngobeza ka xikundu ka xifashane moxo ame no
2: tesa sina na mingsar mo ranzeka
4: Thank you. I'll see you tomorrow again.
2: Thank you, Baba.
4: Bye.
2: Hey, Tavilila.
5: Hilaria.
2: Hilaria.
5: My name is Angola. I'm talking. I'm Angola. I'm not talking to you. I'm not
2: talking
5: to you. Hmm. I'm not talking to DJ Abza. Ningaringeta ku kugamu vana ku yini yini ka bota Abraham. Ene ngena kwa la ka ti ene makhelo no Abraham la. Manwe tsakiza kwa kwano wa kutula. Ningaringeta ku puka miya kwe minga tolovela ku ya kona. Vana kwa la a punya kwa kwa de jine ti jeneri so chumude sa kwa mbile na jiki jala iti mwa ndia le hi seke ti isa sona sa se ti rongole za tlakisa weno.
2: Au zena kwa za mtlakisa zimgangisa zimpe.
5: Iri le kumeka njena choko hasi wena. Ah, van vai de coembo.
2: Eish.
5: As vezes se o ano do chat está muito ruim na rua.
2: Que essas nessa aí, Sagan?
5: Isso é só na sede, hein, ó.
2: É bueno.
6: Minjan, mas te dleme, na ebuquini. Me puxa. Cocuano arsima, agabode. Me puxa, manese. Aga dinga istomani ni etisela ikupusha ba bagania maimele kwele ka gongong lava va pusha kulava imani burisa vari laka mapayeni laka magezi wa njhini la inkomo
7: kurhula DJ Tlemi Ava puki manda hini la kone ni ka jengi jengi. Ava puki manna sile stomane. Ava puki mansha na tili kama kosh. Wanla vungo wa ava kushu wa hini manta wala kutaka malule. Niku ima isa isiki.
2: Ten, tabeli da.
8: Katani bakani meka gongo ava puki. Boti uza aba bangu wa kongwane aba puki. Anza kuwele ama wa block 9 iza maseze la aba puki. Mapusha imandu wazi ozani. Niko wana pala kaya kakuzani wa kanta wa jata. Na iseka tlimi.
2: Kesa jina nila iseka.
8: Thank you.
9: Come la come a pusha. no pusha matlo ra makhovela ama wa block 9 go pukane man nelandza kokwane wa lesima aka bote ningu pukane mana mina ni tshela hi mansani wa ri bomba ngwa ba bona aka jimi ningu pukane bana nka ka bona pusha man mapu ni mina ndi kwala ka nga vudanga
7: ni je kleni ni njane na hi ni kombela ku va kuntu ni Richard a tutto qua tanta va mwe va ku e di ne ku se si brenda mri a ka rivala a ku swani le khorweni va ku e di ne ku papa shino vana va fana kwala ka sikunyani a va ku va ka ri va pusha va ngana xikhongelo wa ja kwala ka sikunyani inkulu
10: njani jetle me ni pusha manse ka ni va manyunyu ka papazela ni mitini magoda kwale ka mkhomi ni hetelela emanjajani ka mchipisi ni ritana ni ta dya makeke ya man boy 7 na n'wana wa vona remember kwala ka mapaye na ntukulo wa vona agent kwale agent maluleke kwale ka xikhumba eman kela kwala ka mapaye danku
11: kuna mhantsongo va ka hina laha giyani laha section a laya kokwana wa ku hlula hi mhani maxindi lava wani pfukani ku na n'wingi wa mina laha ka bode laya xintomanini laya ni mhani nese laya pfukani ku na mhana tintombi ntsene laha ka bode laya pfukani ni pfuxiwa hi mhani mari va ka n'wadekeni va ri kwala ka nhlaniki i mhani na mudona lava i nkomu
10: ri xila ni kha ni ku ni kombela ku ya ni ya teka sesi maxudu gracious le a river plus ni kha ni ku pfukani ni ya teka i mhani wa mina kokwana wa ku hlula kwala gian section a pfukani hani ni ya hetelela hi mikateko mathewuli le mugangeni wa OTR le emikateko wa ka Jeke Ngovela ni kha ni ku pfuka sesi loyi a va pfuxa i mama Albe kwala ka xikwani inkomu.
12: Ehe tshava ni tshava mi hi va pfuxa ni pfuxa mhandrozi n'wavhumani kwele ka gym ivi ni pfuxa mhana nsuku na hi tshimbili na nkati ya kwala ka mabuku ivi ni tlhela ka gym ni ku mhandri vombo pfukana na n'wina kwele ka gym ni pfuxiwa hi mhani mahori ka mabuku ehansi ka sport center inkomu.
2: Tabelela.
13: Nakama hlohlwa.
2: Nakama hlohlwa.
13: Ora di kona kungwa na mana mina kwa ngwa ngwa ku mara kwa kwa kwa la kama hlohlwa kwa.
12: Eh.
13: Ngo mana ne ho vere sa ta fika kwa la kama ngere. Ye ke tele man ni ja ja kwa la a sko. Le kwa la kama a ka e ga mchipi.
2: Mm.
13: Ma hlohlwa.
2: Ntazina ma hlohlwa.
13: Angwe ku ro.
2: Tango siami. Tsai ntabelela.
14: Ke bula go ra nkombela go ba ba go go go tsana go ba nor drama. Mm. Ka go tsamaya la ka go fetse ba go go nore mo ntse re kona e mo se tsola go ka drama ya mo ke. Ke tipe mana le a shawela go na protemba mashaka go yo go ka drama. Ka tsela ya mana la go kha go bona ka makosho go na se tsile tsola la mafumang. Nka kwa go pushwa radio ka radio school boy mo na tsitsa ba ba go di ke.
2: Ke tsa se radio ka radio school boy la ka ho mola.
14: Thank you, Mashwan.
2: Hey, Ntavili.
15: Ndawi.
2: Hey, General.
15: Boy, what a goal. Kuna man rose obzani, lakon kuzani, abapuk mana nina. Kuna kalashaka dawulu manganya ka ngongongo abapuke. Kuwana komisani korum. Khomborombe abapfuki hala ka nhlane ka khungela ngopfu na vona abapfuki mina ni general ti waraka ntshuxela ni tshama kona baya
2: kesi swi na le general hlayisaka
15: thank you
2: ti Ntlhavelela.
16: Ahe, a ku pfuki n'wana wa fana xitakula le Aruti. Ku pfuka masi wa mina mhana xihlovo leyi vanhu va le France. Tiyatisela hi sesima xitu gracious tape leyi a River Blood. A va pfuxa hi mhani ri khosi ka njhakanjhaka Mandela bayi.
2: Teswo swi na nhlayisekani.
16: Nkomo.

0: Tabeda.
1: Thou grudges for fair as and golden laga e kama wuri la ya. Kantukulo manima wuri. Ima kerwan wa vijin to vijay fa ba dia keke la ya. Bala ba yungwa ba nabelelua yungwa na u butu wa vijin to ba anga matilo arla kama balan. Fa mba sa isega mganu amin.
0: Kesa suna na weta isega?
1: Mwa matika isa nandui.
0: Thank you, Baba.
1: Thank you.

0: tindleve leti leti nhlokomhaka ta mahungu eka G7.
1: Ndzawulo ya swa timali laha xifundzeninkulu xa Limpopo leyi va nga le ku kambeleni ka audit ku tiyisisa vulawuri lebyi lawuriwaka ku nga ni wu langutisa. Maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo ya khomile wa xinuna wa malembe ya 13 hi vukhale hikokwalaho ka milandzu dlamangu xitalo le ka wara nkombo ri xile.
0: Riendleve leti leti nhlokomhaka ta mahungu eka G7. Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights, vuhungasi lebyi voningaka minkarhi.

0: Right, tswa kahle ka Dr. General Muska va ko refora mfweto tswa kahle eka General Muska off duty. It is exactly 47 after 6 o'clock on the dot coming out of the minutes being said. E kona taka tokhe ale ka wa Ryan Kombo eka mishwa sikola mhla. U kwimi kserome msombono kwa kahle swinene ko vula la u chaila ka vukona lamba ka mirikona ka beke. O hamba sana nga 9 minutes to tala ku rumgela a wa Ryan Kombo vele ka mishwa sikola mhla. Khensa swinene ko be remember ngobeni e tlokomaka xivumbeka xesho hi lexi nga ta hi komba leswaku kumbe xana ku hi komisa ntsena leswaku mahungu ya wara ya nkombo ya nga tshamisekile eka mixo wa siku ra namutlha kambe ke sweswo va yi kha yi fambisa sweswo na Mr. X ta ku nyiketa kahle ti-word update exifundzenikulu xa Limpopo ku ya vahuvi ya vumba vukorokeri bya tamaxelo. Good morning, ri xe njhani ka kufumela?
1: Ya kona ka kufumela vhele loko hi va hi karhi hi langutisa eka siku ra namutlha vhele ka mixo wa siku ra namutlha nakoho loko u langutisa u ta swi vona ku ri ti-minimum na ti-maximum ta kona vhele ti-maximum ti le henhla swinene loko hi va hi karhi hi langutisa hi ndlela leyo ka engineni kahle la adorobeni ra Giyani laha hi va hi karhi hi langutisa ku ri xise ku yiniki loko hi va hi karhi hi langutisa kahle maxelo ma le hansi na maxelo ma le henhla swi vula tsela leswaku ri 17 to 28 ra kahle ka Malamulele 16 to 29 all days 18 to 28 ntsutsuma kahle ni nghena leyi a vilavila leyi 16 to 28 leli phalale 18 to 29 ntsutsuma kahle ni nghena le alivubu 16 to 26 Makado Lost Richard 14 to 25 ntsutsuma kahle ni nghena le amukopani 16 to 26 ntsutsuma kahle ni nghena le amusina le 19 to 29 phalaburwa 18 to 28 ngena kahle la pulukwani la dorobankulu 14 to 23 ngena kahle la thabazimbi 17 to 29 toyando 17 to 27 ngena kahle le atsanini le 13 to 23 lawa ku ri maxelo ya ku nyika wona kusuka ka baka byiro ya ta maxelo
0: ya va rixisa sweswo ifundzeni ku lo xa Limpopo ku ya vahuvi ya vumba vukorokeri bya ta maxelo kumbe xana va South African Weather Service hi ndlela leyi ka simurhangeri wa vandla ra EFF kumbexana Economic Freedom Fighter Julius Malema vula leswaku vandla ri nge wisi ku fikela President Cyril Ramaphosa a langutana na voko ra nawu xiheri eka mhaka ya purasi rakwe ra phalaphala. Kasi murhangeri wa vandla ra Build One South Africa Bosa hi ku komisa Dr. Musi Maimane u tshembisile ku tisa timasipala leti fambisiwaka kahle leti nga ta yisa vukorhokeri byo antswa eka vaaki. Maimane a burisana na vaseketeri eka ntirho wo simeka tsalwa ra xifundzankulu ra switshembiso kumbexana manifesto xa nhlawulo evutlokwa ehandle ka le Pulukwani koko ra xifundzenikulu xa hina xa Limpopo eMgqibela.
1: Kasi loko vaka hi langutisa vhele 30 minutes before 7 o'clock loko ri wa ku hi joyine va karhi ku amukela kahle eka mixo wa siku ra namutlha BBZ loko va kha hi fambisa xisweswo ka hi nghena kahle va kha hi langutisa leswi nga rhanga mahlweni weekend leyi humaka kahle ka yona ka amahungu vhele matutu vana va ta si loko va hi karhi hi langutisa n'wansati loyi a ri ku chayeleni hi rivilo ra le henhla swinene a hundza 187 kilometers per hour hi va karhi a khuma hi maphorisa endzhaku ka loko a chayise movha ya vito rin'wanyani ka gondzo ra N3 a Germiston miehleketeleri wa malembe ya 22 hi vukhale kumbexana 32 hi khume hi maphorisa ya xiyenge xa EMPD hi Mugivela exikarhi ka awara ya 10 na awara ya 12 loko va hi karhi hi langutisa miehleketeleriwa u yisiwile exitichini xa maphorisa xa Germiston. Kasi u langutisene na milandzu ya ku tlhela hi rivilo ra le henhla swinene langa ta hlamula swivutiso ka majistarata.
0: President wa South African Football Association kumbexana SAFA hi ku komisa loyi a nga hlawuriwa nakambe Danny Jordan u tibohile ku tlakusa ntlangu wa bolo Afrika-Dzonga ku ya eka xiyimo lexi landzelaka. Jordan wa 75 u hlawuriwile ra vumune hi ku landzelela eka nhlengeletano ya South African Football Association kumbexana SAFA hi ku komisa yo hlawula vurhangeri eMidrand eJohannesburg esiku leri ra Mugqibela.
1: Ya loko hi va karhi hi langutisa vhele ku ya bohleni kahle ka hile mimovha yo ringana ntsevu leyi nga yiviwa etindhawini ta ku hambanahambana ta laha tikweni yi kumiwile hi maphorisa hi misombonoko kumbexana na ravumune na madyambu hi ti-10 September loko hi va hi karhi hi langutisa n'wanuna wa malembe ya 24 hi vukhale yi khomiwile hi maphorisa ravumune na madyambu endzhaka loko a ta va kumekile na mimovha yo yiviwa amadalei hi nkarhi lowu maphorisa a ya ri eka nkarhi lowu a va va langa tiko. Maphorisa ku vikiwa leswaku va vhakerile miehleketeleriwa eka ndhawu leyi a tshama eka yona laha a nga fika va kuma mimovha wa mavito yo karhi lowu nga yiviwa edorobeni ra Harare etikweni ra Zimbabwe masikunyana mambirhi manharhu lama nga hundza kusuka kwalaho ku vikiwa leswaku maphorisa va kume timovha to ringana mune hi nkarhi lowu a va ri eka pfhumba ra ku pfala timovha ta le magondzweni eka gondzo ra le Meldeson loko hi va hi karhi hi langutisa.
0: kasi maphorisa ya le ku lavisiseni eka mangu yo dlawa ka wanuna wa wa makume mune nkombo wa malembe loyi anga baliseriwa ku hlaya Elgin Park ebusha bya Johannesburg kasi maphorisa ya humesile xilemukiso xa vuhlayiseki Captain Park ebusha bya Johannesburg endaka ku kumeka ka mintsumbu ya muna yo ya vavasati andhawini leyi fanaka hi nkarhi wa tin'hweti timbirhi leti hundzeke Mr. X kasi vandla ra United Democratic Movement kumbexana UDM ri tivisile nganakana mlimandlela ndamase tanihi muyimela ku langwa wa rona eka vumeyara eka masipala wa King Sabata ndalidebo emthatha efundzeni ku lexiya xa Eastern Cape.
1: Kasi loko ba kari hi langutisa ku ya mahlweni kahle ka kasi n'wana xatilo yi anga hundza emisaveni endzhaku ka loko a tlhaviwile hi mukwana hi khale ka mihlekisano wa yena ivi a karavikiwa kahle endlwini ya yena ya makumu ka weekend ya leyi humaka kahle ka yona kasi mufi Zinhle Mashego wa malembe ya 25 u hundzile emisaveni hi migivela hi nkarhi lowu kumbexana n'hweti leyiwani ya September ntirho wa ku n'wi xixima moya wa yena ra ku hetelela wu karhi wu endliwa lamayelweni lawa ya vhiki laha wu nga khomiwa kahle ximfumo emugangeni wa le Gamiranda eliboyeng loko iba ikari hi langutisa eka mixo wa siku ra migivela vhele mufi ku bikwa leswaku u hlaseriwile hi mikwana hi khale ka mhlekisano wa yena hi nkarhi lowu a ri eka muaki wa kumbexana wa khale ku sukisela ku halaya a va tshama kona loko iba ikari hi langutisa laha muehleketeleriwa a nga ta ti vonakarisa kahle ekhoto ya majistara
0: kasi matsalaninkulu wa African National Congress commission ANC kumisa fikile mbalula u vula leswaku hambileswi swirho swin'wana swa vandla swi nga na ku vilela mayelana na nxaxamelo wa vayimela ku langwa wa rona mhaka yi ta langutiwa eka endhawu ka mihlawulo ya mfumo ya miganga
1: kasi n'wansati loyi a ri mutirhela mfumo eka xiyenge xa maphorisa xa SAPS hundzile emisaveni endzhaka loko a hlaseriwile hi timbyana ta yena ta ti-pitbull exifundzeninkulu xa Gauteng mufi Mamelo Olga Bawa i kumekile a hundzile emisaveni endzhaka loko a ta va hlaseriwile timbyana ta yena Dobsonville eka n'hweti ya le 1 ya September kuxana ka vhiki leri huma kahle eka rona va JCPS va tiyisisile leswaku mufi a tirha exitichini xa maphorisa xa Roodepoort eka nkarhi wa sweswiwani vatirhi kuloni xikan'we na vaaki va sungurile ku va va karhi va rhumela kahle marito ya ku chavelela.
0: Alright. I swa leswa hi khomela swona mingisele u karhi langutisa eka siku ra namuntlha eka ti top stories making headlines. Ani tivi ku nkulukumba luwa mahele ya vhiki i va lahliwa lowa mathekisi kusuka kwahala ndhawini ta hala ka n'wina.
1: Ya misa luya wa mathekisi na yena u ve a karhi a lahliwa vhele and then loko i va i karhi hi langutisa a ku ri na vanhu va ku tala swinene na mathekisi a va humini na vaaki a va humile swinene a ku tele swinene u swi tikomba ingaku u lahliwe kahle ha swi tiva ku kosi a wu se tshama u lahleka a wu se tshama u saseka mara swi tikomba ingaku laya swi famba kahle swinene u lahliwile misa luya.
0: Alright, hi swona leswi hi khomele va yingisele swona hi karhi hi langutisa ka ti top stories making headlines Mr. X eka mixo wa siku ra namuntlha.
1: Ya hi va ka hi fambisa swo vhela hi tlhanu ntsena timinetse va ka ri kongoma kahle leyi aka mahungu na remember ngoveni nghena kahle ka awara ya vumbirhi awara ya nkombo loko ri wa ku hi joyina hi va hi karhi hi ku amukela kahle ka a hi fambeni kahle loko va kha hi langutisala handle laha mi nwa mati mi tshama ndhutini namuntlha dyambu ta va kha ri hisa swinene
0: aka a fambisani kahle na yanga chief va ku jika moya wa yena u yi mahlweni ku sekerola dalede aka ya ka mahungu ya awara nkombo. Good morning.

0: sena wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na Remember Remaini.
1: Ni khensile ku siyeriwa nkarhi hi xipano xa BBZ Mahungu i ya awara ya nkombo ka Jesus FM rito rixaka vayingiseri. Rixile ku languteka hungungu le ka awara leyi. Nkwama wa swa timali laha xifundzeninkulu xa Limpopo hi lowu nga va ri karhi wu nyika masiku mambirhi yo kambela endzhaku ka ti-audit ta ndzawulo ya mavandla ya swifundzankulu ku va va ri karhi va kambela mimbuyelo ya audit ya nawu ya vulawuri bya timali ta mfumo kumbe PFAM sweswinyana ku kondza magoza ma lulamisiwa eka swikumiwa swa nkoka leswi tlakusiweke tanihi process ya audit. Nkarhi lowu wu le ku tiyisiseni ka vutihlamuleri ku antswisa vulawuri bya le ndzeni na ku seketetela ta le ndzawulo ta mavandla ku tirhiseni ka magondzo yo lawulamisa ku kongomiseka ku antswisa mimbuyelo ya audit hinkwayo xifundzeninkulu. Eka mbuyelo wa ni nga ku eka mbuyelo yo pfula matshamandzankulu leyi manana dike ni nga ku dikedi tidisa wu kombisile ku ya emahlweni no antswiseka xifundzankulu eka mimbuyelo ya audit leya xiyeke nhlawulo ya mavandla lama fikeke eka ndzawulo ya audit ya lembeximali eka lembe leri nga hundza ku ya eka ntsevu ku ya eka lembeximali ka lembe ra 2025 kumbe ra 2026 ku antswisa loku ta tanihi xifundzankulu lexi yeke emahlweni xi nyika vufambisi bya timali ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya nkombo ka Jesus FM. Mutshama xitulu wa vandla ra African National Congress laha xifundzeninkulu xa Limpopo Premier Dokotela Phophi Ramathuba hi loyi a va ri karhi a burisana kahle na ni nga ku hi loyi a nga va ri karhi a niketela magidi ya mavandla ekerekeni ra United Africa Apostolic Church leswaku mfumo lowu rhangeriwaka hi vandla ra ANC wu le ku tiyisiseni ka matshalatshala yo tiyisisa leswaku miganga hinkwayo yi tsemakanya xifundzantsongo xa Bembe ku va va ri karhi va kuma mati loko a va ri karhi a burisana eka conference ya lembe ra 2026 la ye mahlweni premier lwa nga va ri karhi a tiyisisa ku tiniketela ka mfumo lowu rhangeriwaka hi vandla ra African National Congress ku va va ri karhi va tiyisisa ku nyika mphakelo wa mati eka vaaki hinkwavo va xifundzankulu wu kombisile matshalatshala yo ka va nga karhale ka meyara wa vulawuri bya xifundzankulu xa ni nga ku bya xifundzantsongo xa Bembe lwa thoriweke councelara Miyelani Cauke u le ku tirheni swinene ku va va ri karhi va tiyisisa leswaku vaaki va kuma mati lama tengeke.
2: To lead them as

0: Ya risimra kahle swinene manje so kahle ka ximatsatsa number 18 lesingetelelo ya xika xika xithiwa kahle mati endla hi ku tekela kahle risimra kahle ba ku teka leswinene risimle ri ntsakisela kuri ene ri balavula tisa hambi loko munhu wo ngizonda u nwendla yini u nwendla yini
1: nyiko
0: ya yena u ta pfuka u nga itekangi
1: unge na moro tenyeko
0: na kanwe mani mluva la ka mphambu ba ku hayi mani risimra ri mikele kuri tlagere ha ri nkhoma kahle swinene le ku tira tireni la kha ku ba kahle ka ningisela kahle GCR hayi tshamisani sweswo until 9 o'clock
1: him lava the way there it is exactly 23 after the hour at the clock on the dot to ngisa kahle entertainment story xikume xa celebrity gossip ba kha lamtisa vele no hina ku kharela mtisa vele ka bisha sukana namuntu na Mr X ka celebrity ta hina ku hambana ku salani vele
0: ya loko ba kharela mtisa vele makumbere munhu tsena 10 minutes ba khriswa kahle wa raya nungu ibile tambana na ngwina le ka wa ra yankaye ka kasi loko ba kharela mtisa ku ri khome yini eka misho wa sukana namuntu kasi loko ri Lewis Hamilton abakhati ubi akare a tumesa kahle na ntombi ya yena loyi va hari ku yiva yivaneni and then loko va kha va yiva yivana endlela leyo ka loko va fika ti restaurant tinwana ta ku dura swinene Lewis Hamilton a hleketa leswaku ri tombi liya kumbe xa ntombi liya a hleketa leswaku ri Lewis Hamilton yena nga ta hetela va kha ri a hakela bill ya swakudya loko va ri ku dini kambe tombi liya yi ku hayi ta hakela mina la se swi teka ku kahle Lewis Hamilton swin'wini ka mihleketo ya ku ingaku a nga hetelela a teki tombi liya u tibyela ku ri se ingaku i tombi ya kahle loko tombi ze ku hakelela na ti-bill hayi swi tikombe ingaku i tombi ya kahle Lewis Hamilton hi loyi wa Formula 1 Grand Prix una mali hinkwayo enkulukumba luya kambe xitombani lexi a xi ku hayi ni ta hakela mina and u hlamusela timhaka ta ku a ku ri bili ya swakudya swa le henhla swo durha nyana a hleketa ku ingaku hi yena a nga ta hakela mara tombi liya yi ku hayi ni ta hakela mina.
1: Alright, kuna project ka kutheni vele kufisuka kahle ka Big Zulu nas Java inga nangutshela before the end of this month vele va khavalo lamsela kuba va khava ngena kahle eka Christmas kumbe xa ni eka ngweti ya mkitikitsa ina tinjama ta kahle swinene ngopfu so bone kahle Big Zulu ka website manta the project is done it's done and dusted so inga nangutshela vele kuba kha hita leswaku ta va kha ku famba yini vele andzeni ka project ya liya
0: kasi loko bekha hi langutise hala tlhelo hala one vaseketeri va vunanga vhele ku bekha ri langutisa hi ku angarhela Afrika-Dzonga va kha va vulavula ku ri kambe loko hi langutisini sweswiwani song of the year ku nga va mani na lava sungulaka ku yi pimapima ka ha ri sweswiwani ku ri u nga ku song of the year ku nga va manimani na manimani va swi tsaratsarile vhele hi ku hambanahambana ka swona kambe hi nge ze hi vulavula nchumu ngopfu hi swona loko se karhi wu fika wa ku song of the year hi swi tiva ku hi ri hi ta va hi karhi hi swi tiva
1: kambe ku na timhaka ta song of the year ne
0: ku na timhaka phela sweswiwani kahle ku yimelele ku ti-EP EP leti va nga ta ti humesa tin'wana ta tona swi nga hi no endleka rin'wana ra kona hi va kha hi tsema hi rolembe karhi se u fambile
1: ya va vona vhele ku le ku tirheni swinene ngopfu Mr Act ku le ku tirheni swinene ngopfu mani kasi hi vone ka today I went to see my mom and my grandmom who gave back to my beautiful mom I went there to the late the TikTok emakhanzi lavo makhanzi comfort mata ku vhele a vakachele kahle kokwana wa yena vhele kokwana wa yena lavanga bubula kahle mhana yena la vanga fika ava na nkarhi wa kahle swinene ngopfu na vona vhele komisela mhana ku ayikhona mani le ku ya va deletela TikTok ma kokwana wa mina se vona TikTok se hey xin'wana xin'wana le ku va borekini vo nghena ka TikTok se mhaka yin'wana kahle swinene ngopfu ke kambe ke ayela ku ya cancer vhele andaka loko a ta wina andrandini wa malandre vhele komisela mhana ku i xikahle ku hi vakachela timintsu ta hina mani hi va hi kha hi va cancer timhaka ta ku ri no mani loko u nga ri vona i nge la hi nga fika kona eka siku ra namuntlha hi nga fikaka Mr X so ta tsundzuka munhu loko munhu wo fana na makhadzi loko vulavula hi vanhu lava nga humelela in terms of music vulavula hi vanhu va ku fana na vo makhadzi nga vulavula hi vanhu va fana na va King Monada nga vulavula hi va fana na va Benny Mayengani va tele ngopfu swinene ngopfu vanhu lava yi kumaka music wo va tirheleni loko nga ri music swilo swi ta swi nga fambi kahle ene ka nkarhi wa sweswi kambe ke music hi vulavula hi vanhu lava nga tirheliwa swinene ngopfu loko swi ta ka side leri ra music.
0: Ya, kasi loko bekha ri langutisa vhele karhi wa kona lowu ngwe makumembirhi nkombo timinetse hi va kha risiwa kahle awara ya nhungu yi bile kasi le ka hafu ku bile awara ya nhungu leyi hi ta va hi karhi hi kuma kahle nhlokomhaka ta mahungu and then loko hi vuya hi nghena kahle ka nhlokomhaka tshamisani sweswo mi ta twa ku ri nhlokomhaka ya kona eka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi swi fambafambisa ku yini
1: ku na nhlokomhaka ni
0: ya ma swi ta ku hi nge humi nhlokomhaka
1: nhlokomhaka vhele i nawu ebuse isi to love hi fike khona ndzeni ka risima ndaka nhlokomhaka topic ya siku I fall for Sheila good morning.

0: Shongi Ishtore, Mkosi wa Shibongo, Alpabia Kone, Mingzele 48, after the hour, 8 o'clock on the dot. Kese, Tlako Maka, Mangu Shtalo, Leka Warakai, Tlako Maka Siku, Mr. X, Tam Siku, Inai Fambi, Ahai.
1: Ya kasi loko makasi ku vele yimi ndlela leyi landzelaka ku dlayiwa ka vanhu va xisati ka n'hweti leyi nge hundzaka swi tikomba swi ri ehenhla kumbexana ku dlayiwa ka vavasati tin'hweti leti hundzaka kumbexana leti nga hundza swi tikomba swi ri ehenhla swinene. Xana mi vona onge i yini lexi murhangeri wa tiko president a faneleke a xi endla ku hunguta kumbexani ku sivela vanhu va xisati ku timfanelo ta vona ti nga kandziyeriwi ke va fanele va endla yini kahle kahle president ku ri vanhu va xisati va hungutiwa ku dladlayiwa ka vo kahle kahle loko va kha languza. Xana mi vona onge i yini lexi murhangeri wa tiko ra hina a faneleke ku xi endla ku hunguta timhangu leti ke?
0: Alright, eleka nambara 060-8875-942 Afrika Dzonga. Hlako makali lava ku taka kai langutisa eka mixo wa sukura na mutla iti makenta loko kari langutisa eku hetuweni kabaka mani indela ole mingisero wa mewa kusaseka. Eleka nambara 060-8875-942 Mpunangero wa tingura inala Afrika Dzonga. Angashu antusisa kuhini makali wa kota kuiwa ikai papala teka indela leko. Kuna mingisero Mr. Excellent.
1: Aye, milamu yeni mamkeri.
2: Adara lantela message.
0: Aye, bodi strike.
2: Ya mingena kona risiwa mpisa jantara dimendri singa.
1: Ehe.
2: Eto wala mlandu la ujini ma.
0: Okay.
2: Manda ku presidenta wa zame ku tiki sabo kwa shugwebo. Shara wa gwebo wa kura kakwa baba sati ma. Muna jiki jiri wa laifi.
1: Ya, ya, ya.
2: Hile su munda ni kwa ma 20 years ma 25 years ni.
1: Ani hebo this traika? Life ani it's 25 years.
2: Ah, life, you could some of them in Quadrija.
1: Kissily, but I
2: don't tell them. I don't know. Thank you, Jara Alan, Jara Mr. X.
0: Enko, mo, para jiki
2: jolo. Jolo, si.
0: Strike, kita ang kaola.
1: Yeah, buti strike.
0: 060-8875-942, Tuntukul.
3: Mjani, na ipukil. Mamalume, nguna ipukilin la. Na ipukil, mirambiri. Imanu, uluka, nisa, ablik, tri. Esimilani, shuwana, ku, iwi. Abangetiri, si gwebe. Vanhu loko va hleketa 15 years a ta ku a nge tshami 15 years la yi helela i ta huma yi nga si fika a huma parula ivi va twa nga swi tsala nani a va ngeteli xigweve a va ngeteli xigweve nkomu
1: tanke 060-87 monteka lava ka ahe
0: malokovela rixile
4: ahe mpfukini va haxi va quality
1: hi kona hi ka vona
4: hi mpfukini leyi yo ngetelela xigwevo na yi twa a va yingiseri kuloni mina a ni la ku tatisa na liya ya ku loko a vo swakudya swa kona va swi kuma ku vava le ndzeni ka jele leyi xin'wana phela lexi endlaka va dlayetela va swi twa ku swilembani leswi va swi tshamaka i switsongo ende na swakudya leyi se va dya kahle le jele leyi
0: va dyondza na xikolo
4: va endleriwa swihi swa kahle va onhi ku ve lavo ka va nga onhangi chumbe le ku hluphekeni laha handle la a va yi kumi mitirho mara lava nga le va khomiwa nga ku havo va nga onha se loko a vo tikisa xandla swakudya swi nonoha ku swi kuma va nga ha ri endlisiwi na swa tidyondzodyondzo leyi kahlekahle va khomiwa hi voko ra nsimbi hayi a swi ta hunguteka se loko va ha dyisiwa soft va endleriwa swihi swa kahle hayi ku na ku president va ta ku yini ku a ni ro va sapotaku ku vanhu lava dya kahle le ndzeni ka jele leyi se loko a vo ta na manu ya lamama ku va tikisa va cinca milawu va ku a swi jiki swilo swi tika swinene vanhu a va ta huma phemme no dlaya namuntlha ni tlheli na ku tlhelela jele a ni ni ya dya kahle leyi
0: nemetweni
4: kheni ya kuma swilo kahle i mavonelo ya mhani makhuvele la giansetin fela danki
1: thank you. Yeah.
0: 060-8875-942. All right, Nkumala. Mereni
5: win. Imisholo nene jara wala nzana Mr. X kwalan. Muna president, zesumbo ndako wanga sifumu enda kusona afa enda ku swaku darsawan su chiwa di pilis wafata wa matha kwele wanga hafu nchumu loku wa umala ahandre. Nibona henge sutalunga lupo dretela wa sat. Awa kwenti pilis tu wa matha wanga haku di chumu loku wa umala ahandre. Amhlangana musa xikalo tikuwa ta vuskandu inkomu
6: mavonelo ya mani gelila
4: mani ta ku a va ngo tihlu hi tihlu loko president vo ndla tihlu hi tihlu munhu loyi a nga dlaya na yena a dlayiwa loko o dlayiwa vambirhi mi ta swi vona vanhu lovo tala lava landzelaka hi le ndhaku va nge he dlayi inkomu
1: okay
0: ya yeah.
1: Ahe mi le moyeni
6: pfukileniash
1: hi kona minjhani
6: pfukile va tava ku lexi ni swi vonaka mina ne
1: ya
6: loko va ha ri resource ngopfu lava va mfumo la ku president va resource ngopfu leswi swi ndlaku dzevela byi va byi andza ngopfu so leswi a swi fane swi humelela a ku fanele ku vuyisa nyana i xigwevo lexiya loko xa ntambu lexiya xa khale lexiya
0: ya
6: loko loko ku ve xigwevo lexiyani swi ta ndlaku un'wana wun'wana munhu a chava ku nanatra kan imagine munhu a dlaya n'wansati kumbe a dlaya na xihlangi xa vuma 5 years so a swi tivi nchumu xihlangi
1: okay
6: so a ku fanele ku ndlela leswaku xigwevo lexiya xa rilexiya xi vuya
1: emtwini
6: kuma munhu a tiva xihlangi xa 13 years a tlhava hetela wa xi dlaya kona na kona ku a nyikiwa 25 years yavo va tlhela ku hava u fike a tikhoma kahle le jelini
0: ekhansile ka bava ka
6: Mure?
0: He can seal.
6: All right, mazeze.
1: Okay, mzebaze.
4: Ay, mazi bakwade ya mire. Ay, tatupeke ya mino. Ah, sugwewa sabana sesuwane. Abatikisi woko, wanga hadi kahle. Abantu kutsotsoma mtaba wana matandza zvonuka ne vanhu vadelela. Muna ona twa ku majele ntani ya tshwa malembe mantsongo. A va ngeteli swigwevo vanhu va gweriwa ro ku dlaye munhu tshama vutomi bya we hinkwabyo i mhani mahurhi kokwani va dyoro na ku hlula dango
0: ya mistakes va tiyisisa sweswo va ri vanhu lava twa ku nandziha le tronkweni
1: ya swona hi swo vhela
0: lava va ku hetelela hi ta fambi
1: all right okay
0: avuxeni mi ro hetelela avuxeni
1: moyeni
0: all right avuxeni
1: oh okay all right okay
0: eke kumbe xana tateka un'we wa hetelela nyana hi va twela vusiwana se swi ti kombi nkarhi a yi network a yi le ku fefarini lava nga kona a yi fambi mfumo
1: hayi loko ku ri musombunuku hayi hi wu hlurile musombunuku
0: wu sumbunukini
1: hayi wu hlurile Uncle Khosa na Bra Jeff kwala ka GCR khale tshamisani sweswo hambi mi le ku theni ka cuva hambi mi endla yini kwalamu ka kona twisani sweswo cuva na chayi sweswo nga ri khale mo hina hi va hi karhi hi fambisa xisweswo kahle ku langusa nkarhi wa koho ku sala ntsena munhu wa timinetes leswaku hi va hi karhi hi kongoma kahle leyi ka awara ya nkaye u ta va ri kona Marilyn wa ka xirindza a ta kahle n'wana dedi hina hi va karhi hi fambisa sweswo mina na n'wina yena hi hlangana kahle swi nga ho no endleka namuntlha mi tlhe mi ni twa leti na madyambu mara ayini ya hlangana kahle mintuku leri xaka BBZ same time same place bye bye
0: right Africa Dzonga hi humayilenga hi nghena hi kona ku dya ku yengeta la peace and love and happiness mirani kwini makahla hi second zings
1: yes.

and the mahla is a kin because what icon switeletele leswa swiri kona migingiriko gingiriko ya ku hambana hambana especially la dropen ra hina ra Giyani ku ve na migingiriko gingiriko yo hlaya yo vuyerisa lexi xi ndzakisaka en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka so na ku tshama na ku pfumela ku icon mi tiphinile swinene van'wanyana vona va kume opportunity ya ku va va khe va kuma va khe va participate ka yin'wana ya mitlangutlangu leyi a yi ri kona xikan'wekan'we na that mails cup a yi yisa mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina na n'wina a hi ri swin'we mina n'we kwala ka radio Friday na Sunday a ni ri kwala mara hayi ni vuye futhi Monday ni mi wixela tinjombo ka vhiki leriwani siku ra n'wihi kumbe weekend ya n'wina kumbe vhiki leriwa ra n'wihi a ri ri ya saseka xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wihi ku ya ku ya humelela hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka hi loko nongonoko wa mid morning life va wu sungurile mi ta va mi khe mi famba kahle na mina marileni wa ka xirindza ntombi laha ka mahumani leyiwani kusiwa kahle tindhawini letiya ta ka bunyeni ka xitachi va mikhenoma kahle mikeni wa ka pinele ta n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ta ya tiphina hi nongonoko hi dyondza hi dyondzisana hi lemuka hi lemukisana nghena ne le huveni nkarhi luwaka ri na ku tita khensa swinene eka vatirhikuloni ku nga jara valandzwa na malume x ni khensa swinene ku va mi nike nongonoko wo saseka swinene na ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi khona mi tiphinini mina na n'wina hi loko se hi ve hi va hi sungurise sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka it's only 17:09 loko ku n'wi ma ku pfulela kahle xiyanimoya xa n'wina mi endle swona hi ku Jesus FM a yi nge mi disi mahlanhla 0608875942 i nambara ya hina leri mina u nga ta famba kahle hi yo 106.0 eka grand form kasi mi nga ni kuma kahle le ka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi at Jesus FM and then mi ni kuma kahle ka TikTok page ya mina at Marilyn Pireta xikan'we na wa Facebook ya mina ntswalo yin'we Instagram it's being Marilyn na ku tshemba na ku pfumela swaku icon hi ta tiphina ku ya mahlweni mina na n'wina en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yini hi na languta ku nongonoko u tshamise ku yini awara leyi nga ka yona ya tiphina kahle hi ti-top stories and then hi vuya kahle ya kuma kahle enhlokomhakala ka quarter past 10 hi vuyisa sweswo ya kuma kahle xiphemu lexiya xa enhlohlotelo wa vhiki le ka awara liya ya ku hetelela le and then endzhaku ka swona hi ta kuma kahle ti-birthday wishes loko u tshuka ku vona swin'wana exikarhini ka nongonoko ta va ni khe ni mi update hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then va ku good morning n'wana sesi good morning to you too mani wa tsakisa kokwana wa ku hlula le tindhawini ta le Giyani section A a hi balekeni hi languta kahle ku hi nghena kahle na vomani eka mpondo wa siku ra namuntlha n'we vayingiseri va hina va ku rhandzeka va ku hi swin'we hi ntswalo yin'we la ka ngove la mugangeni wa Nduna Ephraim ni khensa swinene mbana siku ra kahle 0608875942 mina n'wina hi ta va hi hayisa sweswo unfortunately on the other side pelo ni sendela kahle mikandziso ya marito kasi ke ni balekisa sweswo na languta kahle ku ri hi famba kahle na vamani ka Facebook page ya xitiko.

0878 879 42 hleketa khensa swinene ku va u yi joyinile u nga tsakisa masevo wa mina ni khensa swinene ku va mi yi joyinile ekokwana wa ku hlula amukelani trash manganyi hashtag eka wena Dyson Chabalala welcome back Mr. Dyson 060 8875 942 and vana kahle munhu a ku fana na Lloyd ni khensa swinene mi va na siku ra kahle lexi mina mi tshembisaka xona eka mahlahla ni ta pfuka ni nga mi disangi ni khe ni ku hashtag manamani le nga le ku fambeni kahle ya mina eka mpfuni wa siku ra namuntlha loko hi ku wena i le ka xo famba xa manamani e siku a ri saseki ku ya mahlweni loko hi ku wena loko driveni ka xo famba a yi khona mani siku ra n'wina a ri saseki xikwembu xi mi pfuni xi mi katekisa xi mi hlayisa ni khe ni ku hashtag lava tirhaka emasaluni le ma-restaurant siku a ri saseki ku ya mahlweni hi leswi ya hi vona kahle van'waximawusa siku a ri saseki ku ya mahlweni otherwise ke ni tsutsuma kahle ni ya vona kahle lava ya va nga le ku tirheni kahle mphekweni wa doroba siku ra n'wina a ri saseki ti-brick layers ta hina na lava tirhaka a ti-brick yard siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni kasi ke eka siku ra namuntlha tanihileswi ku nga MCM n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka man crush monday n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi teka siku leriwani hi ri kongomisa kahle le eka lavaya va ku hayi mi nga vuleli mo pfana mi tshame laya hi ta vona ku yi ta lunghisisa ku yi ta yi lunghisisa ku yini yona yi ta famba mi nga vuleli vamakhenic va hina siku ra n'wina a ri saseki especially lavaya va nga fika va ti lavelanyana swindhawana swa voho va ku hayi xindhutani lexi ku ta va ku ri workshop ya mina hi va vitana vamathula judge siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ka humelela hi nga ku tiprofit ya namuntlha hi nga lamuka hi tlula ya masiku laman'wanyana exikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa it's only 22 minutes past 9 vayingiseri va mina va ku rhandeka loko hi ku n'wina maku ni joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mi khe mi yingisela mi ri kona va kuma haxi wa mina ni mingisele ku antswa ni ri na wena ri la ka mapove block 18 Mr. Billy Ocean Shembinyani va ku khatsa muhaxi wa mina 060 va ku ahehe ntswalo yin'we ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la ka ngobe laniwani let me go to TM MTC eka siku ra namuntlha kumbe MCM eka siku ra namuntlha ti-man crush ta mina ni nghena kahle na Boy Thomas Ja Ramhlengwe eka xahumba kumbe eka xikhumba yes ka xikhumba kokwani velevele kwala ka ngobe botironi mnyuku ka ndindani basani n'wana maniphosa loyi a mi nghenisa kambe MCM eka mpfundi wa siku ra namuntlha hi khensa swinene 060 8875 942 hashtag but like na mbona kwalani ka TikTok hashtag Lloyd a ku hambi vo vula vito ra mina khensa swinene Lloyd u va na siku ra kahle la gumbani laniwani a ku tlangela youngster ya le gumbani u va na siku ra kahle Lloyd siku ra wehe a ri saseki 060 8875 942 mina n'wina hi hahisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mo mi ni baleka ni tsutsuma kahle ni mi nyiketa risimu leri hi nga ta va hi khe hi famba kahle hi rona leri nga ta hisa kahle le eka tinhlokomhaka ta mahungu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka eka mpundu wa siku ra namuntlha feelings kusuka kahle eka zonke n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi neni ya tiphina hi nongonoko wa mid morning wu humelerisiwe kahle the rams ksi ni khensa swinene hi seswi khensa nxoro ncawuke laha ka siyandani i nhunu

0: Tlhokomelo ka maungo e ka Jesus Christ.
1: Mugudu wa Fusco na bo phala nwena masipala wa bo phala bo rela ba tirisana ka kuva bari kari ba pfuxeta senthara ya vupfhumba ya Balanoto. Maphorisa ya muletlane ka xifundzhantsongo xa Capricorn ya sungurile ku hlotana na kwalomu ka khume ra vaehleketeleriwa mahungu xitalo le ka awara ya khume rixi.
2: Rishaka Funeral simitivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026 Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
3: Xikwembu xa bolo jikelela lava i vaburi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300, 35 meters i 19,750, 40 meters i 22,200, 45 meters 24,650, 50 meters i 27,100, 55 meters 29,550, 60 meters 32,000, 65 meters 34,450, 70 meters 36,900, 75 meters 39,350, 80 meters 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yenda 51,600. Loko bora ku tlula kwalomu ka 50 wa timitara hi ku tela na tangi ro chela mati, water filter leyi nga ta va yi ri laha ku nga na tangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump. Leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand, 3 meters in case i 2,500 rand, transport i mahala. Loko u yimika custom u kuma 2,500. U nga hi foyinela kumbe hi WhatsApp eka 062 792 4318, 062 792 4318. Xikwembu xa bolo jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga.

0: Bebe,
1: Rishaka Funeral simitivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026, Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.

ke right mina nwi na ba ke isa so so ba inserva mina ba kurandeka ya kuma kahle leti baka huwa leti baka bembele la tikwenda na Afrika Dzonga nele ka matiko akelani nwi na ba inserva mi ba kurandeka 0608875942 inombolo le mina nwi ngata ba ke isa so so mahlweni yo ekampundo sokra namtane mnike kahle simbiriswa kahle ka splash ba ku potilo. Taking you back then kwele nzaku nzaku le kasira ngini mnika kahle simbiriswa kahle ka machiko sipa ku my hero indlela le nwi na ba inserva mna ba kurandeka ayene ni yalanguta kumbe ya yatwa leti ti baka huwa kumbe leti baka bembele la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko akelani n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka vakatiko va Afrika-Dzonga va vilerisiwa swinene hi mhangu leyi nga humelela kumbe leyi nga le ku humeleleni etindhawini ta Kempton Park n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka eka vhiki leri nga hundza ku ve na ku lahleka ka vanhu va xisati va ku ringana vanharhu n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka investigations ti swi emahlweni va va lavisisa ku ku nga va ku humelele yini kumbexani va helele kwini those people. Only to find mitsumbu ya voho kwala ka weekend ne le xikarhinyana ka vhiki n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka and then kasi ke ku vitiwa ku ri ku na n'wansati loyi a nga famba hi Wednesday na hi nkarhi wa xidyambu a ya ku jogeni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka kambe sesi a nga vuyangi kaya vito ra yeye u tiveka kahle hi vito ra Toto van'wani va hlamuseta timhaka ta ku ri a ri ri ku ti prepareni timhaka ta ku ya eka marathon leyi a yi ri kona tindhawini ta le Pitori n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka tanihileswaku ri na marathon eka tindhawu ta le Pretoria West last last Saturday n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka so they are assuming ku ri a endla ti-daily routines ta yena tanihileswi a ri ku ti prepareleni ka ku va a ya ka that marathon laha a yi ri kona n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka kasi xin'wana lexi xi hlomulaka mbilu eko kwale tindhawini ta le Kempton Park ku kumeke ntsumbu again 13 hours ago n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka i munhu wa xisati na yena loyiwani so va hlamuseta timhaka ta ku ri loko hi ku ku na vanhu lava va nga lahlekeriwa hi varhandziwa va voho va nga swi twisiseki ku ri va kwini va kombela ku va ta etindhawini ta Kempton Park police station le kusuhani va ta kota ku identify that person and then va kombisa timhaka ta ku ri eka lava vanharhu va nga va kuma ka ha te tifamily to fika tinharhu ta ti ta identify kambe ke is very difficult ku va va identify on the spot tanihileswi one of the bodies or one of the corpses a yi disposing as well kumbe seni a yi sungule ku va yi vupfa kumbe ku bola hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka mimoya ya voho a yi etlele hi kurhula kasi ke mina na n'wina hi va hi khe hisa sweswo mahlweni hi languta kahle leti tibaka huwa 5 suspect including 2 women va ta va khe va aphiyara kahle court ya magistrate etindhawini ta le Wynberg magistrate court a Cape Town eka siku ra namuntlha lava one va hi hluwa hi milandzu ya ku kidnapa xikan'we na ku pfinga n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka kasi ke rin'wanyana leyi va ku yi khe yi baka huwa Springbok coach Rice Ramos u hlamuseta timhaka ta ku ri the team it is a very big motivation na remarking ka ti-South Africans tanihileswi va hlamusetaka timhaka ta ku ri they are so proud of the players and they are so proud to be the South Africans hi mhaka ku support leyi va nga yi kuma eka vhiki leriwa a hi ri ka rona kumbe vhiki leri nga hundi endzhaku loko ku khe ku ve na ntlangu luwa wu ri kona wa Springbok n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka 060 ya yisa sweswo mahlweni eka mpundla hlamusa timhaka ta ku ri hi le ka 4 day ya COSATU ya 15th National Congress gets underway n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka leyi nga kona tindhawini ta le center Midrand n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka va kombisa timhaka ta ku ri about 1800 wa ti-members ta COSATU va attendile eka lembe leriwani vanhu vo tala va swi bele mavoko ya yisa mahlweni ya kombisa timhaka ta ku ri va family ya ka vo Elizabeth Mosela Gomo va expecta ku va va visita kahle tindhawini ta Jameson pathology eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka ku va va ta va ta identifya ntsumbu lowu nga kumeka n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka se swi loyi a ni hlamuseta hi le masungulweni ku tsotso u lahlekini a va swi tivi ku u ye kwini since a famba hi Wednesday loko a ya ku jogeni a nga ha vuyangi so va ndyangu wa ka voho va expecta ku va va ya va ya identifya ntsumbu lowu va nga wu kuma hi Saturday or Sunday yes 13 hours ago
ku kumeke ntsumbu un'wanyana, so va va eja ku va va ta va ta va va ta va ta va ta identify ntsumbu lwani ku ri a hi yena xana ke, na ku xikombu xi nga va pfuna xi va katekisa se sa kumeka a ha hanya. 0608075942 mina n'wina ya yisa sweswo mahlweni. Ku na trial leyi nga kona eka tindhawu letiya ta le Cape Town na vayingiseri va mina va ku rhandzeka Western Cape High Court. Ku na trial ya And the Old Crime Boys Nafi Mokdak and other 14 lava one va ta va khi va appear kahle eka siku ra namuntlha. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ku kumeke swidzidziharisi leswi wetha kumala ku ringana 200 na etindhawini ta Lucas le Gabis. Lava kombisa ku timhaka ta ku Lucas le Gabis u ta va kha kombela bail eka siku ra namuntlha. Loyi wani i wanuna wa 49 49 yes 49 wa malembe hi vukale. Lucas le Gabis wa accusiwa hikuva a stile 541 kilogram of cocaine leyi wetha ku 200 million. Hi ta va khi rizuma court ya magistrata vanhu va khi va vutisa ku loko hi ku u yi yivini va n'wi kume a ri na yona i mani n'winyi wa yona, a yi yivele mani, va lava ku tiva. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Kasi eka weekend leyi humaka ka yona etindhawini ta Pretoria edorobeni kumbexani xidorobani nyana lexi tivekaka tanihi Marabastad a ku ri na ku ve na ku sechasechiwa lava kuma timhaka ta ku va kume ti-fake goods leswi katsaka tifoni na timpahla. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Leswi wesa kumala ku ringana 9 million rand. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Tixopo to hlaya ti pfariwini hikokwalaho yi ti kumeke ti ri na timpahla ta fake and then va kumisa timhaka ta ku ri most of things leswi swi va ku swi ri laya i ti-branded clothing ku fana na ti-Nike, Adidas na ma-Jersey ma ti-club to fana na vo Mamelodi Sundowns Springboks na yona yi ku na tona ma-Jersey ma koho ma kumekile na vo Orlando Pirates. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. So va kombise timhaka ta ku ri vinyi va tixopo va fanele va byela vutihlamuleri mayelana na ti-goods letiya ti nga kumeka laya na ti-accessories tifoni or ti-gadgets tona hi toxe. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke breaking news va kombisa timhaka ta ku ri ku na vanhu va ku ringana 18 va nga hundza emisaveni eka gondzo ra N1 laha ku nga va na collision ya timovha to hlaya leti ti nga fika ti tlumbana kumbexana ku va na accident. Leyiwani yi include xikan'wekan'we na xibazani kumbe taxi leyi a yi rhwale xigolonyana na 7-seater. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Kumbe ti-taxi timbirhi on the other side. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Developing story ta va yi khe va kona during the day tanihileswi va ha ri ku lavisiseni ku nga va ku humelele yini ene ku nga ku vaviseke vanhu vangani ku ya emahlweni. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Hi tlhelela kahle a High Court ya languta ku ri ku humesiwa yini kumbe ku humelela yini. The murder trial of Tiffany Mack yi ta va yi khe rizuma eka siku ra namuntlha. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. And then state yi va yi khe yi expecta ku va xi khe xi call more witness. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. And then lava kombisa timhaka ta ku ri leswiwani swi involve na ku hindza emisaveni ka n'wana wa yehe lowa wa 11-year-old Jaden Limack. Tsundzukani ku ri Jaden Limack u ku vuriwa leswaku ku suspect-wa ku n'wana luya u dlayiwe hi mana yehe tanihileswi a nga lahleka for a couple of hours va n'wi secha ndhawu liya a nga kumeki. But then after later on va n'wi kuma tshame aswitepisini kumbe vaxani va n'wi veke aswitepisini a hundze emisaveni. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ncino lowu a wu ve kona kumbexana the traditional dance liya a yi ve koho tindhawini letiya tele eKwaZulu-Natal. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Hi weekend va kombisa timhaka ta ku ri for the first time ku ve ku attenda na vana vambirhi va nhlonge yo basa. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. For the first great town proudly stood amongst the gathering median both her and her friend returned to the festival traditional give the deepest meaning of the purpose of the commitment to purity. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. So vanhu vo tala va swibele mavoko van'wani va khi va kombisa timhaka ta ku ri they really

0: sena wena andle ka ribendo kumbe ku lulamela eka rihlanguti ro karhi mahungu eka Jesu FM na Remember Remain.
1: Ni khensile ku seriwa nkarhi ntswalo yin'we ya mahungu i ya awara ya khume ku languteka ungungule ka awara leyi. Khampani ya mugodi ya fanekerile ximfumo project yo pfuxeta senthara ya vupfhumba ya Balaton eka sonzo nhlongo electric ku kontraktara hi leyi nga va ri karhi hi tshama eka tindhawu ta le Lulekani. Kungu leri ri pfumba xiphemu xa Fosco Social and Labour Plans kumbe LSP ku kumisa leyi kongomisiweke eka ku yisa emahlweni na nhluvukiso wa ikhonomi. Nkhuvo lowu nikeriwile ximfumo eka ku hundza sode ka ku humelela ka ku nikeriwa ka Balaton Tourism Center ku funga no sunguriwa ximfumo ka projeke leyi. Loko a vulavula meyara councelara meyara Miriam Malaji u amukerile kungu leri xiyeke na ku pfuxetiwa ku hundzeriwa hi nkarhi. Ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya khume, maphorisa muletlani eka xifundzhantsongo xa Capricorn ya sungurile ku hlutana na kwalomu ka khume ra vaehleketeleriwa lava hlomeke ndzhaku ka ndhawu yo phangiwa ka mabindzu etindhawini ta Muletlani hi Mudlivela hi siku ra vukhumembirhi eka n'hweti leyi kwalomu ka awara ya nhungu. Ku ehliwa leswaku kwalomu ka makumembirhi wa vanhu lava va ri endzeni ka ndhawu yo dyela eka yona loko va ehleketeleriwa lava a va tipfarile xikandza va nghena eka ndhawu leyi va koxa mali ya tinqingho ta le nyongeni. Va hlaseriwa va lerisiwile ku va va ri karhi va etlela loko va ehleketeleriwa va fika va va sechile, naswona ku ehliwa leswaku va tekile kwalomu ka 13 va tinqingho ta le nyongeni kun'we na mali leyi kalaka yi nga paluxiwangiki kwalomu ka swiletlelo swinharhu swa mimovha. Ku ehliwa leswaku va ehleketeleriwa hi lava nga va va ri karhi va balesela ku hlaya swinene eka ndhawu yo dyela leyi loko va nga se va va ri karhi va vavisa van'wana va va ehlekete va hlaseriwa vanharhu. Wa xinuna wa 13 wa malembe hi vukhale u tiyisisiwile ku va lovile loko a fika exibedhlele hikokwalaho ko baleseriwa. Muhlaseri wa vumbirhi u vavisekile hikokwalaho ko baleseriwa emakhwerini kun'we na le katleni. Muehleketeleriwa wa vunharhu hi loyi a nga va ri karhi a vaviseke enhan'wini kutani u nyikiwile vutshunguri. Muvulavulero wa maphorisa Malisela Lidobo wa hlamusela. Xiviko xigimeta mahungu ya awara ya khume ku langutisana kambe eka hungu leri rhangeke mahlweni. Khampani ya migodi ya Fosco hi ku tirhisana na masipala wa muganga wa Buphalavuri va nyikerile ximfumo project yo pfuxeta senthara ya vupfhumba ya Balot eka senzo mhlongo electrical ekontraktara leyi kumekaka etindhawini ta Lulekani. Gimeta mahungu ya awara ya khume ya n'wena ya kona ka awara ya khume n'we hafu ku bela awara ya khume etinhlokomhaka nongonoko Mid Morning Life.
0: Now, look at the phenomenon and look at the bingo and the

0: right. Hey, Vuyen. 060-875-942. And try and win. I'm going to say, Bye-bye. Bona vange pfumeli vanwa vari vanga pfumela vanwani vaku hambi mpfumela hamba mpfumeli swi ya hi ku miwa wanuna ni lava yini loko ala still tshengo ri va ri ri kona n'wi moka mi nga ri teyo ku ri kona mara ri va ri ri kona timhaka leti nga kona va kumi njhani n'wana tatu ha mina loko ku ri na mali a ni ta pfumela ntsene loko ni tshembisa ku u tata rini a xitandi xa mina hayi a ta hambiloko o ta ivi then a tlhela a muka na madyambu a ni nga ta va na problem i va ri hi vona no name anonymous i ri yeye a ta pfumela a ku hayi kona as long as ku ri na mali phakati hayi hambi vo ta va tlhela va ku na madyambu ni fanele ni tlhela ka holu va ri va ta ku hayi no problem fambani mi tlhela ka holu wa n'wina hina hi right as long as ku ri na swo xava 060-875-942 mina n'wi hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka vanhu vo tala va ri vo a va nga ta pfumela timhaka ta tshengo hi mhaka ku mali vanhu vo tala va tshama khi va rila hi timhaka ta ku swilo swa durha hi leyi mali a mi ta pfumela n'wina tshengo na swa ximbirhi a mi ta pfumela ku tekiwa na wun'wanyana a mi ta pfumela xana ke 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka mo hitwa
1: hi mixo lowunene na vaxumi se smirlin a xitichini a tshemba mi hlayisekile muhaxi ya twala nhlokomhaka swinene mani muhaxi mina loko mali yo va yi ri kona a ni ta va teketela hinkwavo vavasati na lava yimaka lomu tikhoneni va xavisa miri a ni ta va teketela hinkwavo vava va mina a ni holovanga naswona na sweswi swigangu na ha ri busy naswona leriya ro timhaka ta vavasati va fanele va hlayisiwa hi hina vavanuna loko hi hlupheka na vona ende ku hava ku n'wansati i ta fika a ku rilela hi mali loko u za u n'wi landza swi vula ku wa tikota ende ku hava n'wanuna loyi o ka a nga swi laveki ku va na vavasati vambirhi vo tala vo fika va dyisiwa mimitini wa tshama na n'wansati nkarhi wo leha u nga pfi yi ringesela ka van'wana a za a ku dyisa n'wansati mataleni mina ni ri kwala giyani a hi xupeni sesinebyeni
0: mi vuyile venda mataleni 060-875-942 va ku hayi va ri vo va ta va teka hinkwavo vara va ta va teka hinkwavo ku ha n'wanuna loyi a lavaka ku va na nsati wun'we ku va ku vulo fika va bayizisa hi swin'wana na swin'wana swa kwala misaveni 060-875-942 a mi ta pfumela n'wina swa matshengwe na
2: marino hayi ta topiki ya wena hayi xithepi a xi ri kahle khale leswi vatswari va hina va nga kurisa swona a va teka hambi va va ntlhanu na wun'we ene a na va tlhela va hleketa ku ku pfuniwa ku ku rimiwa ku rima masin'wini va pfunetana ku nga ri na leswi nga na masiku lama masiku lama xitepi vana a va xi lavi why na swa hlupha un'wana i ta va na vavasati vambirhi vanharhu i ta va kota na hi ku ta lava ku titirhela swa yena va lava mimovha sweswi va lava kumaka tiyindlu se a swantswi ku ti akela yindlu nene hi swimala swa wena i kota ku hlayisa vana va wena i ti lavela timovha i ti gadela mi chava swakudya mi dya
3: na vuxenisisimerilina mi pfukile na hina hi pfukile hayi ta nhlokomhaka ni na ku vula ku hayi a swi laveka vavasati vambirhi va ri kona kumbe mara swi swa ku teka swi na rihlovo ro karhi hayi un'wana na un'wana swi sukelaka hambi loko u va na mali loko u nga ri wa ngati ya ku teka vasati vo tala a wu nge teki mara ni swi vona swi ri kahle ku ve munhu a teka vasati vambirhi hi mhaka ku laha ka ku teka vasati vambirhi a ku na ku tshama u kha u xegela vasati vambirhi kumbe vanharhu swi pfuna ngopfu loko lowun'wani a ha tirha swin'wana lowun'wani yi tirha wun'wani ntirho swi tlhela swi pfuna ku nga ri na leswiya swa ku munhu loko u tshama u kha u nenga munhu mavo munhu a nyenyela a endla nge xitlangi wu landzelela leswaku byelaku swona se loko va ri vambirhi vanharhu wa miyela mani u nga landzeleli timhaka ta yena hiyo mhaka yoleyo ni vona kumena ni nga teka vambirhi
4: rixini rixini vahaxi vambirhi na yi twa nhlokomhaka a jele va dya su
5: ku ve na n'wina ka mirhi leyi na mande ya kahle tibabalaza ti kona hambi hi nga n'wi ti tele ti lo a wu ntwangi ha nhlokomhaka ni le ku yi tweni mina ni a ni nga ta pfumela hambi mali yi ri kona ni khe ni swi twa ku va ri mali yi kona ene yi kona mali hayi ya nyoka hayi yo dya mali ya vafu mali ya muti yi kona ya ntirho wa n'wanuna loyi mina a ni nga ta pfumelo hi mhaka swi na mavondzo swi leswiwa swa vondoka swa zondhisa loko ku ri hi ri vanharhu un'wana a rhandziwa ngopfu hi ta zondha yena loko ku ri ku ni rhandziwa ngopfu ku ta zondhiwa mina se mhayi sweswi a swi nga ta ndla ku ni pfumela hi swo swi nga ta ndla ku a ni nga ta pfumela a ni ta ku a va ti hindzeli na mali ya vona va lovola kwele va nga ta lovola ku va ze va fika vanharhu va lava nga ta pfumela i nkateko wa vona ku tshama va ka va gorombisana mihloti yi tshama yi tele a na va twa buti xitereke xem ku ri va nga a va na tikamara tinharhu ta vavasati vanharhu a vona va ta va hlayisa loko va va na mbala yo we ta vuya mbyandza a hi la ku hlaya mo tala ti le ku vuyava hawa hlayiseka hi le ku ku tweni mande ya nyamuhla yo tani mani mari ya n'wa James va vula sweswo
6: Ndlebe le le din hloko mo ka tana ho na ngo e ka jise
7: dikhinsi le din hloko mo ka tama hungu ya awara ya 10 wa xisato ma leme ma 17 nungu e vukhale o me mugangeni wa gabazelwa nga vari karala ba ku nikileriwa yendlo ximfumo emeyara wa masipala wa Greta Dzane ne kansela order sungubeni maphorisi ya muletlani eka xifundzantsongo xa Capricorn ya sungule ku lapisisa kwalomu ka 10 wa va ehleketeleriwa mahungu xitalo leka awara ya 11
6: Yenzebe

0: Becky Wright mina na n'wina haya mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka na nhlokomhaka hi twa hi n'wina ku n'wina miri swi ta endlisa ku yini a mi ya swi endlisisa ku yini hi leyi mali va mi nyika yona leyi n'wi mi nge mali 1-2-3 loko vo mi nyika yo mali leyi swa ximbirhi mi nga pfumelana not ku vanhu van'wani yini n'wina 060-887-5942 mingiseri mi le moyeni
1: a xitichini makari na hlayiseka ni xin'wi
0: i mikhongelo ya hosi bishop ya kha ya hlayiseka n'wina ke
1: hi hlayiseke ku tlula ni ari ti ku hlayiseka pela ma tiva ku timhaka ta mina loko a ku nga ri sweswiya swa ku bibele na xikwembu xi yime ku ni teka wun'we ma ni twa vambirhi va ri kahle
0: mi ri ku ndleka yini
1: a ni twa vambirhi va ri kahle
0: vambirhi
1: ma tiva ku hava xilo xo tsakisa ku mi pfa mi khubyela ka muti lowu kumbe ka kamara leyi mi pfa mi huma mi ya kun'wani mi ta twa ni ri kahle mama tiva wa hungela wa hungela wansati wun'we se i za fika la tolovelaku ku hindza na mpimo hi ku tiva ku va tshama na mina a nga ha endli swona la kaya nakarhi wun'wana mahlamulelo ya yena a hi wona se loko a karhi a swi tiva ku loko vava ni va ndla leswiwani va ya ka mhantsongo a va ha vuyangi a ta hanya kahle
0: yaleswi
1: vula ku hi marito mambirhi i swi nandzi hange ku vana vavasati vambirhi ko va ku mina ni aleriwa hi ntirho wa mina ku loko zi rhangela kereke a wu vi na vambirhi gomero a ndzeni ka mina a ku ni wela sweswo ku ni ta fanele na vambirhi loko ku ri ku na ha kula ma vona a navenge se swi hleketa ku ta rhangela kereke se swi fika swi ya ku jikiriketi hi mina luya se ni rhangela kereke ke ku nisa bibele ya mahlweni yi ku ni lunghini a ri mativa loko mo kutisa lava va nga na vambirhi va tiphina kahle ngopfu mali yi humelela mpelampela yi ku humelele a ni ta tsakisa swin'wana
0: ende yi humelela yi basile
1: yi basile hayi vambirhi a ni ta tsaka ngopfu ku va na vona hi ku a ni masiko ku i ncini na ku na ku mi kuma ku luya a nga swi endli ku moya wa wena wu tsaka kahle mara mi kuma ku luya wun'wana loko i ya ka yena a fika smayila mi xurha mi nga dyangi na vuswa hi ximayili xa yena a tshama mi kuma ku munhu tshama pfukala mpundzu yimisa nomo i ku hlekela vuswi yo ntundundu i ku ni chelela mati yo hlamba i kwatise sweswi hutina ku ya n'wi sungula rini ku mi nga teka mabulu ndhutini ku lehiswa lokuwani mi hlekelela a nga hlekeleli lero mi yo hlamala mi teke n'wanuna wo fana na n'wina swi vava ngopfu ene i wun'we hambi swi tina ku mi buba mi ya kwihi ma vona se swi vava ngopfu hi twa mi twa ni twela ngopfu hina hi nga na wun'we ma swi vona
0: kwalaha ko funda nomo
1: a nga hleki mi kuma ku hambi kota vanhu va fika va tshama hangeni ku hlekeli na n'wina se swa kona hinkwaswo leswi u nga ku vabyanyana mavabyi mo kwata ma vona
0: miri a pfuka lo ndundundu
1: ku nga kwatiwangi mi nga holovanga mi tlela mi holova na vusiku o pfuka hi ya kwatini ri vhele ya pela a pfuka kwatini masiku hinkwawo ntirho walowo phela ku na mavabyi malama
0: kumbelamativa
1: swa vava sesi ni ri ku loko a ni nga rhangelangi kereke mativa ni tshempiwa ku vava hi ku xikwembu a xi swi lavi a ni ta nge

0: wun'wana wansati mina.
1: Ni mi kuma kahle.
0: A ni ta ngeta hi ku ni twa swi tsakisa mara ka hina laha hi nga tshama kona na swi tiva ku hi rhulini na mhani Bishop mara no twa ni ri na ku navela ku kuma swimayili swa vanhu vo hambana va ri vambirhi mavona. A ni ta tiphina ngopfu ku ri siku rin'wana ni ta famba na loyi dorobeni siku rin'wana ni famba na loyi va tshamile laya va tshamile na mukhalabye wa vona ku karhi ku tlanga dokodela hi tsakini hi minkarhi yaleyo tsaka a swi nandziha ngopfu mavona.
1: Ni khense swinene.
0: A hlayisekani mi ni humesa mihloti topic leyi ya mi vavisa
1: leyiwaasgisi 060-8875942 ya ndundundu mohitwa
2: avuxeni ntombi ya bava avuxeni mirilini ya leswiya swa ku munhu a teka vavasati vambirhi swi kahle loko a ri na mali a ni ta swi kota ku va support hi luya Solomon wa le bibeleni luya a teke vavasati va ku tala swinene a swi kota ku va sapota ku a ri na mali a swi biyani leswaku wa mali na ku va rhandza vavasati va wena hinkwawo loyi a vulaka leswiwani munhu wun'we laha mugangeni wa ndhuna eka na muchana papa a swilo vanhu a fana mina hlayiseka ntombi wa bava
1: 060-8875942 va kuma ririni xithembu a xi tshama xi va na probleme hambi mi na mali hambi a mi na mali problem yi fika yi va laha ka ku wun'wana a lava ku rhandziwa ku tlula wun'wana a rivala ku a hi yena munhu luya yena loko ku nga ri sweswo hayi swi la swi ta famba khwatsi mara laha ko ku va na mali loko a ku ri mina hayi ma ni ta pfumela ku va ni tekiwa xitshembini a ni nga ta va na probleme tshengwe a ri na probleme hi mina xikaravito 060-8875942 sweswi a ni khe ni hlamuseta swona ni ku hayi probleme yi fika yi va laha ka ku wun'wana a lava ku rhandziwa ku tlula wun'wana kumbe va ku mani rhandzi ku fana na luya why i lava ku rhandziwa ku fana na wun'wana i nga ri yena munhu luya miyingiseri wa mi wo rhandzeka milemo yeni n'wina
3: ahiahi muhaxi wa mi lowo rhandzeka mi pfukini
1: ni pfukini minjhani jara special
3: hi pfukini mani na mi loko buta ro bayiza ri humelela na kha ni ti tlhavetela tifoni bya ma
1: loko ro bayiza ri ku
3: tekile 5 ku ya henhla ma swi ta ku hayi kuva ku na problem yeleyo na loko u va yi ku rhandzana munhu wun'we loko a ku lan'wisa wa swi tiva ku tshembe yi yentsena i nge yi kun'wana se loko va va tele va nge ku holovisi va swi tiva loko u ni holovisa ni ta ya ka mhani khulu ma swiwana kumbe ka mhani ntsongo se loko va va tele swi va swo kahle ene ku na problem ya ku va pava ku pfa ku fiwa loko i fa tlhe ya sungula hansi swa tika se yi kulini malevhi ya vubasa ya gangisa nsati wa uya gangisa swihlanginyana va tlhava ku hi u rhandza na swihlangi se teketela nkarhi wa ha pfumela va fayisi loko mali yo kona loko un'wana a lova wa ha sungula hansi gangisa swihlanginyana swo nga na vana va wena ma swi vona eyi na ku lan'wele loko munhu a ri yexe wa laha n'wa tlha ku tshembe mina se loko va tele un'wana na un'wana loko ni ya ka yena yo ni lava ku tlula luya swa ku ni ta rhandziwa ngopfu u to lweyi tala ni mina hi ku ni rhandza swa ku ni ta va ni tshama ni khe ni tiphini ku hava loyi a nga ta ni dyisa sweswo ka swi nga kahle ma swi vona u dyisa miroho ma swi vona hi ku loko no bayisa ni suka ni dyinya mhala ka mhantsongo loko va fika va ni sungulula malapi ni kumaku miroho no fika no yi ni ta dya mundzuku ni chava ku thunya ni dyihala ka mhantsongo a ni ni va ni dye ni xava hi nyamhala se ni a kha ni dya miroho ni ta geva miroho se ni va byela ku hayi ni dyihala ka mhantsongo heyi ni nga ta thunya ni nga ta geva miroho ni na ku geva nyama ivi mundzuku hinkwavo va ta lwetani hi ku ni nyika nyama ma swi vona
1: ni mi kuma kahle
3: ha wun'we wa hlupha i tshembele ka henhla yena u tshama kha ku hlupha hi sister inkomu a hi tirheni a ni
1: thank you 060-8875942 va ku hayi xithembu a hi probleme problem ya mali sweswi nge mali va hi nyika marilini a ni ta nghena hi mina xikalavito ku humelela yini mara 060-8875942 va ku ka ntswalo yin'we vavanuna va ze va swi tiva ku na hina ha karhala njhe hi vona na vo ngo tshamela ro na ye u ri one wa tolovela na hina swi tano xem na vona timudzi ta vona ta hi karhata na mi loko a no va na chance va ku na tekwa hi vavanuna vambirhi a ni nghena hi mina xikalavito anonymous a yi kona ni khensa swinene hi anonymous anonymous i ri hayi vavanuna swi tive na n'wina ku ri na hina ya borheka ku va hi mi vona everyday that's why hi pfa hi va na timudzi na n'wina mi famba na timudzi i ku hi ha bora kahlekahle rirhandzu kahlekahle kumbe marriage a yo fane yi fana na driver's license endzhaku ka period yo karhi yi renewiwa because swi ti komba nga ku fika ku va na ku karhalana xikarhi ma tiva na endzhaku ka 3 years va ku wa choose ku wa renew marriage certificate ya wena kumbe vukati lebyi kumbe wa tshika na matato ta tshama ti expire 060-875-942 mina n'wi yisa leswi wa mahlweni mi yingisa rimile moye
3: action dadewethu
1: ahe
3: u pfukile n'wana mhani
1: ni pfukile minjhani
3: u pfukile
1: twa kahle
3: ay kavula himpela ku teka va makhe vambirhi swi nandziha ngopfu ee kwa ni loko n'wana pfa bondhala loko n'wana pfa bondhala ya a hi swo
1: hi swo
3: swi ya hi ku wena u lava ku ta u ya dya kwini a muti wa woho lowo xo biha leswiya swi u va teka u va eka mutini wun'we va ri vambirhi dadewethu
1: ni mi kumae
3: mara loko wo va akela muti hala u aka muti hala mi ni vona swi nga bihangi dadewethu
1: mi vo swi nga bihangi
3: swo biha loko u va veka mutini wun'we swi ta gina swi chelelana heyi tema loko u n'wi akela muti wa yena loyi wun'wanyana ivi na loyi wun'wana u n'wi akela muti wa yena wo ya hi ku rhandza ku hi laa ku ta u ya dya kwi swakudya hlayiseka n'wana mhani
1: ni khensa swinene 060-875-942 mina n'wi va khayisa leswiwana mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi ri mi swi endlisa ku yini swi endlisa ku yini kwalano loko n'wina mo tshuka mi ve na chance va mi nyiketa chance va ku hi leyi mali mi nga teka tshengwe mi nga tekiwa tshengweni hi xana ke miyingiseri wa mi mi le moyeni
4: mixiwa kahle
1: miyingiseri mi le moyeni
4: mpfukile
1: right 060-875-942 mina n'wina yi va khayisa sweswo mahlweni mo ni cheka kahle minkandziyiso ya marito hi twa ku va ri yini on my side
5: xeni vahaxi wa mina awuxeni muhaxi kwalaho awuxeni na ntirho lowunene na thopiki leyinene muhaxi wa mina vanhu lava ku lava u va rhandza hinkwavo a ni ri vanhu hinkwavo u valavile hi ku vona swaku mbilu ya vona yi sasekile hinkwavo a va rhandziwe hinkwavo a ku ri mavonelo ya manyike kwala tikweni ra ka wona
1: 060-875-942 mina n'wi yisa sweswo mahlweni loko n'wina mo tshuka mi ve na chance va ku hi leyi wa chance mi yi tirhisa hi leyi wa mali mi nga teka vavasati vambirhi na mi nga pfumela ku tekiwa na wansati wun'wanyana xana ke tanihileswi vanhu va tshamaka va khi va rila hi mali loko swi ta ka timhaka ta polygamy stembe kumbe matshengwe n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-875-942 va ku rixile Marilyn n'wansati un'we kahle loko va tele ku tala ku va na swivulavula na sapoto yi fanela ku va henhla emulungwentima mulungwentimo hi ri mali hi leyiwani mi nga swi kota na 060-875-942 va ku rixile Marilyn ku vulavula ntiyiso vavasati va masiku lamawani a va ha swi lavi ku tshama na vavanuna va vona I don't think ku ri loko hi ku problem ya mali yi nga va sorted va nga ala majority va vona va na miti ya vona na vavanuna va vona va na mimiti ya vona on the other side so timhaka ta matshengwe ti ta va simple hi ndlela yo yaleyo hi ku na vovinyi a va swi koti ku va va tshama na vavanuna so yi nge vi i challenge yikulu hi mina anonymous all right anonymous 060-875-942 miyingiseri mi le moyeni
4: mitelounene
1: ahee
4: mpfukile
1: ni pfukini kombe mi tlakisa rito
4: mpfukile
1: ni pfukini minjhani
4: epukile ni twela kahle
1: ya se mi twela kahle
4: ya no la ku komba ku timhaka ta ku tshengwe swi kahle hi ku tendla ku swilo swin'wana u nga swi sunguli hansi loko mana a twala ne
1: ni ku mitweni
4: loko tanihi ni ri n'wanuna ni tekaka ni nga teka tshengwe hi ndlela ya ku va ku na loko xiyimo kun'wana xi fika xi tika ni swi tiva ku va ku ku na loyi a nga ni tolovela kusukela khale hayi ku ni ya sungula hi vuntshwa ka lowu ka vana lavantshwa va ta hi karhata se mhaka yi kulukumba hikwala ka ku hlayisa yi fanele u va tlhogomela u va hlayisa ku va nga hangalaki na mina ni papalata ku hangalaka ni ya leyi na leyi hi ku ni ta va ni na voko wa kusuhani hi ku xin'wana xa kona ni kuma munhu a ri na nsati wun'we mina

0: 장소 따스도 매다. 그 아산 속에 빗대가 로펜 거고 참아나 로나바 가르바 티바나바 올로바 코바라 코콜라 수나오에 이 다바와 누나로 나타와 에부필레 마블랑고
1: Right, ni mkuma kahle 060875942 mina ngwe ba ke isa so so mahlweng ngwe ba ntse re ba mina ba kurandeka nka ro mina u fike amakomo monte ka kahle alright ano ku kuna mkandiso on my other side 060875942 ntaka kahle ming seri wa hetelela ming seri wa mina wa hetelela mile moyeni ngwe
2: I first mero le
1: aye
2: se tlo ko munu ala ku tsina ruwa ne Ateke wa thata bambe.
1: Ngwina.
2: Ya, ateke tshulo ka la kutina ruru. Aya, ngiso siya angu magela le ngwana angu magela le leso lo kumela kutina ruru te ka bambe le baba tsake. Le mo ke seis bona ka tle. Le so ho re ni sibela gore sta mo chakala chakala ku. Le so sala hande le siya. Ai, so ba sala hande indile ya munhu ya le hande ya lo inwanga kwa la ka makhama ngkota.
1: I can say then 060875942 kubona unkari ba ngiseri bami ba kurandeka ai balekene and then ita kuma ka tlhela simra siku and then anda ka sona ta kota ku ya mahungwini 060 nhloko maka ikhe vulavula kahle ti maka ta ku ri loko hi kunwe ha miri na mali ba ku mali leyiwa mi nga tekiwa na mwana na kumbe mi nga vhengeleni loko hi vuya hi ta va hi vuya hi teka ka tlhela simra siku
3: and Dr. General Muska Music Legacy Festival within 19 December 2026 Gary at 6 o'clock in Madambu La Kutabakaru Kutlangelo 75 years combined of Shitsanga Legacy Tuana line up Naranjelin Samiranjelin Leshukwasu Tabaskaru Shomela Asasalamani Stadium Kasmatikiti General 100 Rani Golden Circle 250 VIP 800 Cooler Box 50 Rani Sene Matikiti Makumetikati Akrampiti Kamawama Bins Ravalababu Sagatarampuru
4: Tikherile matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vuxaka
5: bya jende manguzi ya mova epatini
4: ku tlamile direct na AAS
5: kambe claim ya wena
4: a yi le ku tsoninga
5: xana u tshama u humelela hi nguzi ya mova epatini
4: ku tlamile direct na RAF
5: kambe claim ya wena
4: a yi le ku tsoninga mihandzu
5: u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena
4: i khale u karhi u tihlanganisa
5: na va ndzawulo ya xikaya
4: kambe a wu le ku pfumekeni
5: kumbe u na n'wana
4: loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena
5: tihlanganisi na vamabunda
4: atheni
5: i tinoyara
4: leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori
5: leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani
4: kambe ku yisa emahlweni
5: u nga tlhela u pfuneka
4: hi swa divorce
5: antenatural contract
4: kumbe post national contract registration
5: hambi ku ri administration of estate
4: tihlanganisi na vamabunda
5: atheni
4: eka 078-399-9733
5: kumbe
4: 012-023-2327
5: 7
4: nga rumela na email eka info@maker.co.za
5: mabunda attorney
4: now
5: aba tsandzu hi nchumu loko swi fika eka swa nawu

xikarhi yingulumela kahle kwala u nga kona minjhani vamaseve mi xewetiwa hi mina ni Lesbon ya mani ni ri kotsela mhani wa beni ni ri a hi loseni a swiyeni ka varhangeri wa mina kwala xiticini xa GCR FM na wena muhumelerisi wa nongonoko lowu wa kahle mid morning live nhlohlotelo wa vhiki ni karhi ni nga rivali muhaxi wa mina wa xiyimo xa le henhlahenhlahenhlahenhla inkomo ndzi ri a hi yineni hi ya bulanyana Lesbon ya mani yi ya xihungwananyana wo tiva ku na xilo xin'wanyana laha misaveni u nga humelela loko u karhi u swi honisa mara ku na nchumu lowu va nge i munhu namuntlha ni lava hi ya vulavula hi munhu wena muyingiseri wa mina la ka GCR FM munhu ku hava nchumu wa nkoka ku tlula munhu hikuva munhu wena muyingiseri wa mina la ka GCR FM na kwale ka buku liya ya vutomi ni vula bayibeli lava va yi pfumelaka bayibeli yi hi byela swona ku ri xikwembu xi endlile swilo hinkwaswo hi marito kambe loko swi fika eka mina na wena bibele liya ya hina hi hlayaka hina hi pfumelaka yi ri xikwembu xi hi vumbile hi mavoko swi nga leswi munhu wena muyingiseri wa mina la ka GCR FM u na nkoka namuntlha la ka mid morning live eka nhlohlotelo wa vhiki lava hi ya vulavula hi nkoka wa munhu na tinxaka ta vanhu leti ti nga kona evuton'wini bya hina wena muyingiseri wa mina ni twi kahle ku humelela ka munhu evuton'wini i ku va a tekela enhlokweni vanhu ku humelela ka bindzu i ku va bindzu rero varhangeri va rona va tekela enhlokweni munhu ku humelela ka xitichi xa hina lexi xa GCR FM wena muyingiseri wa mina i ku va hi tekela wena enhlokweni loko a ho ka hi nga ku tekela enhlokweni muyingiseri wa mina hi nga endli leswi swi faneleke hi nga navetisi hi ndlela leyi faneleke hi nga vulavuli na wena hi ndlela leyi faneleke hi nga ku hloniphi hi ndlela leyi faneleke ingi u nga hi hlawulanga tanihi GCR FM mara u hi hlawurile tanihi GCR FM hikuva hi ku khoma kahle hi vuyisela vumunhu evanhwini wena muyingiseri wa mina a yi khona a yi khona a yi khona hi na hi endla swona la ka GCR FM swi nga leswi ni vula swona ni ri munhu i wa nkoka eka bindzu i wa nkoka evuton'wini i wa nkoka eku humeleleni kambe twana ku na swimunuhatwa leswi hi swinharhu a ni tivi ku ri kumbexani loko ni tirhisa rito swimunuhatwa ni va ni karhi ni vula swona na hi ku xitsonga na xona xi entile kambe wana vula leswi ku na tinxaka tinharhu ta vanhu hi ndlela leyi va nga categoriziwa hi yona ni pfumela rito ra Xitsonga n'wina ra ku vula ku categoriziwa hi ndlela leyi va nga vekiwa eka swiyenge swa vona hi yona ina leswi nga ku hi swona lava va lavisisaka lava va endlaka ti-research wena muyingiseri wa mina va kumbe leswaku vanhu evuton'wini bya wena u fane u amukela ku ri vanhu va ta va tlhela vanhu va famba vanhu va ta ku va lava tshamaka xinkarhaninyana kambe va famba ivi vanhu va ta evuton'wini bya wena ku va ku ri lava telaka ku tshama wena muyingiseri wa mina hi minkarhi yo tala hi tala ku ka hi nga lemuki ku ri loyi hi wihi loyi yena hi wihi hi ku vo tala i va maxisani kasi vo tala i van'wantlhadyani va hi robaroba kwala ku hanyeni evuton'wini bya hina hi vona nga ku hi vona vanhu va kahle lavo ta tshama kasi e-e a vo hundza loko ni hlaya ti-research wena muyingiseri wa mina ni vuye ni kuma ku ri va vula leswaku ku na ti-type tinharhu ta vanhu ku na vanhu lava evuton'wini bya wena va vuriwaka leswaku i matluka wa ri vona tluka muyingiseri wa mina la ka GCR FM tluka a ri hlweli ku va ri wela hansi loko ku fika xirhaminyana ku banyana xirhaminyana swimunyaninyana ku titimelanyana tluka ri hatla ri oma a ri tiyelanga kahle kambe tluka ri sasekile loko ra ha ku sungula loko ra ha huma ra ha ri ritsongonyana ra ha ri ra ri hlaza hlaza hlaza u tala ku va u ri tsakela i vanhu lava taka vuton'wini bya wena va karhi va sasekile va karhi va vulavula swa kahle va karhi va navetisa vutomi bya vona eka wena hi ndlela leyinene

0: weleke helene muyingiseri wa mina uta akara ashonge kahle na ximidjani xa kona xi tshamiseke kahle kumbe loko ari wa xinuna a tlhela a swi komele kahle lo chava ku vula ku ri a swi lehele kahle u ta ku last born ya mani hi ku wena u lehini a khona a swi komele kahle a swi ntimele kahle swiendlebyani xa kona swi tshamiseke kahle ivi u n'wi langutisa wena muyingiseri wa mina u swi vona ku ri hala ni budget boto a vulavula swona a endla swona a veketela swilo kahle inxi kasi i tluka swi nga leswi mi ri a hi xalamukeni a hi pfuleni matihlo a hi voneni leswaku munhu na hambi a vulavula swona xana munhu loyi vumunhu bya yena byi na vutluka exikarhi na hi ku tluka wena muyingiseri wa mina a ri hlele ku haha ri biwa hi moya ri ya wela le nkarhi wun'wanyana ri wela ku va makhelwana ni vula tluka a ri hlele no oma ku va na vanhu lava ya wena muyingiseri wa mina evuton'wini bya wena va ngo i marhavi va ri i marhavi vanhu lava vanhu lavawani va ri loko va ta va fika lahayani va teka nkarhi ku va u va tolovela va teka nkarhi ku va va vonakala ku ri va tirhile loko se va humelerile vuton'wini bya wena u kota ku va u titshega hi vona u kota ku va u tiya hi vona i vanhu lava u nga ri layaka eka vona wena muyingiseri wa mina na loko matluka ya famba va sala lavawani i marhavi vanhu lavawani u nga tiya hi vona vanhu lavawani u nga va hlevela swo karhi vanhu lavawani u nga va byela leswiyana leswiyani loko a ri luya weleke heleni u nga ta ku va u famba na yena u sungula bindzu na yena u aka munti na yena u endla leswiya na leswiyani na yena kambe tlhogomela marhavi ya tala ku va ya tshama nkarhi lowu leheke kambe yan'wana ya marhavi ya hatla ya ku pho loko ko tshamanyana xilunyana laha ya henhla loko ko tshika u lahlekele hi ntirho loko wo tshika nkarhi wun'wanyana u ve na nghozi ya movha ivi u sukanyana kumbe xinkunwani kumbe u hariwanyana lahayani rhavi ra tshoveka wena muyingiseri wa mina ri ku pho ivi ri va ri sukile ivi ri oma ivi hi ri susa hi ri chela endzilweni kambe rhavi wena muyingiseri wa mina eka nkarhi wo leha u kota ku va u titshega hi rona swi nga leswi loko evuton'wini bya wena u ri na vanhu lava va nga marhavi swi tive leswaku eka nkarhi wo leha wa kota ku va u titshega hi vona kambe u fane ku va u tiva ku ri vumundzuku bya wena kumbe vuwena bya wena byi yime eka wena byi le mavokweni ya wena u nga teki hinkwaswo muyingiseri wa mina u swi veka emavokweni ya marhavi hi ku marhavi loko mo khandziyiwa hi swo karhi ma tshoveka marhavi loko ko ba moya lowu hungaka hi ndlela ya matimba swinene ku va na xihuhuri xin'wanyana ku va na mpfula yin'wana ya matimba marhavi ya tshoveka wena muyingiseri wa mina kambe marhavi u nga titshega hi wona vanhu lavo tani va tshembela nkarhi wo talanyana nkarhi wo lehanyana kambe swa fika laha va fikaka laha va ku jikelaka ivi u sala u logaba ra vunharhu wena muyingiseri rixaka leri ra vanhu i vanhu lava hi va vitanaka leswaku i timintsu vanhu lavawani a va tali ku endla swilo leswi swi voniwaka hi vanhu vanhu lavawani a va tali ku vulavula swona leswi swi navetisaka vanhu lavawani loko ku ri luya weleke heleni hi minkarhi yin'wanyana u va a nga xonganga ku va a navetisa ematihlweni wena muyingiseri wa mina hehe un'wana wu ri last born ya mani kasi wena u ri ho fane hi teka un'wana n'wana e-e no hlaya ku pima ku ri timintsu hi minkarhi yo tala loko a ri luya weleke heleni u tala ku va a nga navetisi ngopfu na le matihlweni etin'wani timintsu ta navetisa wena muyingiseri kambe rimintsu u ta ri vona njhani ku ri navetisa hi ku ri va ri nghenele ndzenindzenindze le ene loko wo ri pfukula u ri langutisa ku ri ra navetisa loko se u ri hoxa a ri handzi swona a wa ha kuli nsinya wolowo timintsu i vanhu lavayani va nghenaka evuton'wini bya wena va ku aka va nghenaka evuton'wini bya wena va ku tsundzuxa va nghenaka evuton'wini bya wena va ku tiyisa vanhu lavawani hambi ko na mpfula hambi ko va bubutsa hambi ko ba moya hambi ko fika xirhami hambi ko fika ku hisa a va suki a va fani na matluka a va fani na marhavi ti minso vanhu lava nga na minkarhi yo tala ku tala ku va ku ri vatswari va hina ku tala ku va ku ri vanhu lava va hi navelelaka swa kahle ku tala ku va ku ri vanhu lava va hi rhandzaka swi suka embilwini lava ya va hi rhandzaka rhandzi ku fana na Lasbon ya mhani n'wana mayingiselo wa mina ni ri xalamuka pfula matihlo loko u karhi u hanya na vanhu rhandza vanhu amukela vanhu ina hlayisa vanhu swi nga leswi hambi swiritano xalamuka u nga yingiseli marito ntsena hikuva marito ya vanhu ya ka va ya nandziha ya ri na ngulumelo ya kahle kambe munhu n'wa wu tshembi loko a karhi a vulavula ntsene mintirho ya vulavula nakona lava khale va ri tshemba tsolo hina wena muyingiseri wa mina a ku ri Lasbon ya mhani kwala ka GCR FM ni ku tithayipi tinharhu ta vanhu wun'wanyana i matluka u hatla aha a ku fambi a ku khatsa a ya wela le wun'wanyana i rhavi u tihile nyana kambe loko bubutsa ri fika a khona wu endla ku pho kambe ku na timinso ti ta tiya ti ta ku tiyisa ti ku yimisa hambi ku ri na swilo swo karhi na swo karhi ti yima na wena i nge xikwembu xa mina xi nga mi katekisa hi vanhu lava va nga marhavi va tlhela va va timintsu lava va nga matluka i nge mi nga hatla mi va vona ina ni vula swona ivi ni famba ni ku khatsa ku kondza hi hlangana nakambe vhiki leri taka eka Mid Morning Live Hlohletelo wa vhiki ka GCR FM, the voice of the nation.
1: 060-875-942 lava ya burisana na vona ya burisana kahle na Dr. Patient Ntuli. Hlohletelo wa vhiki wa wimisa sweswo n'wina muyingiseri wa mina vo rhandzeka. Hi nkarhi lowu ka u nga hi teku mbilu hi ta kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu endzhaku ka swona hi mina n'wina risimu. And then it's a good idea to build the wishes in the

0: ndlebe le ndi nhloko makata mahungu eka G7.
1: Ni khinsile ntswalo yongwe ti nhloko makata mahungu ya awara ya 12. Mehleketeleriwa loyi a vekiweke ku va ri karhi a kumeka ka a hlota swiharhi swi nga ri ki enawini hi loyi a nga kumeka kandziyerile tindlopfu entangeni wa Kruger wa swiharhi wa xisati wa malembe ya 78 vukhale mugangeni wa Gabazo boyekile ku tshama a ri 9 loyi onhaka mahungu hi xitalo le ka awara ya 12.
0: Riendlebe le ti nhloko makata mahungu eka G7.
2: Rishaka Funeral simitivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026 Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri yali na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
3: Ladumadwe gyanu malamulele ya tinyungujisa hi kuva hi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka Ladumadwe. U nga ti tsarisela rona ni mutlha, ku tsarisa i mahala. Tini special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kuri gated iron sheet hi 139.90. U nga tlhela u kumela 2500 liters Africa Water Tank hi 2299, kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90. Swipexal leswi swi kumeka eladumagiyani na malamulele. Loko u lava xikweleti u nga titsarisela kwala xitolo laduma where you save and score.
0: Merlin Cyril, Merlin Cyril.

0: akulela tiko ra vona ku hlula na yena a kule permission ngoveni na yena a kule swinene remember na yena a kule Caroline na yena a kule swinene amukelo hlongwani n'wana malume na yena a kula swinene na hinkwavo lava bezeyaku na vona Xikwembu a swi va katekisi va va na siku ra kahle va kula va kula va kulela mindyangu a va naveleliwa hi mhana mikateko kwala ka xitlhelani kwala ha xikaphawu n'wana boti
1: ani
0: hi swoho sweswo
1: ni khensini
0: ai
1: 0608875942 engheko na va vona hanwa mina va khe va zenya va ku hayi mana boti u tirha ka redi a hi matiwa timhaka ta kona i hani layiza 060875942 mingiselo wa mina mi le moyeni
2: moyi va navelela
1: a hi va naveleleni
2: happy birthday ka misoro mabunda ka sikhunyana na jay mbedle mahori ka mapulu man boy sevenza eka mapayeni na rimba machavalala eka mapuri a jeti maleleke eka xikhumba na hosi maswahlwari vanhu lava a va tiphini ka siku ra namuntlha Yehovha a va endle titswalo nkatokati ni vanela ni ri ka vona ni ri hepi ahiye
1: se swinene
2: ahiye ku vula ka ndlovukazi
1: 060875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke mire happy birthday ka mani n'wina 060875942 mina na n'wina ya vakhelisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka eka mpundu wa siku ra namuntlha muni kuma kahle miyingiseri laniwani miyingiseri mi le moyeni ni pfukini minjhani
3: mani ku birthday ti birthday aka ntukulu ya mhani mahori aka mapuve ni le ka mhani n'wamadliwa na n'wana wa vona aka mapayeni na ntukulu wa vona aka xikhumba na hinkwavo lava birthday yaku mhani wa nkhuni aka ntlhaniki ni hlayiseke
1: i khensa swinene
3: hi swoho
1: 060875942 mina n'wina ya vakhelisa sweswo mahlweni miyingiseri wa mina mi le moyeni
4: ya ntabele birthday eka mihlori mabunda ka sikhwinyana a kule swinene happy birthday eka man boy serenza aka mapayini na remember thavalala kwala ka mapayini na lowu wa ka malumeke yi kumeka leka xikhumba leyi injini malumeke ka leka xikhumba na ntukulu wa mhani mahori laka mapfuvelano va ri tala na ha kule swinene hinkwavo la bes angu na vana va lahi fanaa kosa ka mapfuve dankes
1: ni khensa swinene
4: dankona
1: 060875942 mina n'wina ya va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ndzisima kahle ni nghena kahle eka WhatsApp hi twa ku va ri yini hi site leriwa
5: vaxumi ni kombe ku va navelela ni ri happy birthday ka ndhavesi ta mahlwehlwani avakulu va hi kulela va hi rhangela ku ya mahlweni ni ri happy birthday ka mhani boy sevenzo kulani kulani mhani na nhwenyani lova ngo yi kona la ka xitlhelani laha hambi tinhwenyani hambi mi fanake na vanhu hinkwavo lava birthday ya ku sikwini ra namuntlha vanhu lava naveleriwa hi mhani luva na ka mpamba xumaxumani ka
6: ayemeri no ni kombela ku navelelo happy birthday aka xintukulwa xa mina Jaden Mahori happy birthday JJJ Mahori birthday n'wana n'wananga na ku navelela siku ra namuntlha na mhani n'wamaziva aka vanhu hinkwavo ka vona ka siku ra namuntlha lava i kulaku na vona n'wana n'wananga a va ku rhangisi kula na vona i ya mahlweni hepi makeke makeke i kokwani wa wena mhani mahori kwala ka mapuku kokwani wa dyona na ku hlula dango
7: sesimeri lina minjhani hina hi pfukini hi kombela ku navela ti-birthday ni ri happy birthday ka mhani Tsako ka Ngove Tsako Maluleke aka Ngove i nkata madzividzivi kwale ka Ngove kwale ni ku happy birthday ni le ka mhani Hoyisevenza na le ka n'wana wa vona remember na le ka ntukulu wa vona ni ku happy birthday na le ka Mhluri Mabunda kwala ka Sikhwinyana ni ku happy happy na le ka ntukulu wa mhani Rikhotso aka Ngove na ku mathethe makhekhe na hinkwavo lava birthday aka siku ra namuntlha

0: bona bela ba mana xikhongelo wa jaha kwala ka sikunyana inkulu
1: rixile mwaxi ni ri happy birthday ka Priyanka Baloyi a Block 2 ka Sam ni na vilela Ron Manganyi ka bokisi inkulu.
2: Minjani mi haxi moni ku happy birthday ka sikhwiso wa mina ku nga wini Baloyi kwala Gumbani loyi a va navelelaka i xa Drak Makhuvera kwala Gumbani.
3: Kita na vaxumeri line happy birthday ka mhani mazivizivi leyi hambi hi le ka Ngove, happy birthday ka vona le ka Boy Sevenza leyi, happy birthday, happy birthday ka xitukulwani xa Maseve mhani mahuri lavakulu kokwa ku hlula na Dion, happy birthday Maseve ka xitukulwani ni le ku teni ta dya khekhe futhi ni kwala xitandini namuntlha mina ni ngo to tani ta dya khekhe, happy birthday ka hinkwala va xirhaku na vona ndhambi ya mikata ka yivaneli vana va leri vanhu va masilo Virgin Ndlovu ka mapo va chamandi hipihipi. Hurray!
1: Rishile mwaxi ni ri happy birthday ka Priyanka Baloyi a Block 2 ka Sam ni na vilela Ron Manganyi ka bokisi inkomu
4: ariariariariariariaria happy birthday aka mhani Boy Sevenza aka mapayeni na n'wana wa vona remember happy birthday aka wini munyuku ka makoxa happy birthday ka n'wana sesi lerisa ngoveni a Gian section f i n'wana sesi loyi i ntombi ya valandzwa happy birthday n'wana sesi happy birthday ka xitshembiso maluleke ka bode n'wana mihariva loyi na hinkwavo lava birthday ya kusuku ra namuntlha vanhu lava hinkwavo a va navelela hi manana Maria Masanganyi mina ni kwala ka Masanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso famba mi ya wisa ntombi ya papada nko
5: epi aka mhluri mavundha ka sikhwinyani n'wana ntukulu wa mhani wa green mhani mahovi mhani mahori ka mapuve wa kula nyamuntlha n'wana mhani mahori ka mapuve hansi ka spok center va ri xilungwini boti kulani kwele mi nga kona xithembiso kula kwala i nga kona mhani lerisa agian section f kulana n'wina kwala mi nga kona wini sisi wini minyuku le ka makoxa na vona a va kuli man Boy Sevenza na n'wana wa vona na ntukulu wa vona ka mapayeni kulani hinkwenu ndhambi ya mikateko a yivi na n'wina mirili ntombi ya bava vanhu lava hinkwavo a va ri namburi ya ntshava hlangana ntawencibi mina loyi kwala kusuhani na xikolo xa vutivi a hi hlayisekeni hinkwenu
3: rixilisesi marilina ni ri happy birthday ka ndhava ya xitamahlohlwani happy birthday ka mhani Boy Sevenza happy birthday ka mhani n'wamadliwa na ntukulu wa vona na lava nga hlayiwa le hansi ka power ni ri happy birthday na hinkwavo lava birthday ya ka siku ra namuntlha n'wamagoda ya mina ni ri ka mphavo na lava nga le ka ngove leyi
6: moni ku happy birthday ka mhani Boy Sevenza laha ka mapayeni na n'wana wa vona na ntukulu siku ra vona a ri saseki kwalaha ka mapayeni ku na lerisa ngoveni vona va kumeka laha ri singa view a ri saseki siku ra n'wina n'wana mhani vanhu lava hinkwavo lavawana va naveleriwa hi manana kanyani kokwana wa ntsumi
7: 0608875942 mina n'wina yi va yi kha yi hambanyisa sweswo va ku yimanyana mari lena yimanyana ntombi ya ka mahumani yi nga zangi yi hambanini fane yi khomenyana kwalani ya ni byeriwile xami laha ya va ku yimanyana mara ni hlekisa hi ku va ri yimanyana a va ha type ku ni yimiseriwa yini sweswi swi va ngo yimanyana all right na ha yimise sweswiwa nkarhi wa mina wu herile nkarhi wa mina wu herini ku yimanyana na swi twa mara a yi khona nkarhi wa mina a wa ha ni pfumeleli a wu nge pfumeli va sendini ku senda but then ya loada yi lenyana 0608875942 no fane ni famba nomboro leyi mina n'wi yi nga famba kahle hi yona 0608875942 that's our audio streaming bank seri wa mina va ku rhandzeka kasi ke mi n'wi kuma kahle le ka Facebook page ya xitichi le xikan'we na TikTok page ya xitichi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wi himaha ku ni joyina mi endle swona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, mi nga tlhela mi ni kuma kahle le ka 106.0 exihondlo kumbexana xihondzo le ka Grand Form. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, lexi mina n'wi nga famba kahle hi xona. Mina n'wi yo fane yi hambana, a mi khi mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza. I ntombi laha ka mahumani leyi va nikisiwa kahle tindhawini leti ta ka Bunyeni ka xitachi. Mina ni khi ni huma kahle emutini wa ka Phireta, n'wina mi ni tiva kahle hi veti ra ntswalo yin'we. I ntombi ya bava leyiwani n'wa mahumani mona dzongeni. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, va xibye xa valungu, va hlambela va tamela hi ndlela yaleyo. Hi va ka N'wanghala hina hi va man'wanghena ndlwini hi ri vambirhi hi huma hi ri vanharhu. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Hayi khona Linda a hi balekeni languta ka Facebook ku ri ti humese yini. Mr. Andani Madoba hi khensa swinene ku hi fambe kahle swin'we. Mafesi milandzwa na mbona kwalano. Ni vona kahle munhu wa ku fana na Tshikani Filimo, Tshikani Filimo. Ni vona kahle munhu wa ku fana na Toba wani Daphne Ramiyada. Ni khensa swinene Ndzalama. Hi khensa swinene le Agiani ka Mavalani. Ni vona kahle munhu wa ku fana na Igeti Khumbudza. Mi va na siku ra kahle. Muneyiwa mi va na siku ra kahle. Tuva ra nhova na mbona kwalano. Zava papa Maria le Gijamandeni mi va na siku ra kahle. 060875942 ni vona kahle munhu wa ku fana na Mboni hi site leri ya ra TikTok page ya mina. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. A ku ni ku n'wi sele ku antswa. Ni vona kahle munhu wa ku fana i ri le Thembisa. Munhu wa ku fana na Mabalani khensa swinene hi Jonathan. Leso wethole ni khensa swinene kokwana wa ku hlula again section A. Mi va na siku ra kahle. And then ke ni vona kahle munhu wa ku fana na Right. Munhu wa ku fana na Pinky Mathebula ya ntombi liya ya ka Bungeni ya xikhulu le ka Deba le ka mhani lava ya va ku faneriwa hi Phodo. Ni khensa swinene mungana ku va hi joinile ka siku ra namuntlha. Caspar Masinge hashtag eka n'wehe n'wa magoda Catherine le ka Mphambu le mi va na siku ra kahle. Senior mi va na siku ra kahle. Ndlovu Giliza 27 hashtag eka n'wina Rofiwa mi va na siku ra kahle. Ku fana na Tshepo prediction baloy user na mbona kwalano. Christina hashtag eka n'wina si mi va na kahle. Munhu wa ku fana na Trevor Starch i mahumani lava one khensa swinene mahumani ku va u yi joinile ka siku ra namuntlha n'wana bava. Mi va na siku ra kahle. Otherwise ke lexi mina mahlahlani ke mdis as I always say ni mi rhandza sweswi ka mbilwini ya mina. I really appreciate you guys. Mi va na siku ra kahle. A ni va xi tiva ku Monday xi tirhisa ku yini loko mi ku mito ku nkarhi wa wu fambi loko mi ku copa mi kuma ku hayi nkarhi se wu fambini. Otherwise ke phesi mfana va ku Matshengwe.

0: Hlekani vayingiseri ba GCR FM ni vamukeri tindhawu hinkwato lami hi yingiselaka nongonoko GCR Talk mi ri koho kumbe GCR FM yona hi yoxe mi ri koho eka tindhawu ta ku hambanahambana lami va ku mi karhi mi yingisela mi ri koho namuntlha i Monday ti 14 ta September eka lembe ra 2026 and amukerile tindhawu hinkwato lami va ku mi karhi mi yingisela mi ri koho nkarhi wa ntsumala ka 25 wa timinete kumbe awara ya 12 Ileka GCR FM, ileka show on 106.0 audio streaming at www.gcrfm.co.za. Today's Monday, 14 September, lembera 2026. 14 September, mwetile na yo, yifambe shinene. Shungwan shosha marisa, so yifambe shinene. Kambe la makuru mariti ya kuma mkele katina wengu watu. Laba ngeleka, spanza manangu mishabe ngeleku challenge. Challenge kakhe keta mlande lashko weto wengu watu. Make sure le shoku. Mba mkari mi khai seka. Ti makati kole ti fanila kui bursana eto. Ilangu teka to eka nchikanlu. Nga suku nga fambe likwele na shani moya. Tama tano. Labla bla kai Don Matebula. Ka Facebook mina Don Ukahle Matebula. Eka WhatsApp na tkingo yikumeke eka 0608875942. Our Facebook page. AGCRFM. Vanhu va yingiseri ni ku hambanahambana ku na vanhu lava nongonoko lowu wu nga va hindzeki va mekaku sure ene hi yingiseriwa hi vanhu lavakulu that's why u fanele u tiva matirhiselo ya ririmi na ku hlamula hi ku kongoma na ku yimela xitori mhaka ku na vanhu vakulu swinene lava va va ku va va karhi va yingiseri na n'wehe loko mi nghena mi veka mavonelo vekani mavonelo yo tiya lama ma nga ta endla leswaku vanhu lava nga le ku mi yingiseleni va akeka kumbe va kota ku pfuleka matihlu hi leswi n'we mi nga ta va mi swi vurini eka mavonelo man'wini hi mhaka ku loko mi nghena mi fafada mi huma ndleleni mi ba swin'wana swi endla ku vanhu va mi vona mi nga ha ri na ntikelo kumbexana va nga ha mi tekisela siku ha manimani lowu vulavula yini esukwini so a hi vulavuleni swilo leswi swi hanyaka swi nga na mongo swi akaka swi nga ta endla ku vanhu van'wani va vutivi bya vona byi kota ku kula kumbe byi kota ku ndlandlamuka swilo leswi hi fanelaku hi swi languta swo loko hi va hi karhi hi vulavula kumbe ku veka mavonelo hi xilungu a ni ta vula ku ti-inputs ta hina kumbe ti-comments ta hina leti hi nga ta va karhi hi ti veka kumbe ku ti chela a hi make sure leswaku i mavonelo lama nga manene ma nga hlantsweka ma nga ta kota ku ndlandlamisa vutivi bya vanhu lava va va ku va hi yingiserini so swi tiveni ku yingiseriwa hi vanhu ene yingiseriwa hi vanhu lava nga dyondzeka lava nga dyondzekangiki lava va nge le ka swiyimo hi ku hambanahambana ka swona van'wana va ri ti-principal van'wana va ri mathichara van'wana va ri madokodela van'wana tinese swi nga leswaku na Dr. Dombo va tshama va hi yingiserini swinene va tshama va hi yingiserini va mi tivana hi mavito ku loyi mani loyi mani loyi va ri yini sweswa ku taniya so hi yingiseriwa hi vanhu hi ku hambanahambana ti-brigadier na to ti va ti yingiserini yingiseriwa hi vanhu hi ku hambanahambana maphorisa va tele vanhu lava va ku va hi yingiserini swinene van'wani va le mitirhweni van'wani tshame tihofisini so you make sure ku loko u veka mavonelo lama ma nga manene ma nga hlantsweka ma nga na vuenti ma nga dzika ma nga na ndzhuti hi leswi hi lavaka swo sweswo so sweswi a hi fambeni mavhengeleni ya ka tihlokomhaka ta mahungu endla ka tihlokomhaka ta vuya ni ku bye topic leswaku hi bula yini namuntlha
1: Ma Andy Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwale Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle va xavisa misava ya ku hambanahambana va xavisa River Sand, Bay Sand, Filling Sand na Stone Sand xa ku tsakisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku dilivharela hi siku rero loko va tsandza va ku dilivharela va ku nyiketa discount misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena loko u xava tinlodi bya ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount va kumeka kwala Giyani a Section F House number 733 Eka Starata Shoya A Comprehensive Onga Foyinela Andrew Eka 066-041-5138 Kumbe 060-395-0649 Onga Tlele Urumela Email Eka Andrew Mendy @gmail.com Ma Andrew Bricks and Sand Aka Karawen Ushulo Sha Quality Nashona Yuku Tisela Ishi Haka
2: Hidimaka. Hidimaka. Hidimaka. Hidimaka. Hidimaka. Hidimaka. Hidimaka. Hidimaka. Hidimaka. Hidimaka. Hidimaka. Hidimaka. Hidimaka. Hidimaka. Hidimaka. Hidimaka.

0: ndlebe le within hlokomaka ta mahungu eka G7.
1: Maphorisa ya xifundzankulu lama yiseke mahlweni na pfhumba ra Operation Xanela ya Bomberi leyi tiyisisiweke eka swifundzantsongo hinkwaswo eka xifundzantsongo ngopfu xa Capricorn. Miehleketeleriwa wa mudlayi wa swiharhi wu kandzeriwile ntlhambu wa tindlopfu loko a nghene Kruger swi nga riki enawini. Mahungu xitalo le ka wara ya n'we enhlikani
0: yandlebe within nhlokomhaka ta mahungu eka G7.
2: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini? U claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda. Attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lana kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, anti-nuptial contract kumbe post-national contract registration, hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda. Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@maker.co.za. Mabunda Attorney, nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
3: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Hi plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu, u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand, u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Tipulani leti hinkwato ti ta na tombstone ni mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mahlomani baloyi atenis hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala wini na swikoxo. Hi kumeka giya Malamlele, Bushback Ridge, Nechawero. Tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka xiyimo.
4: Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokuntsongo loku endlaka ku hambana lokukulu. Kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina hi swona, 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar ntsena loko xitoko xa ha ri kona.

0: right, say la kungena ka topic ya hina le fanela ku iburisana yo. Hey ku na timhaka la. Va yingiseri va meleti lavaka leswaku mi va mi karhi mi tlhelana hi ku tilanguta hi matlhelo hinkwawo na ku tilanguta hi vuenti swinene. Va Pastor Mkhuba va humese statement ndzi nga leswaku Pastor Mkhuba hi vo chairperson leyi va yimelaka tikereke leti nga kola Afrika-Dzonga leswaku tikereke ti nga vi na mintshikelelo, kambe va vula mhaka ya ku vana va xikolo lava nga le ku yeni axikolweni loko ku fika ti-Sundays va fanele va tshikiwa hi misonto, va fanele va tshikiwa vana vaya asikolweni kumshani va tsikiwa hi tisonta vaya a tikerekeni maka ku loko mlanguta sweswi vana vaya xikolweni Sunday to Sunday loko vaya hi mvulu mdlivela va tlhe vaya xikolweni kambe va tlhe va bana ti class na kambe na hi sonta sukuleri ku nga sukura ku va vaya a tikerekeni nikuma ku ava ha ri kona a tikerekeni. So hi leswi va kombisaka sweswaku vana va le hansi ka mitshikelelo swinene na swoho sweswo swi fanele swi va swi karhi swi languto leswaku vana va ya a tikerekeni instead of ku va va ya a titlilasini kumbe swikolweni na hi siku leri ku fanelaka ku yiwa ekerekeni. So i mhaka leyi va kombisaka leswaku swi va nga ntshikelelo swinene va kola va nga veka mavonelo leswaku dyondzo ya khale na ya sweswi a ya ha fani, yi ni da leswaku vana va va va ri koho axikolweni hi masiku hinkwawo. Kambe va kona van'wana lava nga vula leswaku swi kahle ku vana va pfa va wisa hi sonta va nga yi axikolweni. Ene nakona loko mi chekela Afrika-Dzonga swikolo leswi hakeleriwaku school fees kumbe swi nga tiphurayivhete vana va koho va ya xikolweni kusuka msumbunuku ku fika ravuntlhanu kumbe ku hi mugqivela a va yi na hi Saturday na hi Sunday hi sonta a va yi mara va le ku paseni va khoma ti-number one va khoma ti-level ta le henhla. Kambe vana lava va va ku va karhi va ya xikolweni Sunday to Sunday mi kuma ku a va vuyi na mbuyelo wa kahle. So a ko va mavonelo malama na lava vanhu va nga va karhi va khomenta va vula sweswo. Kambe n'wemiri yi ni vona swi ri na nkoka himpela ku vana a va wisi hi sonta va kota ku ya tikerekeni kumbe e-e a va yi axikolweni himpelampela. 060-8875-942. Enhle kare ba mkere.
1: Yebo Puton.
0: Yebo mkhulu.
1: Uthini Puton?
0: Ngiyaphila unjani?
1: Ngiyaphila ma.
0: Mm.
1: Ya sho sungula ikhesa ku tshindishiwa ku mavala vulelo,
0: mavala
1: vulelo.
0: Mm.
1: Ya mina eish intiyiso ma. Hambi ko ba ntiri ku fika la se enga ti kuma e khari e lava unwanyani. Loko ilo hlangana na ntirho lowu vongo Monday to Sunday eva elaveka eritirhweni kuva ku swi va ka walowo swi antswa hi ku nixoko a xikarhi ka vhiki ku na ti-off nyana tin'wanyana i tikumaka ta vo 3 days close to 4 days se hi swin'wana leswi swi lavaka ku vulavuriwa. Mina a ni swi teka engaku i ku lunghisa laya ka COVID yi nga endla ku vana vo tala va kumeka va salele andhaku. Va ringeta ku khava nyana ku at least swin'wanyana swi vevuka. Sweswo va swi endla engaku obviously xikolo swi dyondziwa Monday to Sunday. A hi tiveli ku ri ku na siku ro wisa and especially aka Sunday. Kuna mhaka ya ku hleketa xikwembu ku ri xi kota ku hi khomela swidyoho swa hina no hi ngetela nyana swintsikwana. Swi nge vuli ku loko ku karhi ku ya mina mutswari a kerekeni ni khongelela ku n'wana wa mina ngeteriwa masiku wa ha ri hansi ka mina swona mara na vona a va wisisinyana dyondzo ku swi tava swi ri kona. Hi ku se ku endliwa na ti-camp ku hakeriwa mu kuma ku ri van'wanyana va heta tidyondzo to leto ku sale na titlecete ti nga kumeka kwele ti-campaign aswikolweni se a swa ha languteki nyana kahle a hi ali dyondzo ya laveka ka vana hi yona mara leyo mvulu to Sunday phela hambiloko ku ri ku va hatla va vuya mara dyondzo yi fanele na yona yi kumanyana ku wisa ku va kota no tihlamuselanyana timpahla ta vona ta to ya axikolweni kumbe mpahla ya yena hi ku angarhela. Loko swi ri tani a hi valavuleni yona ka vula ku ri hayi a swi fanele hi Sunday va hetelela na loko ku ri ku vaya a va yi hi Saturday ku va half day va hatla va vuya hi Sunday total va nga yi va ya a tikerekeni hambiloko ku ri ku munhu a nga tiriki ku to va ku ri nkarhi wa yena wo a wisisa njhona ni yi vona tano budon
0: kokwani Bhatlani mi nge se famba a hi languteni ku vana competition hi le henhla masiku lamawani a swikolweni leswaku vana fanele va pasa le henhla na swikolo na swo hi swoxe swi le ka competition kumbe mphikizano mbona ngaka swi na nkoka loko vana himpelampela va ya xikolweni na hi siku ra ku ya akerekeni ke leswaku va kota ku va va phuxa mphikizano lowu nga koho ku va na mbuyelo lowunene
1: mina ni vona swa siku leriya ra Sunday a va fanele va wisa hambiloko ku ri ku va le ka ti-competition tona toleto mara hi Sunday a ku twananiwe ku ri vana a va wisi hi vona vonavo hikuva va va karhi va tirhisa njhovo swikolo leswiwani phela swi dyondziwile ene sweswo loko kumela ku vona ku va ku tikatika swilo swo tala leswiya swo a va ha biwi exikolweni va dya exikolweni mi kuma ku ri swilo sweswo hinkwaswo na tifoni ve le ku ti tirhiseni hambi sweswi ti pfaku na tona ti va dyondzisa swilo swo ka swi nga ha fambi kahle hikuva va karhi va vona ka tifoni va nyabya na vona mathicara vidyondzisi bya vona swilo leswi hinkwaswo i ku va swo fomiwa njhe tanihi ku hambi swi fomiwa tiseketa hambi swi fomiwa kwini a ku na lomu ku hlanganiwaku kona na vatswari ku phikizaniwa hi ku vulavula ku hina a hi vona leswi hina a hi vona leswi ko fika ku lerisiwa ku vona va twananile se swin'wanyana swi va swi nga fambi kahle competition loko ku ri ku yi kona phela swi ta angarhela swikolo hinkwaswo ku Sunday a ku dyondziwi total hambi va ri vadyondzisi na vona va koka moya va wisa va ta va va phikizelana kwala ka masiku malama hi nga ta va hi vula yona ku ri va nga ya kumbe Saturday va hatla va vuya va kha va swi tiva ku ri va against yini mara ku ri hi mpela everyday n'wana ya xikolweni na loko ku ri ku se a nga fika xikolweni wa phungela a ha ha koti no swi vona swilo leswi swa hi bayizisa hambi a ri hina vatswari hi ku hi le ku rileni na hi maendlelo ya vana sweswo swo famba na switlhavatlhavana a hi koti ku swi vona hi mhaka yaleyo ku cinciwa na nawu wo vana a va hloniphi exikolweni hi ku ni nge vuli ku kumbe a ku vuyi nkhavi exikolweni swi nga endli ngaku no va xwelela vanhu mara nkarhi lowu wa nkhavi vana a va respecta mathicara ya vona kumbe xikolo xa vona inkombuto
0: inkomo ikensini
1: yebo
0: komo right ya mahlweni i toba nwanyane ka 0608875942 va pastor mkhwa vula swelo leswaku xikwembu na xoho xi na nkoka swinene ku va vana va tshikiwa hi sonta va ya exikolweni ku va tshikiwa va ya atikerekeni va kota ku ya khongela inhlikani mamukerini
2: inkomo mjani karanga
0: hi tshama hi pfukini ngon'wena
2: iphukile man hayi twa complain ya varhangeli va tikereke tanihi komiti ya tikereke yi le complain fane hawayi a tikerekeni va fanele va kumeka va tshikiwa va nga yi xikolweni hi tisambi va kota ku a tikerekeni swilo leswi hinkwaswo mina ni vona swi karhi swi ringana i 50-50 kahle kahle ku swa ringana ku akerekeni naswona swi kahle ngopfu kwalaku ka akerekeni ti ya dyondzisa na vutomi lebyinene lebya ku vanhu va nga kumeki va endla swihomboloko a vuton'wini bya vona kula va ri vana va kahle kasi ni le xikolweni nakona ku kahle ku va nga ya xikolweni tanihi ku ri dyondzo ya sweswi a yi fani na ya khale hi ku khale tidyondzo yo tala ti a ti dyondziwa a ku lweriwa ku dyondzela vithicara na vitlege na viphorisa ntsene hi leswo swi garanti ngopfu ka vanhu ka hina vanhu va ka timeni leswi va tari swo fana ti-engineering a swi nga ri kona ku fa swi nga dyondzeli ku tlampeni lero sweswona ku na ti-engineering ku na madokodela ku na hinkwaswo lero vana va fane va dyondza va tokota swinyawula va kota ku ya fikelela le ka ti-engineering leti kahle ka ti tikaku ku tlampeni leti lavaku munhu ati kwaka masokisi a dyondza swinyawula. That's why khale ku va vulavula ku khale khale va right because khale a dyondza wa tichara vunese and then na swin'wana swoswo kwala hansi hansinyana mara sweswi ku dyondzela ngopfu engineering engineering yi lava ntokoto loko hetiseke wa kahle ma swi vona nyana miri lero va right kuvona lava va nga kumeka va kha va dyondza masiku hinkwawo va nga wisi i ta wisa hi loko a ya heta xikolo a kha a tirha se a kumeka wisa hi loko a ri ku tirheni ka nkarhi wa sweswi loko o huwa ivi engineering lebyiya byo tika ngopfu va nga ka va nga byi koti ku byi dyondzela hambi ku tikisela machini sweswiwani a va talangi vanhu lava rhanga kutisela machini va ri vanhu va ntima still a i valungu swi va swa dyondzeriwa ku na mimete ku na hinkwaswo landzeri ka fula machini liya leyi fanele yi famba hi yona ku ya tindhawini to karhi to hambanahambana se ku lava ntokoto wo hetiseka laya ndeni ene valungu khale a va nga pfumeli ku dyondza swo fanele swo swi henhla ku tlambini mara ka nkarhi wa sweswi hayi ko dyondzo ti ra yi mahlweni kereke a yi vona yona ku ri n'wani kula a ri n'wana wa kahle a tisa ku vutomi yini ku ya emahlweni mara mhaka yikulu mina ka dyondzo a ni vona ku va nga lweli ku tlampeni ku nga ku va nge zi va swi ndla issue ya ku mtala vana a va vuyeli ngopfu kerekeni hayi khona a swona ngopfu ni a va dyondzi xikolo lexi va ta nghena kereke va ri vanhu lavakulu va kha va dyondzi xikolo lexi
0: tatana mi nge se famba ni lava ku mbutisa
2: hi papa
0: ku loko hi mpelampela vana lava va nghena xikolo Sunday to Sunday, Sonta to Sonta, vanga wis kumbe vanga ri ku yeni kereke mitwanga ku swa nghena kumbe va kota ku himpelampela va swi endla ngopfu na swa dyondzo
2: sweswo hi nga koti ku swi basa rivaleni ku va nga va twisa ngopfu va swi nga ngheni ngopfu ku ri kahlekahle hi nge ka hi nga koti ku swi tamula swi hetiseka ku ri loko ni langutini ku na ku tika ku na a ni laniwa swi ya ku ri vana lava va tisa ku fika kwini vutshwari bya vona byi ente ku fika kwini sweswo taniya hi ku ya hi vana vona hi ku hambanahambana ka vana valava na ka vana lava ku na rito rin'wana vonge ku na slow lander a hi munhu wa khomela ku ri
0: himiri slow yini
2: hambi va ri slow lander a vo slow what was it so taniya munhu wa khomela ku ri
0: ya slow lander
2: slow lander yaleyo se maitivelo mo vulavula so vanhu hava se ho yisa ka xifungo leswi ho yisa ka xixangana i munhu wo khomela kule hi swona ka xixangana se loko mina a kha a khomela kule i lava vurhonwani na ku mi nga n'wi heleli tinu na nkarhi wo leha na masiku mo tala kumbe wona vana ma Sunday to Sunday hi kona mo tala ku vona vanhu lavo khomela kule lava hambiswaita yi base ngopfu ku ya mina nto wa gaveni i nga vulo ri nto wa gaveni hi leyi kahle ko ku ri mina ni va swi ri kahle inkomu ivula sweswo
0: inkomu you can see
2: thank you.

0: All right, 0608875942 yamahlweni etwale swa kunwe mi swibonisa kwini kumbe miri yini hi timhaka letiwa hi nge le ku burisana ni toho hi nga languteka toho van'wani va vona himpela swi nga ri na nkoka van'wani va vona swi ri na nkoka enhlekani
1: ebodon
0: vukile minjhani mitwalela hansi
1: a ni ku mulavula na mixwana la risinga
0: okay
1: hi ze nghena ku topic leyi ya hi tlhontlha bodon muxwana i ri hi swona leswi mfundhisi va swi vulaka ku ri a va pi ku nyikiwa vana chance ya ku ya a kerekeni kumbe a tikerekeni ni vula hi ndlela leyi bodon nkarhi wun'wani loko kala vutivi i va i khi nga voni nchumu leswi va swi kha swi endleka ku misaveni xo sungula bodon no ni mi kombisa hi mina hi nkarhi wa hina loko a dyondza xikolo a hi swi tiva ku tichara hloniphiwa a hi swi tiva ku leswi a swi khomiwi a hi ngo timbangi leti dzahiwaka ti khomiwi and even na va athakiwa hi mabyala kumbexana va athakiwa hi mahasi eswikolweni a swi chavisa no swo tshika swiswa because hi hanya hi khi hi lidiwa hi madimoni and ntwisiso hi hava hina vanhu se mafi ma tele vana etimbangi swikolweni hamukwa mitshecha swikolo leswi hinkwaswo etimbangi ntsena vana va hundzuka swiyatsayatsa ka ti-mindset ta vona because va hava vukona bya xikwembu lero madimoni ma va athaka nkarhi wun'wana na wun'wana se mi ni nga ku hi swo vana va nyikiwe chance ku hisa mbilu mindyangu leyi vo ka va ngheni kereke ku ta va ku ri vona va ala ku pfumela because vona ha vele ka ndlela ya xikwembu ni tinga ku swikolo leswo talatala leswiwani swi lava yesu ku ri swi kota va kota yesu a wu chuxa ka tivhospiri leti ti endlekaka ka vana because vana vo tala bodon heyi swa chavisa and then sometimes hi blame mathichara ku mathichara madyondzisi ku ri vana va athakiwa hi moya lowo biha se mfundhisi va vula tani nkarhi wun'wani swi lava matihlo ya ximoya munhu a kota ku vona swi le mahlweni yo ni khatakhata etime leyi ni va ni kha ni nga ri ku mitweni
0: mina ni le ku mitweni mi kota ku ni twa kahle
1: ha se na mitwa bodon se tanihileswi a na ni vurisa xiswona bodon kundziku loko a hi ngo mina ni kha ni nga ngheni kereke mina ni nga mixwana ni nga ngheni kereke va ngo va swi teka hi moya wa kahle ni ta kerekeni rizini yo n'wana a ya kerekeni a ni yi tivi no tinga ku i yisa ngopfu minyikelo kumbe i yisa mali ku mfundhisa a ta kota ku ndla a ta kota ku bomba yena na vana va yena na nsati wa yena kasi a hi swona mfundhisi i lava mina ku ri madimoni ma nga koti ku ni athaka mo ni nyika xikombiso ni nyika xikombiso hi buku leyi ya Matewu 15:21 loyi n'wansati n'wana wa yena a athake hi madimoni a ri ku xanisekile loko a kha ku hindza yesu kreste na vadyondzisiwa va yena i pfale yesu a n'wi vulavurisa ku a twela swisiwana n'wana wa yena kambe yesu a nga n'wi hlamulangi nchumu i ya mahlweni mara hikwalaho ka ripfumelo ra yini ra n'wansati waloye n'wana wa yena a hola hi ndlela yin'wani ku ni ringeta ku kombisa ku yini hikwalaho ka mapfumelo ya hina vatswari i nga ku South Africa kumbe Limpopo a yi ta va kahle ti-corruption na mafi lama nga kona na vudevhele byi nga kona a swi ta ya hansi mara hi ku hi kala vutivi hi lida vana va hina agujini hi ku va dyondza xikolo hambi n'wana o dyondza xikolo mo langutisa hi vana vo ta mi kuma ku i dyondze swinene madimoni ma n'wi athakile sorry ku vulavula rito leriwani swi va hela van'wani va ku i dyondze ngopfu swi ze swi n'wi vavisa mihleketo matwisisi and lero a ni ti ku munhu wu hlanganahlangana ke va ku n'wana loyi a yi hlanganahlanganini because yini i hlanganahlanangini madimo ma n'wi hlanganahlanganasini hi ku a ri hava loko a kusuhani na xikwembu a ta va ponini mara hi ku madimo ni mo nghena nkarhi wun'wana na wun'wana ma kotini ku n'wi athaka a dyondzini se ni nga ku ya kerekeni munhu a hundzuka ku ya kerekeni xikwembu swi n'wi bihelela hi swona swa important swinene a nga dyondza n'wana a ta tshamala ka hundzuka xiyatsayatsa hi tala ku vula rito rin'wana hi ku vana vo tala va le South Africa va na Steve Kate maravele mutirhini hikwalaho ka yini hi nga twisisi ku a va tirhi mhaka yini ko ha mitirhi na mitirho yi kona bodon madimo kuma athaka bana ma athaka bana ku batshama na switikiso vanga ndichuma bana batshama esana ngena na kunwana se ngebere ka tsene bana batshama ba vanga yi kumbe vanga yi CCTV a khetha ndira ku lwana ulana mapikisi ikwala ka hini kwala ka madimo se understanding ya hina batswari loko a hi ri batswari wo hi kota ku simeka vana va hina va va na timintsu letinene timintsu leti hanyaka timintsu to va tshama va hlayisekile nkarhi hinkwawo loko n'wana wa mina mhani ta n'wi pfumelela hambari ka great wa loko n'wana nga hi Sunday yana kerekeni kumbe hi Sunday khongela hi ku la ka misava leyi byi tele ngopfu ti-enemy hala handle ti yimele nkarhi wihi na wihi kumbe ti yimele mirhi wihi na wihi wu kota ku phatsama se loko wo khongela n'wananga ku ha madimo lama nga ta ku athaka swi swa wena swi ta famba khwatsi hi hinkwaswo se vatswari a hi nunuseni a hi lulamiseni mihleketo ya hina hi hleketa hi kambirhi because vana va hina hi nga va cukumeti magojini khi hi va vona monangisa swikolweni hi bodono karhi hava xichava mathichara mabiwa hi timpama yini yini swa humelela hikwala ka yini wa mi nga tivutisi mhaka yini hikwala ka madimoni madimoni ma le ku athakeni ka vana ma tirha henhla ka vanhu so loko u va na xikhongelokhongelo a xikarhi mi ta swi vona leswo talatala swi nge endleki bodon se ni nga ku mfumo i nga ku loko a wo xitwa xirilo xa mfundhisi ta swi vula so loko mfumo a wo xitwa xirilo xa mfundhisi loko ku ri na vona se va rhangeliwe hi leswi va rhangeliwaku hi swona milawu ya vona ku ri va fanele va yisa tiko ku loveni i nga ku xikwembu xi ta twela vusiwana xi va pfuna ku ri va kota ku nyika vana chance ku Sunday va ya tikerekeni loyi a nga ta famba a ya mabyaleni loyi a nga ta famba a ya kuhlomeni ku ta va ku ri mhangu ku ti lavela foundation ya vatswari va ta va n'wi kombile kun'wana nga hi leyi ndlele ta heta kwalaho hi bodolo
0: inkomi Kensi.

Loko a ti nika nkarhi wa ku hi weekend wa famba exikolweni ka khakhala a dyondzisa vanhu i vona swa le mahlweni ku i lava ku pfuna vana van'wina i swi vonini ku great manimani yi sala ndhaku mara ku no va pfuna swo va ta khavha nkarhi loko i kuma ku hi June a va file va tele hi December ku va ku pasa vo tala loko a va teke va xikolweni weekend mi vona mi sola yini kwale godon loko se ku hluka tiresult vanhu va pasetela kahle hi ku mulo a tirha na wena a tinika nkarhi wa ku a va vona kun'wana va ka makwari mara a ni swilo leswiwani ku na leswi va ngo common sense ku na ku loko i tshame i tirhisile bodona i gaina experience ku fana na n'wina kwalano loko ntambu yin'wana yo suka kwalano mi ta vona ku yi ndla ku hi nga fithi hi yina swo mara mina loko ntambu yo suka nirikwana ni nge swi voni ku leyi ndla ku mi nga fithi hi yini se mathicara lamayana loko ma ri na vana va hina va n'wi vona ku loko i sele ndhaku mara ni nga n'wi pfuna so loko no n'wi pfuna so na van'wana va lava nga hundza hikwalaho ni va pfuna hi ndlela leyi va hundzile sweswi hi lava va vitaniwaka timinisitara tipresident vana va kwala va nga hindzi kwalaho se ku va va lava swikweni hi tisota na tisunday loko ku ri ku hi ti-saturday loko ku va ku dyondzile swi nga ta va pfuna mundzuku leswi swela kuyile bodoni hi ku nkarhi wo tala a kerekeni a vahi mara ku ri tikerekeni sweswi to tala tikereke i nga n'wi fikisa na n'wana ka yin'wana kereke loko i nga swi lavi ku aya ka yona loko i ta kuma ku nkarhi wun'wana mfundhisi laya kerekeni swigangu swa yena swi hindza vanhu lava taku kerekeni la se va nga pfumela ku n'wana wan'wi yi akerekeni loko ya ku a yi kule ka kereke la mun'wini yi vonisaku sweswo mfundhisi a ta na xigangu kerekeni swi ka swi tiva hi n'wana wun'wana ku xigangu xa yena lexiya mina loko u ya kerekeni n'wana wa n'wina mi nga tasengeti i ya ka kereke ya kahle yaleyo i ya ku dyondzeni ka something na masivona ti tikereke letiwa vana a vaya mara mi fanele mi languta ku va ya ka tikereke ta njhani masiva va vuya va dyondze yini vana hi ku kun'wana vafundhisi valao hi vo va nga ku tengeni van'wana sweswi va ku ve ri mfundhisi i tiya nga ra kerekeni se ya ha ri kereke yaleyo mi taku i vana tisi va mi ya va leya kereke na se ka vutomi bodela a hi languteni ku laha swi hlavelaku vana va hina loko va ri kona hi kwihi hi va na vona vana lavawani leswi nga onha ngoka vana va hina hi leswi ya swaku ve ri exikolweni vana a va ha biwi u ta xava njhani n'wana munhu a kha mabiwi u endla ku rhandza ka yena sweswi va bodela loko vo ko va wikeviri ya mafen vana va cheliwe swimhalana sweswo hambi three something hi famba hi matiko lama hinkwavo ku a hi languteli nkuni wa kho byala mi khimile na buku mi kha mi tsala mi nga swi vona ku vutomi byi hanyiwaku ndhawu leyi byi hanyiwa ku fana hinkwavo ma swi vona se va se va na freedom loko va nyika mali va teka mali ya vaa kwaku dhaya cina hi wutsena ta endla hini swilo swi hinkwaswo se bodela kun'wana hina vatswari a hi languteni na vana va hina ene loko hi langutana na vana va hina a hi fambeni ka hi ni famba na mathicara hi famba na vona vafundhisa valavaa nkarhi wun'wani va huma na n'wana a ri kahle mara nkarhi wun'wani loko mi veka pressure ka vana mi veka mathicara wa ka vana mi onhela n'wana luya wa n'wini wa swi tiva ku ka swilo leswi a swi ndlaku swa rhongo wa yimeleriwa loko mi ya xikolweni va mi vitana hambi a nga onhangi nchumu ni bilema yena ya n'wana ku a va vitana mina va nga vitana na lavan'wana na ku hava thicara leswi va ku ri kaka swi endla n'wana wa we swi vula ku something swi kona se a ku lunghisile swo swiya loko mo kota ku tiyisa swo

0: matswalo wa bana ka ri hupa mina ho mara bana wa kahle loko mfana mkhopana matijara mama tijara mara ti wango ba matijara lero tlhare loko nwana ko bala problem kaya loko ari anwi vikana la anga ti wangu hlamutela hi le nhlanga la kona ni fambe na mhani vukatini ei ku na loko a ri ndlaku nhlati leyi lwanga ko va ta ku byela anwi vuni tijara why munhu luwa a ri swona a ni n'wi tivisi swona mi ta kuma ku ya pfula kesi mi kova ku swi landzeleriwa n'wa swati nhwa lwa ndliwa nhlati se bodona a hi fambe na munkarhi hi famba loko munhu a ku vitela n'wana wa wena ku ndle swoswo masiku yima na n'wana wa wena ku ya swi fona leswaku swi endla n'wana wa mina va n'wi vavisa va ta va dadini vana laha hlayisekaka bodona
1: inkomi khense swinene Right, 23 wa timinetse ku be awara ya nwe e awara ombere ka nongonoko GSR Talk iri mele ndi voice note ka WhatsApp la ingere ku burisana na ku languteka timhaka letiya ta ku vava ku hey xikolo xingavi na hi sonta enhleka ayi mjani ina hi pfuki
2: ayi kese mina hi tinkari Mr. Don kuluskiki I fambe na mkari I don't tell me bana ba hina na katego kari o tala na akimi tinta skol na ito a probleme sama na bana ba hina na mapitara last nyana mapitara hinkwawo ama vitani wili ka fambe masiku nyana vaya ingozi leyi se mandleri yi nga kona endani lexi nga kona un'wana na un'wana a zami a endla hi matimba n'wana wa yena ende hi nga rivali ku khongela xo sungula hi nga rivali ku khongela hikuva ku na moya ende sweswiwani moya lowu a wu nge tivi hi munhu hikuva profetiwile leswaku ku na nkarhi lowu nga ta fika hi swoswi hi swi sungurile un'wana na un'wana a zama ku khongela vana ku ze vana va ntlhontlho ya ku vava va swikolweni ti weekend hi leswi ku na vana van'wana a va le ku endleni ka swona se va desa na van'wana lava endlaka swona se datiswani ku ri swi lava hina vatswara hi yimeni hi khongela hi yima na matichara hi atlete timithini hi ta swi kota un'wani i ta pona eka n'wana wa yena un'wani a nge poni cause se swi tariwe khale a hi lweni nyimpi leyikulu kumba ngopfu mikhesini mr donton na khensa makwini
1: inkomi khensi

0: Enhle ka nna ngwe ba mkeri.
1: Ah, mpuke.
0: Etsa ma feeling ingongwe na.
1: Mpuke le sinene. Satana sho xina makungu ma sho. Loko sho ka xingaveke na ulo ya wa ku kufane ku dyondziwa xikolo hi sonto. Vana va ta tikerekeni. Ene xi le ku lwisanini na ku vana va nga humeleli. Loko wo swi languta kahle vana va hina va le ku onhaketeleni. Ende a hi awe hi swona na hina vatswari ku vana va le ku onhakeni. Leswi va nga ku onhakeni vana va hina solution i ku dinga xikwembu hi xoxe. Mina ni mutswari wa n'wana hambi no vulavula na yena a nga teki chumu vana lava nga kona sweswi. I ta swi teka loko wa ha ri na yena loko a huma hi gede swi herile. Se a va tshiki vana loko ku ku Sunday a va hi xikolweni a va hi akerekeni vana va nga hi xikolweni na hi sonto. Loko ku ri hi ku swa boha ku va fanele va dyondza na hi weekend a va va dyondzisi hi Saturday swi hela Sunday va va nyika chance yo a xikolweni hi akerekeni mani. Hi swo swi endlaka ku vana lava va nga twisisi hi mhaka ya ku mimoya se yi le ku va tirhiseni. I va vonini vana vo tala sweswi ku va hanyisa ku yini. Loko a nga ri swidzidziharisini i le ku yiveni. Loko a nga ri ku yiveni i le byaleni. Byala lebyi hina hi nga kula hi tiva ku byiniwa hi vanhu lavakulukumba. Se sweswiwani misava yi bihile yi bihe swinene. I nkarhi luwa wa ku swi lava matlelo ya mutswari a kha a khongelela vana. Ene vana va lavo phungela phela loko a ri la kaya a nga tikombi ku a phungela i behavior kahle ngopfu. Leswiya swo loko ko ta munhu wa le handle a fika a n'wi byela ku ah n'wana wa n'wina mhani makhwere leswi a swi ndla ku le xikolweni leyi swi hume patwini loko ni nga ri mutswari wa kahle ni ta zondha munhu luya a nga ku ni pfuleni ka matihlo. Ku ni fanele ni ti vonela hi n'wana wa mina leswi a nga ku swi hanyeni a swa ha ri swona. Vana va hina a va tshiku va tikerekeni hambileswi na vo vana va kona ku ya kerekeni ka kona ho khayimela a va swi twisisi. Swa kereke na vo vana lava se va thomenteke ngopfu mimoya yi va kumile a va ha twisisi mara a kha a va fostela ku a tikerekeni a vanya. A ta kuma ku pfuneka hayi misava yi bihini vana va tshikiwi xefu. A va tshiku va ya tikerekeni i mavonelo ya mhani makhwela lavo duma la Gian 16 fela inkomu.
0: Inkomo I can see.
1: Thank you.
0: Inkomo. Yamahlene ka 0608875942.

0: Nse ka re mam kere.
1: Hey, put down.
0: Aye.
1: Sile so one sky karata aku fambeni kamkara.
0: Mm.
1: Ya ni peva nwanyani mhani ba bala ba veka mhaka inwanyani ya kahle ngopfu kuri. Na hina vatswari hi fanele hi ya hi ya rindza vana lavaya and especially vo tala va mhani mu kuma ku ri ku hava munhu wa xinuna. Hi ya kuma se ku va na problem yikulukumba lami nga ta kuma vatswari na vona va nghenelele ka swin'wanyana hikwale hi ku va ta va va karhi va lwela ku ri vana va vona a va pasi. Mhaka ya vitsotsi ku bayizisana yi tinyike matimba botona. Sesi leswi a va wisi vana hi Sunday ni swoku karhi hava muti lowu ku nga yiweki akerekeni muti walowo a ni tivi wu ta va wu loyini hi ku hambi ho tiva ku ri va tirhisa ripfumelo ra ndhavuko i ra vanhu lava vakulu va muti walowo mara vana lavaya va va ku va kha va huma swiandzi va tswala vana mi kuma ku ve le tikerekeni hi ku hambanahambana ka tikereke a hi yeneni tikerekeni xikwembu xi kota ku nghenelela mimoya leyo biha na loko va karhi va tsala swikambele mi kuma vana va sungula ku a va ha voni van'wanyani va yendlisisiwa swin'wanyani hi mhaka yo yaleyo swa hluphanyana buto n'wana wa muti a suka a ya rindza n'wana axikolweni vana va ya va va ku va kha va dyondzisiwa va kha va dyondzisa na vona i vanhu lava nghenelaka hi moya yo loko no ganamisa ririmi ni ku i aka mutswari lowu na swi tiva ku i ya ku weleni kulwela ku n'wana wa yena a pasa ene swi n'wi domanyana hi mhaka yo i tiva ku i mi dyondzise munhu luya se swi leswi mi ta vona loko ku famba minkarhinyana yo leha mi ta swi vona va ku hayi leswi se swi endlekaku a swa ha ri swona a ku vulavuleriwi vana va tlhelela ka ku ri a va yi hi Saturday Sunday a va wisi va wisisa ngqondo va hlantswa timpahla ta vona na vo mathichara mavulaku timali teti ti humaku na tona ku ri ku dyondzo mi kuma va kha va ku mahala va swi vona kuse swi leku swi tlhe swi vuyela kwalaya ka nkarhi waluwa a va olovisa a swa ha twakali ku swi ya kwini a ni hindzisanyana malamu buton
0: inkomi Khensi
1: tangi buton

0: Mary anyway.
1: About the major.
0: If Glemija.
1: I not a new way of work. Don't nobody say my one in cut. And then again, Nwana a akiwa a shikolweni. Nakambe Nwana a akiwa a kerekeni. Loko ya kerekeni, because loko ya hi ku pfula pfula swo tala. Swi ta ka swi hikanyisa hi ri va hi ri hava way forward. Laha hi zama ku pfunana hi ri vatswari kumbe hi ri vadyondzisi kumbe hi ri tikereke ta ku hambanahambana. Vubihi byi tele ngopfu bodol. Byi endleka makaya, byi endleka swikolweni, byi endleka tikerekeni. And then loko ni vulavula hi kereke na mina twisisa bodol. Ku na kereke ya Xikwembu, ku na kereke ya vukanganyisi. Se mfani mi mfani va kota ku swi dyondza kumbe va kota ku swi hambanyisa swilo leswi swi ta va veka ka right direction ku ri va ku next time va kota ku na loko va ku va amukele Kreste va nghena kereke ya Xikwembu, kereke ya Xikwembu yi endla yini, swi komba ku yi endla mbuyelo ka munhu un'wana na un'wana kumbe yi tihlayihlayiseko ka munhu un'wana na un'wana. Se hi swona a hi va fosteleni ngo hina a va fostela vana a va yi xikolweni Sunday. Na ku nyika xikombiso xin'wana, ni twa vatswari van'wana va kha va ni byela ku ri ku humesa ti 2000 yini a ni kuva ni nga loku swikahla ngopfu swin'wana swi tivi ni vi na swikolo na swi tivi mara ni nge mexini swikolo. And then van'wani vatswari va va a tshamele mavo mutswari a sukela ndyangu wa yena a tshamele a xikolweni a ya chayisa hi na yini kumbe risiku leriya hinkwaswo a tshamini a xikolweni a migingiriko yo lo kaya i endla nkarhi muni, nkarhi wa ku kurisa vana lavan'wana i endla nkarhi muni. Swi fika laha mi kumaka vana va okay va sungula ku lahleka. And then ku na vatswari van'wana a va tirhi va tihanyela hi mali ya grant. Hi ndlela yin'wana i na vana vambirhi lava holaku 1000 something hi Sunday va ku ku na Sunday school munhu i fanele a humesa 2000 ya yi kuma kwini, mali leswi ya swakudya ya yi kuma kwini. Se yi nga ku hina vatswari loko va hu vulavula swilo va yi khi hleketela na vanhu van'wana ku ku mi two bobona yi kuma mara luya ke mafisisi loko a vongo xikolo xexo i free hi Sunday a ku bohiwi munhu un'wana na un'wana loyi a tsakelaka ku ta exikolweni a hi a ya dyondza a hi ta swi twisisa ku ri n'wana loyi a lavaka vutlhari a famba ya dyondza. And again u nga tlhariha i ri kaya, hayi ku loko va ku hi Sunday ku yiwa kerekeni n'wana ku sukusela nampundzu a ri kerekeni ku zokuya banavusiku a ri kerekeni hi Monday a ya xikolweni. A hi swona, ku na nkarhi wo karhi wa kereke lowu munhu a fanele endlaka swa Xikwembu a lava salvation ka Xikwembu eka nkarhi a ya prepare timhaka ta xikolo ta yena hambi hlantswa mpahla hambi wa hlaya hambi ngisa kwini a va kha ti prepare self. Se hina vatswari hi tsandzeka ku leader vana va hina ku va dyondzisa vitomi, hi tshikela vanhu vafundhisi hi tshikela vadyondzisi va vadyondzisi hi ku va ta kota ku dyondzisa vana va hina. N'wana xi xo sungula i tswaliwa kaya a endliwa kaya a nyikiwa vutomi lebyinene kaya. Loko wo ze i tsandza hi swa hi n'wana wa wena, n'wana wa wena i nga n'wi hlamulimu loko a vula na wena u gungulagungula i byela ku thichara i ta fika a ri hlamula kahle na exikolweni na. Se hina vatswari swa hi lahlekela swilo leswiwa bodon mari kona musa
0: ni mingiserini
1: hina vatswari swa hi lahlekela swilo leswiwani. Loko hina vatswari a ho dyondzisa ku ri vana va hina a hi va dyondzisa vutomi lebyinene hlambi swintsongo bodani ni twa ku vava swinene loko n'wana ntsinini a kha a vulavula nhlamba ni kuma ku sometimes it's neighbor ta mina sometimes i va ntukulu va mina matwicis i le ku vulavule ka nhlamba laha ku nga na vanhu lavakulu kumbe laha ku nga na mutswari wa yena laha ku nga na kokwana wa yena. Mina ku ni byela ku n'wana waloye axikolweni a nga fika a yingisela teachers a nga fika a yingisela vafundhisi. Se a hi dyondzeni nakambe ku ri ku na tikereke leti nga tikereke, ku na tikereke ta Yesu Kreste wa Nazareth, ku na tikereke ta ku endla swilo swa hava leswi va tumbelaka hi ndlela ya kereke va ta ku i kereke ku nga ri kereke kasi va wuxipa madimoni maswitwisisa. Se vatswari a koteni ku lead-a vana va hina a va ngheni kereke leyiwa hi ku hi nga ku yi tikomba yi ri na Xikwembu kumbe yi na Xikwembu phakati hi vone masingeta phakati hi wona hi nga tsutsumeli ngopfu vana va yisa minyikelo vanwa vafundisi va tidirhela va laminyikelo ya n'wina leswi mi fanele mi swi tiva ku hina vatswari lexi va xi lavaku vo lo ta amisaveni va ta va ta tirha ntirho wa Xikwembu wa ku chumala evhangeli wa ku hundzukisa vanhu wa ku komba vanhu ndlela ku va nga tshuki va lahleka tibelief ti tele ta ku hambanahambana ni to tiangarhela swo ni nga ti-mission hi believe ka swilo swo hambana
2: ta
1: swa mi kuma ku ri swithuxo swo tala swi fika swi nga ri kona kahle hi ku loko hi ku mfundhisi lowunkulu i ri vana hi tisande a va tshiku va kerekeni a ni te mfundhisi i ri hi tisande vana va hi kerekeni ri ta ze ri ya xela mandle va xikolweni swi ta va kanganyisa vo ya kerekeni period ya karhi yi huma kereke and then a endla swa ti-studies swa yena kumbe a endla swilo swa le kaya makhijisi se swi komba ku swi ndla yini swi ndla layiti ka yini ka n'wana hi ku Xikwembu na xona xi va xi ri kona ku n'wi seketela mo ni kombisa hi mina bodo ya ni khapana yitlani mina loko ni ri tlilasini khale a ni vona checkboard tinambara ti khomanini and then loko ni vona sometimes loko ni khongela a ni kota ku okay mapuleka matiki ni vona kahle makhijisi which means that time a ni began a ni dinga Xikwembu ku ri Xikwembu xi kota ku ndla yini ku hlongola mimoyei yi nga ku lalela yi nsivela ya timhaka ta tidyondzo maphijisi ni ringeta ku nyika xikombiso xini xo nhlayiseko wa n'wana wu huma ka Xikwembu ene swa Xikwembu swi lava n'wana a swi xivirikela swi lava yena self a tikhongerisa na mutswari kha ku khongerisa hi maka a swi pfuni nchumu bodele leswi hi swi vulaka nkarhi wo tani hi ku hi khongelela vana va hina n'wana wa hina loko Friday i ya ku byela i le ku cineni leyi leyi ni khongerisa ku Yehovha n'wi hlayisi yini yini ku yena i tichile xikarhi ka madimoni tikereke ti tele tikereke ti tele hi ku vanhu a va lava ku hundzuka se ti fane ti tala i tingani tithavhele ti nga kona i vangani vapfumeri lava nga kona lava endlaka manyala wo case every day yo munhu u lovini va kume munhu a dlawini va kume munhu a ndlayini se loko a ku ri na vuntoto wa Xikwembu mi lava ku swisa swa swi tsandzeka na Bodon Marco mhaka leyi a yi tiki and a yi hluphi yo la hina vatswari hi kota ku olovisa hikela vanhu van'wana loko ku ri ti-2000 leti humesiwaku ku tshamela xikolweni a hi nghozi en'wansati hi loyi a ku na munhu wo sala na vana i na vana vanharhu a ku na munhu wo sala na vana va yena i fanele a tshamela n'wana loyi a nga vele ka grade 12 hi Sunday axikolweni vana lavan'wana va tshama na mani va hlayisa hi mani a nga tirhi i kuma mali yaleyo ya vana vanharhu hi yini mali ya kole a fanele a yi humesaka i fanele a famba a endla vuoswa a ta kota ku kuma mali a hlayisa vanhu kumbe i fanele a famba yi va kuma mali a hlayisa vanhu a vulavule xilo vakulukumba na vatswari ku ndlela ku yini vutomi bya hina kumbe vutomi bya vana va hina byi nga lovi i ti-foundation ta mindyangu ya mindzuku vana lavawani se a hi ringeteni ku va byala hi va kurisa hi ndlela ya kahle hlayisekani bodoni yo ni khata na yi tshamekona
0: inkomi khense swinene
1: ahi.

Nhlekani Khalanga, Nhlekani Bodon, na ito hloko mhaka n'wana mhani. Mina ni vona pastor va vula swona. Phela loko vana va hina hi va tshika va ya xikolweni every day va nga wisisi mihleketo ya vona. Mina ni vona naswona leswi swi nga tshamisekangi ene ku va va vula ku ri vana va fanele va ta a kerekeni va va na nkarhi wa kereke. Hi mhaka ku rito ra Xikwembu i vutomi n'wana mhani. Rito ra Xikwembu i vutomi ene swi nga endleka mina ni vulavula na yena n'wana a nga ni twi mara loko a twa matsalwa ma n'wi vuyisa ndleleni ya ku a kota ku Xikwembu xi n'wi pfuna ka swin'wana na swin'wana swi yena a va ka kha swi kombela.

Nhlikani no haxi makhaya ma pfuka na. Mina ka tiko leri ni tshamaka ka rona vana va ka grade 12 va ya exikolweni Monday to Sunday. Sunday na madyambu a va ngheni mara Monday to Saturday va nghena na madyambu. Lero a kerekeni va ya loko se va hume endzeni ka khempe. Swi fana na sweswi va nga ta ya khempeni a ka ha na lava ya ku kona vana va va vande eka xikolo. Sunday loko i za i kumeka i ri ka grade 12 ka xikolo lexi nghenaka ka xona a ka ha ri na ku wa ya kerekeni totally namba ya va yi chayini. Swi nga kota swi vona next year swo ya kerekeni ka tiko leri ni tshamaka ka rona i xikalavito.

Enhlikani boto ku fana na xivulavuri xin'wana xi nga vulavula xi ku ndhawu yin'wana na yin'wana yi na milawu ya yona. Xikolo ina a xi ngheniwi ku dyondzisiwa, kambe swi nga ndli ku va rivala ti-responsibilities ta vona leti va nga na tona emakaya. Ku na van'wani vana va tshama na vanhu vakulukumba, mi kuma ku va dependa ka vana lavayani ku a vuya n'wi swekela, a vuya n'wi endlela leswi na leswiya, ma swi vona. Loko se n'wana a tsandzeka na ku endlela munhu loyi a n'wi hlayisaka kumbe mutswari kumbe yini, hi mhaka ku u tshama a nga ri kona la kaya, mutswari i hetelela a hlupheka. A hi vuli ku swi wrong ku ya xikolweni masiku hinkwawo, a hi kho, kambe ku fanele ku va na nkarhi loyi n'wana a endlaku swa yena, a lunghisaku swa muti, a hlantswaku tiyunifomo, a hlantswaku mpahla. Ku na lava va hlayisaku vamakwenu, ma swi vona, a kota ku lunghisela vamakwenu ku va kota ku na vona va tshama va basile. Ku swa kereke na leswin'wani ina swo nghenelela, swi nga endli nga ku hi nyadya ripfumelo ra van'wani vanhu, hikuva ku hina hi ya kerekini. Swi nga endli nga ku hi nyadya ripfumelo ra van'wani vanhu hi mhaka ku hina hi tshembele ka swa xintu, kambe loko ko va na ntwanano na ku khomana ka ku vana va hina lava va tshamaka lomu mabyaleni, loko yi ze ku Friday mi ta va kuma le a ti-ei leyi ni to ka ni nga ku vuli hi vito, ni swi vona ku vana va hina xemu. Kambe hina as vatswari, hina as vaakatiko, ha kha swi vona ku timbangi leti nghenaka lomu ya xikolweni, mara milawu ya tiko ra hina hi yona leyi hi onhelaka vana, hi yona leyi nga weak ku fika ka point liya ya ku n'wana wa xaviseriwa byala a nwa. Ni swi vo a kha swi vona ku lexi i xihlangi lexi i ndzumula lexi yaku se va na nchumu na le nhlokweni, kambe milawu ya tiko ra hina na yona ya contributa ka ku hi onhela vana va hina lava nga ri ku xikolweni, laha va ri ku lava va nga ha ri ku vatsongo, va ha ri ku vatsongo sorry bodo. Kambe milawu ya tiko ra hina na yona ya contributa ka swilo leswi hinkwaswo leswi. Mara vana va xikolo at least Monday to Saturday, hi Saturday loko yi ku vuma 12-1 va kha va muka va ya makaya, va revisa, ku revisiwa hi nkarhi wa ku dyondzisa munhu sweswi nkarhi wa revision. Na khensa for don't.

Khalanga khalanga eswitwini ku mpfukini hayi na hina hi pfukini dyambu reriwani khalanga hayi hikwala hubyeni khalanga hi ta nghena kwala hubyeni khalanga mhaka leyi ya twala hi ku ya hi ntiyiso munhu loko a tirha i fanele a tirha ku va na siku ro wisa va ndlela yini va ndlela ku hi siku leri a ri ta ndlelaku a ta va ri na matimba kumbe na miehleketo yo karhi se na laya lava vongo vana a va humi hi soto va nga yi a xikolweni hi ku vona ka mina kumbe hi ndlela leyi mina ni vonaku hi yona a swi ri kahle va dyondza masiku lama hinkwawo ku ya fika mugqivela leswi va swi endlisaka swona se hi sonto va va nyika mihleketo hi nge vuli hi ku phela na hina vatswari ku na lava nga ngheniku kereke ku na lava ngo yo tshama na vo vana lavaya ku na lava va nga yekiwa kerekeni va nga ta ya byaleni se hi nga swi katsi na leswi nkatsakatsa hinkwaswo a hi ndleneni ku va kuma nkama wo wisa hi ku lava vo dyondza na swi tiva leswaku ko sala n'hweti leyi taka liya va tsala exikambelo xa vona mara loko a va nyikiwa nkama sonto yin'wana na yin'wana hambi va ya kerekeni hambi va yi kerekeni hambi ya kwini leswiya hi nga vi ngopfu na swona o va na ku va nyikiwe siku ra sonto laman'wana va nga dyondza kusukela mvulo ku fika mugqivela ya va dyondza mara hi sonto va va nyika va wisa hi nga ri mfundhisi i ta kuma vanhu loko va hetini xikolo a hi vanyingi va nghenaku kereke a hi vanyingi va fambaku abyaleni a hi ndleni ni ku swilo swi va swi ri kahle ku kumeka ku wun'wana na wun'wana i va right na vona vana lava vo ya hi khuku hi ta ku yini va rhiya ma swi vona hayi ku vona ka Richard Maboko la ka Mapuve dankie.

0: கோகம் மனோ என்ன மனம் தம தம தம் u fanele a dyondza Monday to Sunday kahle swi ni ta vula ku lembe hinkwaro mani ni ta vula ku lembe hinkwaro n'wana a nga husangi mani se nqondo leyiwani ya karhala mani don wa mina mani ya karhala nqondo nqondo ya karhala swa straight mani swibejeni loko ku ya khukerekini koloko loko himpelampela wo fika u chumayeleriwa nkarhi wo leha va ta ni khomela vafundhisi mani loko ni vulavula hi swa kereke no vula ku ri wo fika chumayeleriwa nkarhi wo leha ngopfu u ta khome vurhongo swo boho tlela mani u ta tlela hi mhaka ku se u ta va u karhela u concentrate u za u karhala se na timhaka teta ta le xikolweni ku ya xikolweni right through u nga wisi wo u tshameri ndleleni ya ku ya xikolweni va ta ku dyondzisi nga ha twi swin'wana mani nge hi swi twi ku va ri yini yini plus yini yini swi hi nyika yini se hi mpelampela mani swi lava ku wisa munhu kun'wana ko ka moya so ndlela liya yi kahle liya ya ku himpela loko o dyondza dyondza hi nani hi migivela mani dyondza migivela kunani
1: ende ngalowunene na vaxumi tatana khalanga a xiticini a tshemba a mi hlayisekile muchaviseki ya twala nhlokomhaka swinene mani tatana khalanga a kerekeni ku hava xitifiketi xo kuma ntirho a kerekeni ko ya ku ya dyondziwa matsalwa ntsena lama matsalwa hambi munhu a nga dyondzangi na vakhegulu va ya tikerekeni se leriya ro mhani voni nkoka wa swona leswi vuliwaka hi mfundhisi yaloye loko ku ve ni yena ku na xin'wana a xi lavaka ka vantshwa a hi kweleyi axikolweni nampundzu hi soto loko va ri ka assembly a va khongelela va va dyondza a suka a ya kerekeni yena hi ku a ni voni xin'wana endleni ka ku lava xijumba xa vanhu kerekeni ku loko yi huma va ku walawalawala na ticece a kha a ti langutisa na mambalele yaloyo mfundhisi ko va na lexi a xi lavaku swi nga ndleka ku ri na vantshwa vo karhi lava a va ta kerekeni a nga ha va voniku ene a va veki tihlo a ni ta ku xirilo xa yena a xi twali hi ku a nga u va na xikolo hi nga ta ku va ta suka na swin'wana swi ta va pfuna hi xa munduku xikwembu xi pfuna wun'wana na wun'wana hambi u dyondzini hambi a wu dyondzanga hambi u xikhongelo ri kaya axikolweni swo boha loko va hete xikolo va ta vuya yaloye mfundhisi i hupe ku hupa mataleni mina ni ri kwala giyana a hi xumini muchaviseki
2: nhlekani bodon nhlekani bodon a ya twala nhlokomhaka bodon ya twala swinene ya twala se mara kun'wana bodon ku na problem ya ku the most u fana na vatukulu va mina va tshama na kokwani loyi o a nga ha koteki ku ti endlela ku xa n'wanchumu ma yi kuma nyana loyi a nga ha koteki ku ti endlela ku xa n'wanchumu i munhu loyi a kotaka ku vana lava pfukaka nampundzu va swekela kokwani va ndla yini mihlolohlolo leyi hinkwayo va sweka va hlantswa tiwa xini naswona nyana se i problem leyin'wana ya kona loko na vona a vo kota ku swi langutisa nyana kun'wana kwalayana a hi ali dyondzo hi yona dyondzo hi yona ene kun'wana na kun'wana dyondzo ku nga ku hava loyi va nga swi lavi ku vana va vona va kota ku va va ri na dyondzo na loko kumbe a vo cinca xisiteme ya ku kumbe va nghena na madyambu a yi antswanyana hikuva a ni van'wana sweswi mi kumaka nkarhi wa sweswiwani mukhegula i la ku pfuka nampundzu a endleliwa mukapu i la ku kota ku aniwa tiphilisi ene i endleliwa hi vo vana va lava va lavekaka xikolweni a hi vona ku a va ha koti ku endlela va vadyuhari va hina hi mhaka xo xikolo a hi ali xikolo hi xona ene na hina hi yi zundi ya xikolo na hina hi yima na yona ya ku va fanele va dyondza mara a ni va fanele va va nyika chance ya va kota ku va pfa va ndlela va pfuna vakhegula la kaya sweswani sweswiya swin'wananyana swintsininyana naswo va fanele va zamanyana ku swi langutanyana switsininyana a yi ali dyondzo hi yona bodon mara loko vo va nghenisa kumbe hi mugqivela ya khomekanyana mara no vula ku ya khomeka va ngota va va humesa ka ha ri na nkarhinyana a ni munhu leswaku loko u pfuka nampundzu a nge swi koti kusuka a ndlele mukapu ka ha ri mpundzu hikuva a ni ta hleketa ya mhaka ku ya exikolweni ma yi vonanyana bodon i ta hleketa ku ya exikolweni mi kuma ku a nga ha koti ku endlela vadyuhari va hina ene ku i qacha munhu ku ri vana vo va nga pfuna mukhegula laha kaya va ri kona ma yi vona ku yin'wana hi ku a ni hi tlha hi teka swo swimalana sweswo swa mudende wolowa wa vakhegula lava hi tlha hi ya hakela munhu loyi hi nga ta ya n'wi qachini ku a kota ku a sala a tlhogomela mukhegula luya se hi man'wani mavonelo bodeni ku hayi kona a yi ali dyondzo yona mara un'wana a va va nikinyana chance a ku ri mavonelo ya xikomba i dzaha hi mbangilasi ka ku kobya ndhuna mungoti i nkombodona hi xuma xuma yin'wana mani

ya re simbra kahle meng se register fam e ka nhlekani wa sikurana munthu va kha va ko singa vantwana ba kho kuri xikhongelo re simbrero meng sami vele khongela itindlela ta ku hambana lambana ra kambeke re re simbra kahle sinene le ringa gena rona kumbe le ringa na ka rona e ka ngona ko bamba reloaded 36 kola ka register fam re tora re shaka na ku amkela meng sami na nhlekani lonene hinkoku nkwa ku lamba ku mkhami record nga kha yingisela kahle ka 106.0 megahertz fam kumbe kahle ka re streaming at www.digistarfm.co.za. Simra kahle sinene mingisava mina vako abantwana ba khori simra kahle lerisuka kahle ngovuka DJ maphorisa nga famba ri yesi la famba kahle na nkosa zena don't hanger ba lesaku na ba munwe fana ba kavza the small ba khavar kona na ba kho tata zone 9 young stu na ba khavar kona simla ri nga kota ku ba khari u mesora kahle hi 28 March 2025 kambela ka nkarhi wa swiswana ri ba khara ha ri kona vanwanani ba tibusa kahle ku kasi why si hisa le DJ maphorisa swiva kasi kumeka kahle hinkwaku nkwaku kumbe xa xiva xikaxi skota ku va xikaxi hinyika tinsimu kusuka khale kambe veka hi kuma kahle ngopfu kuri i va kha huma eka ndyangu lowu va ku kha wu ri va vuyimbelela mutswari wa yena kuri wa xisata kuri munhu lava ku kha yimbelela kahle gospel kambe ke swin'wana swa swilo leswi va ku swi ri kona ku loko ri mutswari i nga swi kota ku va yi kha yi kota ku va yi kha yi dyondzisa vana va wena no va groma kahle ku hayi khona hi ku ni kota leswin'wana a nga loko ku ri ku ni kota ku rhunga na wena tata dyondza laha kambe swi tani mi ngisavisela fan makumembirin'wa timina yi se kube kahle awara leyi ya ku nga awara nharhu ni khensa swinene eka vaxikolori lava nga kota ku fambisana n'wina kahle ngopfu namuntlha yi ti 14 ra September 2026 ku ri musumbunuko wa kahle a yi ri njhani weekend mata ya mina a yi ri ya xiyimo xa le henhla ya mina a yi ri kahle no tshemba ku na n'wina hinkwakunkwaku laha mbaku mikhami ri kona kumbe laha amba mikhami ri kona weekend a yi va yi kha yi tshamiseki namuntlha ni famba ni ri nexe va khaza va kona kambe ke va ta tlhela va famba na yena kahle na tshemba eka siku ra mundzuku ta hi khensa kahle na ku ha xikulori lava nga kota ku fambisa na n'wina kahle ngopfu mingisa mina ku ka fika kahle ka nongonoko lowu hundzeke a mi famba kahle na bodonisa bodon kensi swinene boti ku va mi kha mi hisiyele nkarhi kambe ke mingisa ra mina mi swi tivaku ku ri nongonoko wa hina va kha famba kahle tiawaraka to ti nga tinharhu hi leti mina n'wi va ku kha hi famba tona kambe ka rona mutlha siku ve ri va kha hi tlangela kahle va ku it's a happy national sober day mi swi tivaku mingisa mi ku na lava nga heta va kha va tikuma va kha va tiphina hi xihoko for malembe mo talatala van'wani va vona va va addicted va nga ha swi koti ku huma ka swona kambe ke van'wani va kota ku huma kha va nga ha khomi xihoko hi ndlela leyi kambe ke hi va hi kha hi tlangela siku rero kara namuntlha siku ku ri vanhu lava va tshamaka va kha va nga ha khomi nchumu hi ndlela yaleyo vo kha va nga ha khomiki xihoko va tihanyela ka hi mati kumbe tijuice swo fana sweswo kambe va hi kha hi tlangela siku leriwani ku ri himpela swi kahle swi nyikana matimba i kota ku hanya i nga ri na xihoko andzeni ka miri wa wena i kota ku va yi kha yi tlhe yi endla ti-exercises vutomi byi ya emahlweni kambe swi tani mi ngisavisela fam hi leswi mina n'we hi va ku hi kha hi nghena kahle a hina ni tele leswaku nangona ku tshamisekeni hi va hi kha hi kuma kahle ku avara ku sungula mi ngisa register fam leyi va ku hi kha hi ku tisela kahle ti-iti swimungwangwani leswi va ka swi kha swi bampongo na le ka ra namuntlha siku kambe ke yi nga ri va leswaku ka awara vumbirhi leyi nga ta hi kha hi khomela kahle tinsimu leti ta timbirhi letiya ku namuntlha ku lo musumbunuko wa kahle ta hi kha hi kuma kahle leti khumbaka kahle R&B xikan'we na Afropop kambe ke swi tani va hi kha hi kuma kahle ngo kandzeka swi ta hi kha hi kuma kahle ti-entertainment stories hi twaku ka leswo dumaduma kumbe lavo dumaduma lava ku va kha ku fambafamba yini na kambe andzeka swi swi ta hi kha hi kuma kahle ku ri awara leyi ya ku hetelela yi va yi kha hi khomele kahle nhlokomhaka ya siku hi chukachuka hi twa ku timhaka tshamiseku hi ni tlhela hi ya tlangela siku ra n'wina ra ku velekiwa kambe hi ndlela yaleyo hi va hi na timhaka leti va ku ti kha ti suka kahle eka Time Bank lava ka kha famba na yena kahle va ku Time Bank xitiviso xa nkoka eka vatirhi va Go Time Bank app ya khale ya Time Bank yi humesiwile naswona yi cinciwile hi app leyintshwa ya Go Time Bank downloada app leyintshwa eka App Store ya wena kutani u nghena hi vuxokoxoko bya wena bya khale tsundzuka akhawunti ya wena mali ya wena na khadi ra wena ra le bank a swi cinci naswona u nga endla muhakelo wa xihatla wa mahala ku fika eka 5000 eka app leyintshwa

0: nhlokomhaka ta mahungu eka GCSF.
1: Xandla xa Presidente wa Vandla ra Action SA ya tshembisa mintirho eka vantshwa. Meyara wa Masipala wa Greater Letaba tshikile ntirho lawu ni yin'wana leka awara ya mona.
0: Yandleve leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSF.
2: 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na casket dignified plan hi 270 rand u kuma casket ya manyunyu, platinum plan 450 rand u kuma casket ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Tiplani leti hinkwato ti ta na tombstone ni mimbuyelo yo engetelela. Kokolo funeral si tirhisana na mahlomani mbalo yo atelis hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala wini na swikoxo yi kumeka Giyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Ti hlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082 584 32 01 kumbe 078 173 9459. Hi amukele na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo.
3: Ya dumadwe Giyani Malamulele ya tinyungubyisa hi ku va yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi swi nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka na dumadwe. U nga ti tsarisela rona nimuntlha. Ku tsarisa i mahala. Tini special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters ku ri gated iron sheet hi 139.90. U kumela 2500 liters Africa Water Tank hi 2299, kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90. Swipexal leswi kumeka eladuma Giyani Malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo laduma where you save and score.
0: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRSA rito.
4: Xana nga vini na talente leyi nga tshama na yona kaya yo ka yi nga tivekeki, ku nga va ku ri ku yimbelela, ku cina, ku hlaya tipoema kumbe swin'wanyani? Twana ku na Giyani Got Talent. Xa wena i ku rhumela vhidiyo leyi nga hindzeki 30 seconds eka nomber ya WhatsApp ya 083 225 7895, 083 225 7895. Kasi joining fee i 150 rand ntsena. Ti-auditions ti ta va ti ri kona hi ti 10 October 2026 a Giyani Community Hall. Twana va wini va ntlhanu leswi va nga ta kuma swona. Position 1 munhu i ya tibukutelela 10,000 rand na trophy certificate, hempe ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wehlaku 6,000 rand xikan'we na record deal. Kasi number 2 i ya tibukutelela 3,000 rand trophy certificate na hempe ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wehlaku 6,000 rand. Kasi position 3, position 4 na position 5 va tikumela trophy certificate na hempe ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wehlaku 6,000 rand. A hi hlanganeni a Giyani Community Hall hi ti 10 October laku nga ta va ku ri na ti-orations. Talenta ya wena yi nga tshamanga tiveki.

ba ke goma ka hlengo fuming sa mego Julius Mkhonazi ne yene khale abakha ari emlongweni meng service ra fam kambe ke leti ba go tsikhala swiri kona ba kha ba hlamusela ka hlengo fu kuri tani loko abakha suspendiwile entirone tani te loko ari AMPD deputy GLA deputy minister la ba ke goma ka hlengo fuming sa ra mina kuri se ba kha kume kahle bail ya 10,000 eka mlanzi liya hinkwai ka yona la ba go kha hlamusela ka hlengo fu kuri leswi ba go tsikhatsa kahle loko kha hlela kahle ngofu ku swikatsa kahle milanzu ya ntsebu ya corruption na unwe wa fraud laba ke kuma kahle ngofu ming sara mina kuri xibutsi ku 10,000 yi enerile na ku va akha heta va kha a hume ekhotsweni hindlela leyi ka milanzu hinkwayo leyi va ku yi kha yi ri kona a hi khale nyana a va kha a humile bail kambe a tlha va kuma swin'wana va tlhe a tlha a tlhelela xibutsi ka nkarhi wa sweswiwani a nga tlha a tlhelela kumbexani ku nga kuna yin'wana kambe leyi nga

0: Okarhlangutirikari Mahungu Eka Chisrefe Nalungi Nalungi Nalungi
1: Rishaka Funerals ni mutivo sa kutumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi 1 October 2026. Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri yaleyo. Not benefit na tona tada tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko fonela 086 174 9252 086 174 9252 kumbe miya etiofisini ta le kusuhi na n'wina. Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
2: Na duwaduwe genu malamulele ya tinyungujisa hikuwa ikutisela shikitiriso shu kwaliti ya shimu shele ensha eka hikuwa shlisunga na shona na shona unge kela udukumela tupo indi na kuma utsoveriwa nukuri na kadriaka na duwaduwe unge titsarisela rona ni munga kutsarisa imala tunu special na shivanga kukomela shona kuma 3,6 meters corrugated iron sheet hi 139.90 unge kela udukumela 2,500 liters Africa water tank hi 2,299 kuma 100 liters solar gisa hi 4,999.90 special le shukumeka ela duma gena malamulele loko u lava xikweleti u nga titsarisela kwala xitolo la duma
1: Sani ka bina talente leyi nga tshama na yona kaya yo ka yi nga tivekeki ku nga va ku ri ku yimbelela ku cina ku hlaya tipoeme kumbe swin'wanyani twana ku na Giyani Got Talent xa wena i ku rhumela vhidiyo leyi nga hindzeki 30 second eka nomber ya WhatsApp ya 083-225-7895 083-225-7895 kasi joining fee i 150 rand ntsena ti-auditions ti ta va ti ri kona hi ti 10 October 2026 a Giyani Community Hall. Twan number win van tanu. Leswanga ta kuma swona. Position 1. Munhu iya ti bukutela 10,000 rand. Na trophy, certificate, hempe ya kusuka eka Dr. Vigo. Leyi wehlaku 6,000 rand. Xikan'we na record deal. Kasi number 2. Iya ti bukutela 3,000 rand. Trophy, certificate, na hempe ya kusuka eka Dr. Vigo. Leyi wehlaku 6,000 rand. Kasi position 3, position 4, na position 5. Wa ti kumela trophy, certificate, na hempe ya kusuka eka Dr. Vigo. Leyi wehlaku 6,000 rand. Hlanganeni a Giyani Community Hall hi 10 October la nga ta va ku ri na ti-orations talenta wena yi nga tshamila tiveki.

www.gcrfm.co.za. GCRFM.

0: risimu ra kahle mingisi ra mina leri va ku ri kha ri famba na hina kahle eka nhlekani wa siku ra namuntlha ka ha ri nhlekani wa kahle hinkwakunkwako lambaku mikhambi ri kona nongonoko ku ri bamba reloaded we are the voice of the nation hi fika hinkwako laha hi va ku hi kha hi ri kona kambe ke nga ri va leswaku va famba kahle na n'wan'wana mi tivisini leswaku andzhaka tinhlokomhaka hi ta hi kha hina va yini Mark Trevor risimu ra kahle swinene va ku ndofeza va ta hi byela kahle ku ku na mahungu muni laha ndzi eka risimu leri ku twala ku ri na swo kahle swinene kambe ke va nga va famba ri voice ya famba kahle na Dr. Sang Len Chabalala le nga rivali na DJ Gift va kona laha enhlekani mipfukini mipfukini epfukile amukela ka Jisara FM a ndzi tshama ni va na n'wina ka interview mara a ndzi tsake ngopfu loko ni tiva ku ni tatlhe ni va na n'wina ni ya va na n'wina
1: ya i nkati ku kulukumba swinene because ey leximunuhata xin'wana
0: xamampeeosuna
1: mina
0: hayi ikatekini
1: ta tsaka swinene leswi vo tala va lwelaka ku swi vona ku nga kusuna
0: vona ya mi nga ti tivisaka vayingiseri lavo ka va nga mi tiveki
1: mina hi mina Mark Trevor aka mana nsati
0: hey mana nsati na tshemba un'wana n'wana loko a thola ku mana nsati vheta ku o i munhu luya e khensa swinene ku va na n'wina kahle hi hlangane hi timhaka ta music mi sungulerini swa ku yimbeleni

0: Yeah.
1: Yeah. I look, says one, I wear.

0: ri singwe mengisari wa GSRFM kona kwala ka GSRFM radar shack famba kahle na Mac Trevor ximbelela shahida e kana na munthlasiko swila kuri nwina na halaka leti ya tele handle mawela hinkwako
1: na wela because loko mo checka ti simta mina ti kona ka ti digital stores online
0: mhm
1: una ti simle ti nga tlanga na Dr. Omega Vision ti na vu kwasa kwasa nyana landeni
0: yeah
1: loko se nhlekete ku cina kwasa kwasa ne kwala nga ta nsiva and then tuli munhu
0: ni bona mukandzisi wa tala ka ka swa mahungu ni ku eya munhu loyi wa cina
1: loko nhlekete kwasa kwasa mana mina va rhandza kanda bongo mandele my mother a va rhandza kanda bongo mani va karhi va tlanga ti-video letiya ta va kanda bongo hi tikhasete letiya ta khale se ni fall in love ka muzukulwani because ka cini wa le handle leyi na mina ndzi rhandza ku cina so kwala nga ta ni byela ku va ni tlwela hi ku cina music wa kwasa kwasa wa Afrika wa le Congo kahle kahle ni nga ku ni freestylist because hi tlanga xichangani na cina
0: hitlanga
1: mapiano na cina tlanga kwasa kwasa na cina na xigubu na cina kahle
0: hinkwaswo
1: a ndzi ni futa ni train
0: ku nga ku na xilo lexi mo ka mi nga xi koteki
1: leswi nga swi koteki i ku ku ni vona ni kwatini a ni swi koti ngopfu ku vonaka ni kwatini ni munhu lowa la ku vonaka ni ri tsakini because mina hi nexe ni n'wa mafenya anything lexi humaka no n'wini wa mina vanhu vo fa hi ku hleka
0: okay andzhaku ka album leyi a mi yi vulaka vuyi humese hi 2018 a yi hi khomele tinsimu na tihi na tihi naswona ku tingani
1: ku ri 10 wa tinsimu leti a ti veka ngopfu a ku ri malari ya nsuna vana nyama marambu ku dyiwa nyama marambu na tin'wana na tin'wana because ko ene se i khalenyana ti ve kona matsundzuka loko Boti Majuli va ha ku duma a ni ri bina rin'wana risimu ra Boti Majuli kwalayani hi vulavula na tiko hi ku dumisa Boti Majuli se a ku na tinsimu to tala na ti-remix to tala leti a ti ri kona for ku nyanyula vana mara a na ha ku nghena ka industry ya music so o dyohanyana swi ri kona
0: swi ri kona mara kusuka andzhaku ku ya fika eka lembe leriwani hi nge se bula hi leti ta ha ku humaku i ncini lexi mi nga xi dyondza hi n'wina xikan'we na le ka industry ya music
1: lexi ni nga xi dyondza hi mina i ku mina ni rhandza vanhu ende ni rhandziwa hi vanhu achievement leyi ni nga yi kuma aka swa music a ka ha na yin'wana yo tlula leyi se ni rhaku swi to ti repeat-a swilo because laha ni na ku fikelela kona ka music I think ni fikile loko ndzi ni kota ku perform ka ti-festival leti kulukumba ti khomelaku stadium ni cina mahlweni ka vanhu vo ringana vo 25,000 vanhu vo tala ni loko ni performa leswi ni cinisaku swona stadium xi ba huwa hikuva ni cina so ni twa nga ku ni achievini evuton'wini hi mayelana na mhaka ya music ti-interview ka ti-radio to hambanahambana music videos
0: hinkwaswo
1: tele ni nga tlhela ni pina na nyiko ya vuhaxi ni ve va van'wani va lava va nga va vatirhi va ka GCR loko xitichi lexa ku pfula day one ni tsundzuka kahle day one hi 2 o'clock na nhlekani hi ba Afrika wa vulavula ku ri mina na kokwa Ndala
0: wata
1: ya kha ti phikizana na kokwa Ndala la moyeni hi swi twa ku ya se
0: mi le ku tiphile
1: ba ta Afrika ya so tinyiko ta mina ti tele
0: se loko swi ta ngopfu ka music loyi mi nga vulaka ku ri a ni tsakela ku mi nga tshuka ka rin'wana na masiku mi fane na yena role model ya n'wina ka music a ku ri mani
1: role model ya mina ka music kanda bongo mani all the way from DRC akhulu
0: yeah
1: ro and then ku navela ka mina ku vuye ku humelela because loko na ha tirhaka GCR na haxa ni kote ku interviewa kanda bongo mani live a tikwana ka GCR so ni ku munhu loyi a ni n'wi lorha vusiku na nhlekani ku na ku n'wi vona vamhani a va n'wi rhandza a va n'wi tivangi
0: mara
1: ya Congo but a ni ya Congo yena i tekwala mhani ri kona
0: ene ma ha toya
1: a na ha toya
0: kahle ngopfu se ka loko ma ha langutini ku nga ku na swiyimbeleri leswi mi swi tsakelaka ku ka rin'wana masiku mi nga humesa tinsumu swin'we
1: leswi ni swi tsakelaka i ku siku rin'wana hi ku ko fana na sweswi a ni swi navela ku humesa nsimu na Dr. Sandlane a ni swi navela ku humesa risimu na HW Makhubele a ni swi navela ku humesa risimu na Benny Mayingani mara sweswi ni nga fikelela kona i ku ni kote ku humesa risimu na HW Makhubele ni kote ku humesa risimu na Sandlane se 80% xota 10% liyani hi ta swi vona ku swinisa ku yina Benny Mayingani
0: ene himpela swi ya kona a hi vulavuleni hi i album kumbe EP leyi nga huma sweswi yi hi khomeleni
1: EP leyi nga huma sweswi yo mina ni tshembi ku hi mina a ni tshembi hi mina ni nga tirha swilo leswiyani Kesa DJ Gift Magigwani producer I mean.
0: Yeah.
1: Eh ta vuya le studio. Ra fa fisha kolo le studio. Logo fika eta na so human pa so huma swi ale ni michingela na mkhem kwatelana.
0: Wela tena. Sinda ka mtiva.
1: Ra tena se mwahlamulana.
0: Hey.
1: Ebe se yi bohla moya ku tlhelela studio. Eh ego loko enyikwe nyiko.
0: Mm.
1: Awu nge doji. Ni nga ne te lembe hinkwara ni nga ri ku humeseni. Eh ne te lembe hinkwara ni nga ku humeseni loko na hi manyana swintsongo anu humesi. Mangeni ma 2000 hey mafikini ina vanwan ha twiwa mara nyiki ala kha igongonde ku hey famba studio
0: u kasi se nkarhi ma hongela ku humela handi
1: eh famba studio so tingoma leti wa loko ti ta to hala moya ti fika ti ta trip ita kha ti chana swina swingolongo na ti instrument i twa ku ifambelana ku ini fane i chawa endlela
0: leyi yeah
1: loko ne ya studio producer wa mina vani yingisela a twa ku munhu famba endlela leyi
0: atana
1: a tlanganisa kotla ku swa kotlana
0: yeah.
1: So album iphile inga ikhoma le one i-comment system to fana na title track ndo fedza
0: mhm
1: i maitwa i title track ya Xivenda ila ku hlanganisa ti shaka tinwana
0: enkwati
1: eh na le Venda va loko va cina xibelani va cina va karhi va twa na language ya vona hi tlanga xichangane na Xivenda ka risimuleri yana and it's a true story lexi nga humelela un'wana wa rikwerhu imeni xi endla xindlani xi fika ka vanhu through music
0: i kombela ku hlamusela nyana ku humeleleni ka ndo fedza
1: Hey, ndo fedza kuna nkulukumba wani ya hanya ku swinwe ngu tiva ku kwala ntirweni. Eh akuri munhu loyi akanga tshamiseki kaya.
0: Yeah.
1: Akuri munhu wa ku grooveni ari na sati. Ari vana nsati. Afamba a xavela ma 2000 mabyala vuya na mpundu. Sata zakarhala ende sato yena imvenda. Sato yena imvenda. Se loko risimulela mi ri twendlela la ku ndo fedza mvenda loko aza ku ndo fedza i hi swula ekarhele hi wena aka na xitayele xo mita xavelela kumbe njhani.
0: Yeah.
1: Se mfowethu tibuya ti na kasi me loko a nhlamusela me ka me se ngoma na swi tsanga swi tungoma le yivula yena loko no o switwa ita
0: swikolo nayi yimpi o veta ka u tshembe ka ngwe
1: a u tshembe ka mara swi swi andari ngoma because a fisuka la nhlokweni loko na Dr. Sandlen a studio vako a le ngoma
0: yeah
1: ba tlhaba ku i hit inge se u and it hit loko eh ka ti bala speaker reni xa mina la xa corona la
0: eh
1: hit vuya ngopfu
0: mara swi mitekele nkarhi wo fika kwihi ku va mutsala tinsimu letiwani ti tlheti kota ku rekodiwa hinkwato
1: Hey, nothing's my style.
0: Okay.
1: Mark Trevor nga tsala tisi. So to ze tilo dan hlokweni leswi tinga tisa swona hi ntumbulo kwa lo swi huma kona ka xikwembu. Risimulero very tshama na hlokweni.
0: Ari suki.
1: Ari suki.
0: Phela kuna laba va ku loko va tlele swi va lora va tsala. Swa ku nwina a swi zi swi ndla sweswo.
1: Fana na ngoma leya malaria nsuna. Ani huma hala federal palale. A stelio. Lo ni ku drive any one. Ah, that's me. That's how we are. So we are in the middle of the mess. Hey, no.
0: Yeah.
1: No, when take a phone and record.
0: We record.
1: We're so we are in our own territory.
0: Yeah.
1: So, you go ne, when the program director, yeah, MC, I'm going at the party, I'm feeling him chat to you. Was, when we were about to get a social media, you iba character leninga na yona ya mafenya
0: yeah
1: because tingoma to tala ta mina to tsula vanhu mihleketeni na mafenya swinene ibi tingwani ti va na ntiyiso tingwani ku ri to cina se ka tingwani ta tingoma leti nga kona laha i kokwana wa un'wana it's a true story kokwana wa mhe va nsini we so close ende swi kumeka ku wa swi vona ku hay a swilaa swa ha fana loko ku fika nkarhi wa mudende a wu fanele kuma boboyile
0: a ra ha ri
1: kona i ri vona ka mani kwani va fambini hi wo sala ri valeyi se ni ku eyi risimula a ri sukula nhlokweni wo ni ro humesa ni byela vanhu because this story a xi affect mi ntsena wo tala mi ta kuma ku swi le ku va tikeleni hikuva kokwana va ha ri kona ivi ku va na risimu ra no tirha le ni nga ri producer na Dr. Sandlen leriya ra kokwana wun'wana ni ri tlange na HW Makhuvele the legend yi na 90 something years mara
0: ya
1: twala ngoma laha ku ku na nkulu wa munhu so no tirha na rona era Dr. Sandlen na Mark Trevor hi ri yimbelele swin'we va feature e ri ba ku dlaya
0: ya
1: a ri ba ku dlaya
0: hi lero kahlekahle i phile hinkwayo
1: i phile hinkwayo
0: yi khome swilo swa matimba
1: a ni swi tivi ku ni kwatele yini leswi ni nga kwatisa swona loko ni nghena studio vanhu lava va ni seketelaka a va tshembi ku yimi mara mi u kwatela hi mina
0: ya
1: i ku ya na yo producer a yi kwatini
0: ya a yi kwatini
1: because va ri instrumentally 100% yimbelela 100% combination ya mina Dr. Sandlen 100% combination ya mina na HW Makhuvele na DJ Gift 100% so la iku ntanga oni 3 album yo tsakisa ku tla
0: ku tla hinkwato
1: hinkwato ku tsakisa vula ku yi clean ku jizwe kahle voice ta munhu meti twa kahle ndlela ya kahle se na producer ID
0: selini yeah kuna swi yimbeleri so tala leswi swi swi swi swi nga singula swi tshika ninga ku yini ka bona
1: nyiko enyiko kuna ku navela ku ndla ku vankana nda bona ku swihelela mfukeni
0: ya
1: malo ku ri nyiko swi ta ku honda
0: swi ta ku landzelela
1: ta ku landzelela swi ku famba humesa ngoma leyiwa se leswi swi nga humela mina I thought aninge tlanga music ku ya aba nondi ngam jana ku ngena ma 2000 a dominator and the komba music wingselwa ma 2000 ngopfu
0: na loko
1: ya ku performing kuma ku tingoma ta hina a ti hlabelelu ngopfu ma 2000 but ni swi vona ku ho akoba ma 2000 tsena kuna age group yo kari yi lava ku tinsimu
0: ya anti lava
1: ya lava so sweswi ni nga humesa na swona support ya kona yi na matimba ngopfu because na le ka ti online stores bele ku streaming van
0: ya a ingene ni kona kwala ka ti online stores e kumeka xinjani
1: loko mila ngena ka Spotify matikuma mila ngena ka Apple matikuma loko mila ngena ka YouTube matikuma ka Facebook matikuma TikTok matikuma
0: hinkwaza
1: hinkwaka xa hinkwako matikuma
0: kuna lava vo xavisana na ti USB nwana mas endla
1: ana endli aswa masiku lama technology ntichi vanhu ba ranga ku tlanga hi phone vaka ba download kuna na phone so ninga ku aka ba sekretari ba mina nkombela mi ngena ti phone tsala ro Mark Trevor na swa vitra Mark Trevor ka duma I mean ra amhluphanyana ku ri tsala tsale maka ku ishilungu xinwani xa le kule ngopfu kuva Mark Trevor ya xa South Africa hinkwayo so vanhu va tala va tsandzeka ku researcha kahle mara Mark Trevor ya MC TREVOR so nghenani mi downloada ngoma ta mina mi hi supporta na lava va ti lavaka hi WhatsApp amixavisela na hi WhatsApp aka 084-356-4059 ta mi sendela tona mi hi khensa leswi mi nga ta hi khensa hi swona
0: mi nga tlhe mi va hlekelana kambe
1: number is 084-356-4059.
0: All right.
1: Mark Trevor, a.k.a. Manasati.
0: Manasati.
1: Thank you.
0: Ni kensu sinene kuva hi vana n'wina kambe xivutiso xa ku hetelela hi nga tlhe hi tikuma kwini erini na kambe tinsimu
1: ni tlanga hi lembe hi lembe mara loko o tshuka ku te singile ku na ku huma
0: kwala
1: na kwala last week na karata ngwana vanhu DJ Gifts Magigwana na Khensa swinene ku va ti nyike nkarhi Khensa HW Makhuvele ku va mi ti nyike nkarhi mukhala bya mi ta hi ta rekhoda swin'we ni Khensa Dr. Sandlane va ti nyike nkarhi ta hi ta rekhoda swin'we ni Khensa Nora Skawash ka Mapube yona yi nga sponsora ku ni kota ku humelerisa ntirho lowuwani u va hi ndlela leyo ni Khensa Family ni Khensa Supporters ni Khensa Jesus RFM ku va yi swi tekele nhlokweni ku hayi artist yi humesile wo hi tivisa vanhu va swi twa ku
0: yi khomeleyile ni kense snare but kuba ikha even n'wina na tsemba ku heta tlhe vana n'wina ku nga ri khale
1: ai ta tsama ni mvake ni ta va ni ri available nkarhi wun'wana wun'wana mina lavaku ta va ni ri available na lava vanhu landzelaka swiyenge swa mabulo yena Mark Trevor luya aka Manasati and Manasati va ni rhandza swinene ande va tsaka Manasati
0: va tsaka ngopfu hlayisekani
1: danko
0: xiyimbeleri xa hina a hi va ni support hinkwakunkwaku ve ta kumeka hinkwakunkwaku tinsimu ta vona fambaseni ndlela leyo kambe ke kokwani wa wun'wanyani risimu ra kahle leri hi fambaka hi rona kusuka kahle eka Mark Trevor hlayisekani

hawu ri simrara ri twa ku meng sala sala famba ku idi chopa ba ku van bekela ni bekala hay khona man kambe loko sisi vas ka tsamse ka simrara ka risuka kahle ke xande xa famba kahle na mozli loko ba ku di chopa no tsamba ra pfumela misera mina wa hlaisekile enko ku nkwa ku la iba ku khere kona we are the voice of the nation if you can kwa ku la me ba ku mkhamera kona ba ku vambiri wa 10 minutes ka simela ku le ku mbeka ku be kahle awara liya nga awara liya ntlhano wa famba kahle na nwa ho nwa

0: kumeka ndenga wa sukura na matai tsame kahle hi ndlela leyi vakusana loko wo kuma vanhu va mirile ivi loko u hundza va kuhleka wa jika o va vutisa ku kumbe wa batshika ya lomu ya ka kona ke sana loko wo kuma vanhu va mirile ivi loko u hundza va kuhleka wa jika o va vutisa kumbe wa batshika ya lomu ya ka kona na ti fambela kahle man it's akini saka u kona e fika e kuma vanhu va timiri loko mara loko hundzi twa swihleko ku ri hey ku busy man landza ka mina la xibuse ku wa jika va vutisa kumbe xana wa famba na a hi bulena ka 0608 75 940 gsrfm nam amke
1: yebo
0: a hi kokona phahlani
1: a namuhla mi vaya n'wexe ka
0: tata namuhla xina xivundza
1: Ah, mina ni continue na renda ni vavuti. Swi fana no va sukela ani a wu twangi thumu loko e hindza a va miyerini.
0: Ya.
1: Va sala va hleka loko e hindzini. I swa endleka a va nga lavi ku ri i twa leswi va vulavulaka hi swona. Swa endleka himpela va hleka wena se hi ku a wu swi twangi hi ku mbambela. Na mindo ku hindza ku tsamba wo hindza as long as va tiva ra sa ra vona swilo
0: i ta va kuma
1: i ta va kuma
0: hey a swi nga to sungula swin'wana
1: hayi a ni wena i ta swi swi tiva ku i riheta yini a wo va byeli nchumu wena i kuma hi 1 by 1 i ta tsakeka munhu a ta ka wena i ku hayi sweswiya swa tolweni na tolo Aya, ni seni sweswi ya. A ku e vula yini u swi tiva kahle.
0: Swa twala swinene. Khensile kokwana.
1: Yebo.
0: Hlayiseka. Eka tlhelo ra n'wina mi yingisela wa mina mi nga swi endlisa ku yini xivuse ku wa jika i vutisa ku mi hleka mani kumbe xana ho tiyela mahlweni na rendzo ra wena hi buleni kahle ka 0608 75 940 i nga swi endlisa ku yini mi yingisela wa mina gsrf m na mamukeli
2: ahiye
0: vakhazi
2: alo no va langutani vo swikandza swa khosi a swi chavisi ha no va joyina ku hleka
0: hawina
2: vani kuma ndzayina leri a ri kulu ha ni nga va hleka ku tlhe ku nyuma vona
0: heyi va ku kahlekahle i kahle munhu loyi
2: eyi va nga tlha va kombela sori vo tala lava ni tivaka va swi tiva ku ha na ncica statimente loko no vo hi nga ku se inkwatise swinene ni ku hleka leswi a swo i hi kombela ku rivaleliwa
0: n'wina mahanyisa swin'wana n'wina
2: ande na hi ku kaneta munhu ani tshame ni kaneta munhu un'wana khi hi vona movha wo basa ni ku wo tshuka ha va gina cicini na ezandla hi nga a ku wo tshuka ku ri wo basa
0: mhaka
2: ku a ni kaneta ngopfu eyi se na mina va joyina ni va hleka ni tlhela ni va hleka ku tlula leswi va ni hlekisaka xiswona ku tlha ku rhanga ho va kombela suni
0: ya eyi
2: sesper hayi no a hi tirheni kupuka laha mirogolo la
0: hlayisekani buti wa mina
2: va nga ni khomi nkulu
0: vengezanga 0608 75 940 mi nga khomi boti nkudzi kwalano kambe ke hi famba na n'wina miyingisa ra mina nhlokomhaka mi yi twe kahle xivuse ku majika mi vutisa ku hayi khona mi hleka mina gsrfm na maamukele
3: ahe
0: ahe
3: madzumbi
0: i dzumbile magoda n'wina ke
3: i dzumbile
0: ina
3: mina loko ni hindza va ni hleka ndzini va na mhaka na vona va swi ta ku leswi va swi hlekaku va hleka swin'wana ale mina ni tava ni ri right
0: na mbilu yi nga vavinyana swisanani
3: a ni na mhaka na swona mi a ni u xo vava mi
0: magoda
3: a ni wa swi tavu loko munhu a hleka leswi a hleka ve u nga hlekisa i xikava wa munghana mara loko se u kha u hleka munhu u nga swi tivi n'wi hlekela yini a wa ha swi tiku se u endlela yini sweswo
0: ya ntiyiso
3: i ku mundzuku swi ya vuya hi wena
0: swa twala ni khensile
3: swi kahle ku munhu u n'wi byelaku hei a mi mbalangi kahle bote hayi ku hleka munhu
0: ntiyiso
3: ku
0: na hi ya ta sala a ri
3: kahle
0: i ntiyiso
3: hi swona hlayisekani
0: hlayisekani na n'we
3: ahe
0: thank you 0608 75 940 ra n'wi vonelo tshamisekwini mi yingisa ra mina xivutise i ku wa jika va vutisa ku mi swi hleka mi hleka yini kahlekahle a ni mani va ku ni le ku hundzeni alright a ngheneni ka WhatsApp leri riqingho ri nghenaka laha gsrfm na maamukele
4: wan'wana
0: vo tixitereko
4: a hetiyo ya mulandzela wu byeni

0: Mas ele notícia não falou ele agora de agora. Um beijo de ouro, de um ano, vai ter que ver, vai ter que ver.
1: Me não pede a caixa, moço, não é uma tristeza.
0: Ele é um grupo, vai ter que ver, se não vai chegar, me seguro quando se engana, quando o mundo não quer ser, vai ser, não tem lá, se for, se for aí. Se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for,
1: se for, se for,
0: Mas eu vou chegar mesmo de comba. Você não é mão na vida, eu vou só pular pra cá, vai chegar
1: mesmo.
0: Ixi! Ah, não sou um. É uma tosse.
1: Uma tosse e tá tamzuco.
0: Ah, não sou um. Thank you.
1: Thank you. 0608 875 942 makumebiri nkomba timinese kubika hlangwari ya ntlhanu a ri kane ngona kuwa bamba reloaded mingiseroisero fm nhlokomhaka ka ha ri yona xivutise ku wa jiki vutisa ku hayi khona ku humelela yini na kumbexani moya mahlweni na rendzo ra n'wina gsr fm na amukele
2: baby girl
1: hello mama
2: minjhani n'wananga
1: i pfukile minjhani
2: papa wa kwini
1: papa va tiva mani swi tiva
2: Timakata papa.
1: Ah, papa ni kare. Ile ile koma.
2: Ile ile koma ka nwananga. Itaile boyo wi.
1: Hey.
2: Loko ba ku bona ba ku hahlumahlu.
1: Hey.
2: Oh, what a tata.
1: Empe.
2: Wo amsebeni kuna mhlole mbili ku xikwembu ni phone ni tiyise ihinda. Iku loko u hlamula ita tihlolelisa va ta tlhela hleka va hleka va hleka
1: ivi siku ri onheka
2: ivi siku ri onhaka wo hinda i va tshika va hleka ve tingana ti ta khoma vona we tihindzeki swi vonisa sweswo ntombi
1: khensile kokwani gavi
2: no vula va kona papa kuwise ka
1: mba byela kun'wa wun'wani i ri
2: na swi tiva ni ta hetisa
1: Alright, 0608 875 942. Wena nkandziyiso lowu nga kona laha
3: mina jika ni sikari va vutisani ku a wa loko ni nga animiyeni se ni sikele mi hleka yini
1: ya
3: manulu ka minenginiso a mina vutisa
1: i va ta mi byee kahle 0608 875 942 ahee
4: pfukile sweswin'wahunga
1: i pfukile minjhani mama
4: i pfukile
1: ina
4: a wu vutisi wo hinda swi nga ndleka va kha va hleka wena i tlhela va vona ku va hleka wena mara va languti i va hinda va ta kota ku sala va nyuma
1: va tlhela va ku a ka a nga yi voni
4: ku ta sala ku twavo ku vava wa wu twangi ku vava a ni a wu swili leswi va swi hlekaka vo hleka
1: yeyi swa twala
4: nku
1: hlayiseka Zero six zero eight seven five nine four two. Ai, gumen kanzi yiselonga kona la.
5: Ai, wa wale. Mezumbini ya, na, man, wako. Na, zumbini, man. Ah, ai, ita topic. Loko, eni seka nga nananduna wena, ntakufuti sela yi, mika wanaka. No, nasula, loko, kaka. Hala! Yee, no, yee, mani seko. I ku lava ku holova na vanhu hleke tlhe vumbuluka hambi wa ni vona ni nga mbalangi kahle kumbe xin'wanyana xi dhavukini nga ku ni yo phuntanyana hanandu sweswo kumbe no nun'wa loko ni hindzala hi nga kona mihlolopho yi ta hi le ka munhu nkarhi wun'wana loko ku sumela swin'wanyana loko n'wi vutisani wana ku rhuketela heyi ehe n'wi tshika ku hleka xiphunta hi yena mani mori kwala ka mapuka kwa dyona na ku hlela dango
1: impela va ku n'wi tshikisi sweswiya a hi bulene mengisa ra mina 5:30 na mi amukela na n'we ma ha ku hi kumaka hi le ka nhlokomhaka eka ra namutlhasi gsr fm na mi amukela
6: mantsaki
1: voti wa mina
6: vanhu va rivile mpfukile
1: i pfukile vanhu va rivile va pfuke ngopfu voti wa mina
6: Ay, I guess. I know what the old Lord says. I guess we are one man. He is not much for me. That I know. Na. The next time.
1: Amen.
6: Now that some people are listening, I am going to go to
1: Yeah.
6: Mamsaki. No, ni vulana ntiyiso a swi olovi ngopfu swilo leswi hi vulavulaka swona namuntlha, mara mavanhu lava no hleka hi vanhu va ku ni nga va tivi ku ni nga hindzi. Ku na swi hala hi maendlelo. Ku na vanhu van'wana va ku komba ku hi tsaki hi hleka wehe. The worst part ni vula ku loko o tshuka nkarhi wun'wanyana ku ri vanhu lava ingaku a mi kumani. Wa swi vona na wena va karhi ku swekeni ku ni na hindza mina ni one exitarateni. Vo hleka ku ni a swi vo hleka vathu va va hindlela yin'wanyana. Mina na swi lava ku ni nga vulavula ni ku ni nge vutisi, mara a deep down na swi twa ku ni nga vutisa hi n'wana mani. Swo swa ni rhuma ku ni nga vutisa hi ku no twa ingaku swi ta ni vavisanyana. Swi loko munhu phela ku na situation tin'wana loko munhu a ku pfuka hambi nkarhi wa kunayena n'wi hlamula. N'wi hlamule ku next time a nga ku endleli nkarhi wun'wanyana ku vanhu vo tala va vona siya ka ku khandziya ka va hlupha va cikinya ngopfu. Va cikinya ngopfu i nga fika laha twaku ingaku swi nga havi kahle tsandzeka ku hanya kahle a vuton'wini bya wona. A ni loko va nga humesangi vito phela ku na situation tin'wana loko munhu a nga humesangi vito a ku tsakiwa n'wana i ta tshama ka nga vuli mina, mara a ka andla swilo swi ni vavisaka ku tlwela mpimo. A ni taneti ku swin'wana xikwembu xi ta va vona, mara at that time ni le ku ondzeni mina hi mhaka vanhu lava ni dlelaka va ka va swi tiva ku ni nge va qondi hi mhaka ku vito a va ri humesa ka alana ku tiwana mhani a hi hlayisekeni na vutisa mina
1: khensile buti wa mi hlayiseka
6: inkomu
1: thank you 0608-75-942 va ku ni tsakiwanga ebo a ni vutisi munhu swi ta pfuna yini ku vutisa hayi ni nga tivangela nyimpi hayi a ri zi vona swi vula ku va ni chava hapa malonga Sunset Villa ndi chilidzi mama Kenso khomba kilo mjojo mavata i khensi swinene mama Kenso hlayisekani swinene jisara fm na mamke
7: aye
1: mama
7: njhani
1: pfukile minjhani
7: i pfukile
1: ina
7: mina ni tshame ni hlekiwa ni tikhoma ni bakela ni ta va ni bile
1: wa
7: ku ni munhu loyi wa ku loko ni kwatile ni helela hi marita ni swi koti ku pfule nomu ni vheta ni va hundzisa sweswo va va hleka loko se va vona ku ni le ka distance va miyela ni swi vona ku lava a va hleka mina
1: a va lami vulavula
7: a va loko ni pfuka ivi endzhaku ka masiku mambirhi wun'we wa voho ni ya hlangana na yena loko ni hlangana na yena a mani ni ku
1: hoku
7: loko ni byele yini wa yi nga ni byelangi siku rele ra mi nga hleka hi ro se swi ta ni pfuna yini ni ta cinca yini hikuva na ha ri ka xiyimo lexiyana ni nga ni hleka ni ri ka xona hikuva ni swi tisa ka mi ni hleka yini se ti fambele hi ku rhula mani hayi ni ku hayo yi nga zi futhi ni nga ti endliwa antswa ku fana na vona hi swona hlayisekanga
1: mana mi hlayiseka
7: right
1: thank you 0608-75-942 va kuripela leswi swi nga hon'wani mina no miyela a ni vutisi kambe kumbe ku hlamula ko va nkarhi wa vona n'wani no man hi mina ni khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle ji sara fa mina mi amukele
8: ni ri amuba tate va ni tekele na nuna a ni va ndzi vutisi nchumu loko ni hindza va ku cheke masiku hambi vo vo rhwala ticheka swibege tinharhu va nyike hi nuna wa mina me ni kha ni rhwala ticheka swin'we va seka mhaka na swo va ta gaina yini ku minduku siku rin'wanyana ti ya khomi mina ti tiya ta a ti ri ta mina a ti nga ri ta vona
1: satala ma satala kensin 0608-75-942 mi yisarwa mina famba swin'we a hi kumeni nkandziyiso lowu nga kona la
9: vaxumi ka n'wa wun'wana na ku rhula ku ve na n'wina ka ntombi ya ka wun'wani yo na vukete ya kona mi yi dye kahle hi swi vonile mani mina ndzi ni vutisa nchumu ka sweswo swi nga ndla va hleka mina swi nga ndla va nga hleki mina no hindza ena ndzi ni langutanele ndhaku mina na ha famba ni languta vona wa tela ni nga koni na madleke mo nandziha ngomomo mozambiko ma ta vandliwa hi mapa yo huma mozambiko a na ku va vutisa ku vandlise ku yini wa tiva heyi ya nandziha madleke n'wa wun'wana ne a wu ri na mbura ya tshava
1: hi mpelampela ku nandziheni a hi tekeni leri tlimiwa ji sara fa mina mamuke
10: mpfune matsaki
1: i pfukela minjhani
10: ni ri ku hinda ni n'wi tshika ni nga n'wi hlama nchumu kwani hi yena hi ya mafuta mi nkarhi yini no hinda ni hambana yena i mavonelo ya Dr. Xivamu ka Muswana
1: i khensile dokodela hlayisekani
10: thank you mani
1: thank you ena ming sarisara fam yale ya kun hloko makale ai kai burusana iyon ingari wa rina mabonele yo kar la manga ko ji sarafam nam amke
11: sesek ngwa ngwa komo don wan non ran jo ni wan non ran ni
1: me bukil mar
12: matibana
1: ba fambi aye au au bani iseka hold ni kensi snen 0608875942 ramwe bonhel tsamse ku yini ngesi zaitsutsuma mi swinga mkhoma njani mi nga swi endlisa ku yini mi hindza ndzawini vanhu va sungula ku hleka ku ri ku loko ma hata hi le a va miri le va nga ri ku vulavuleni ka nchumu va nga ri ku hlekeni kambe n'wina loko mi hundza se va sungula ku va kha va hleka swi nga mikhoma njhani xivuse ku ma hundza matlhela mi ya va vutisa ku mi hleka yini kumbexana ya mahlweni na ndlela ya n'wina nani kensi swinene ku va hi kha hi kota ku burisana n'wina va yingiseri va mina mavonelo ya n'wina hi va hi lama hi ma kuma fika va hi tisela tidyondzo ni le ka hina van'wanyana kambe ke a hi tidyondziseni hi siku na siku ku nga vi na ku nga vi reason ya ku va un'wana siku ra yena ri nga koti ku famba kahle hi maendlelo ya wena kumbexana hi mavekelo ya wena ya swilo a hi tekeni riqingho lero hetelela jisara fm nam amke
13: hi
1: pfukile minjhani mam
13: ina hayi
1: ani
13: no va tshika va tihlekela va kolwa ni byi ni vutisa nchumu ya sinini a ni lava ku tiva nchumu ku a ni hleka yini ni vona ni fika mavuyela kumbe njhani hayi hi loko ku ri ku ni ya kwalaha va nga kona na ku fika ni tiyimela tsena ni vona ku va ni ta yini tsena swi hetelela loko va ni xeweta hi xewetana hi pfumelelana
1: swi hundza
13: swi hundza vona vini va ta tivutisa timbilwini ta vona ku mani loyi a ngo fika a ti yimela ku a hi nga yima kona a nga lava ku tiva ku mo hleka yini xi ku yini vona vini va ta tivutisa mina ndzi ni vutisa nchumu no miyela
1: swa twala ma
13: hi swona a hi yini mahlesi swaminyo
1: hlayisekan danki hi va hi kha hi pfala hi ndlela yaleyo mingisa mina ni nhlokomhaka ni khensile ku va hi kha hi kota ku burisana kahle himpela swi kahle ku va hi kha hi dyondzisana no tsundzuxana hi siku na siku kambe ke va hi kha hi pfala kahle hi ndlela yaleyo simi ra kahle kusahle ngopfu ka Elias Baloyi loko va ku vuya murhandziwa hlayiseka na ndzhaka risimu leri hi vuya hi ta tlangela siku ra n'wana ku velekile

0: ku pfinyiwile na ku dlawa emugangeni wa ka Mkhomi loyi a nga va ri karhi a vekiwa endlwini yakwe ya makumu. Loko hi languteka mhangu leyi hi leyi nga va ri karhi yi pfuxa swikombelo leswi pfuxetiweke swa ku nghenelela ka maphorisa ya matimba loko swi ta ka ku sirhelela vadyuhari eka tindhawu letiya, laha murhangeri wa nhlangano wa Gogos Association ku nga William Makhuvelo va kombisa leswaku nhlangano wu lahlekeriwile hi ku tshemba loko ku langutiwa eka maphorisa ya laha kaya, loko ku langutiwa eka milandzu yin'wana leyi va karhi karhi yi katsa vanhu lava va dyohele va dyhaleke lava nga tlhela ri karhi a kombela ku nghenelela eka maphorisa ya tiko. Makhuvelo vula leswaku timhangu to fana leti hi leti nga kala ti vekiwa eka tindhawu to fana na muganga wa ka Mulamula, Gumbani, hambi ku ri eka tindhawu letiya ta ka Sani, laha meyara wa masipala wa Colin Shabane ku nga Nkulukumba Shadrack Maluleka nga va kombisa leswaku valawuri va va ri karhi va vilerisiwa hi ku andza ka timhangu leti ti fambelanaka na mhaka ya madzolonga ya rimbewu eka xifundzankulu xa Limpopo. Loko hi languta va nhlangano wa Gogos Association va kombisa leswaku vahori va mudende va fanele ku va va kota va ku va va kuma mali ya vona ya midende emugangeni ehandle ka ku va va nga ri na ku chava.
1: Tanihi nhlangano wa Gogo Association lowu yimelaka timfanelo ta vadyuhari hi ve kona eka nkosi wa kokwana N'wendumanyana va malembe ya malembe ma 86 lava va hlaseriweke ni ku va va pfinyiwa hi vanhu lava va nga tivekiki ku fikela sweswiwani. Tanihi nhlangano hi kombela leswaku vulavisisi bya maphorisa byi ya mahlweni kumbe hi nga vula leswaku swiyenge swo hambanahambana lava nga tokota eka timhangu to fana letiwani leti helanga timhangu leti nga ku yeni emahlweni ta GBV a va ngheneleli ku va va tisa ku tshemba eka vaakatiko. Mi ta tsundzuka leswaku timhangu to fana na leti ti humelelile eka miganga ya kusuhi ku fana na le ka Mulamula ni le Gumbani ni le ka Hasana, laha ku fika sweswi a hi si kuma exiviko lexi kombisaka leswaku ku ve na ku khomiwa ka vanhu. Tanihi va Gogo Association hambiswiritano hi ta ya mahlweni ku va hi lwela timfanelo na ku tirhisana na maphorisa ku endla leswaku lava endlaka mhangu leyi kumbe muendli wa mhangu leyiwani a khomiwa. Hikuva loko mi langutisini mi ta kuma leswaku timhangu ta muxaka lowu tisa ku chava eka vadyuhari ngopfungopfu loko swi fika ngopfu ka ku na swiendla leswi kombisaka leswaku timhangu ta muxaka lowu ti tala ku humelela hi minkarhi leyi mi kuma leswaku va ha ku ya va ya hola mudende ya vona. Leswi swi vuyelaka timhaka ta ku a va hlayisekanga vakhegula, leswi tisaka na ku chava lomuya va tshamaka kona. Kambe ku fikela sweswiwani hi kombela leswaku vakhegula va hina a va tiyi timbilu hi kona hi va Gogo Association ku va hi va hi lwela timfanelo ta vona tanihiloko timfanelo ta vona ti ri na nkoka aka vumbiwa ra hina ra Afrika-Dzonga aka Act 108 of 1996 leti ti vulaka leswaku ku na leswi swi tivekaka hikuva i ti-human rights, human right to human dignity. So hi ta tirhisa na swiyenge swo hambanahambana hambi ku ri va meyara hambi ku ri vaholobye vo hambanahambana ku va hi lwisana na timhangu ta muxaka loyi ku va ti ya emahlweni ngopfungopfu kwala xifundzeni xa Vembe.
0: Yaloya ku ri muvulavuleri wa nhlangano lowuya wa ku yimela vadyuhari wa Gogos Association ku nga Nkulukumba Bishop Baloyi kusuka eka tindhawu letiya ta Gumbani. Tlhela langutana kambe ka nkandziyiso lowu va ka wu ri karhi wu khumba meyara hi nkarhi lowu a ri karhi a chavelela va ndyangu loko hi languta eka ku vilerisiwa kakwe eka ku tlakuka ka timhangu leti fambelanaka na ku va vaxisati va ri karhi va xanisiwa hambi ku ri ku dlawa.
2: Na tani hi masipala wa Colin Shabane tani hi mfumo hi ku angarhela ha ku huma aka n'hweti ya vomana loko hi ta va hi twile mahungu yo khomisa tingana yo fana na la ya nga humelela aka ndyangu lowu.

mina unamina ntombi yozenya ntombi lesikhonisa amaleza wazinjive nsezelwa kahlungwana ni rintukulo mamjaji ngwa smart nasira mamjaji ngwa mathole kama vuza kaya mbuya bapfukile bani no vana ntshembo nakupfumela swa ku bani bapfukini sheweta vanhu inkwaku nkwaku nkwaku nkwaku lo mini ngisira kamiri kona minjani na mipfukini ka ndawo ta ku hambana hambana bapfukini bani vaka gawula khakhala nindani thomo hlomela bapfukile bani baleka home 14C, 14A, wapukini manbele section F, kremetati, wapukini manbele ka bungeni, ka starch, wapukini manbele kama juice anirikona weekend lewana, kuna tournament ikulikumba inga koo kama juice, panjani manbele kama juice, van kumika hlingupu manbele kama juice, panjani manbele ka mavalani, shkukwani, home ni shaina ni nkomo, halaka mahumani halaka kaba hosi mahumani bapfukile bani no vana ntshembo nakupfumela swa ku bani bapfukile isiku leri ria nkarhi na nkarhi imvulwa kahle mingiseri wa mina weekend lay akuri na mitlangu yo tala tala tala inga kona mara namuntlha ni ta va ni kha ni tsutsumisa nongonoko wa mina cause na ti-interview ta ku tala mingiseri wa mina na ti-interview ta ku hlaya swinene ni ta va ni kha ni vulavula na vawini ba Mayor's Cup va xisati vawini ba Mayor's Cup va xinuna ni ta va ni kha ni vulavula na vona ka majaha masiku ra namuntlha kasi ku na foundation yin'wani yi nga kona ya nkulukumba nhlamulo ni ta va ni ri na vona a tilayinini ta hina ku burisana na vona hi xidzi mayelana na foundation ya vona ku na top 16 leyi nga koho ta ku byela leswaku hi ta va hi karhi hi vulavula njhani na vona butihlamulo mingiseri wa mina so ku twa to tala tshamisa sweswo hi kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcfm.co.za mingiseri wa mina a ni nge vi na nhlokomhaka ka siku ra namuntlha wo ni byela ti-highlight leti we u nga ti vona hi weekend mugqibela na nsoto kumbe na mitlangu ya CAF Champions League CAF Confederation Cup, mitlangu ya Betway Premiership, mitlangu ya La Liga, mitlangu ya Serie A, mitlangu ya English Premier Soccer League ibe kona, Bundesliga iri kona, na yin'wana mitlangu iri kona mingiseri wa mina, ni byele ti highlight leti nga ti vona. U hlamarisa hi ntlangu wa Mamelodi Sundowns ku va yi drawing, ntlangu wa Kaizer Chiefs va drawing, kumbe xa xipano xa Orlando Pirates ku va xi winini, u hlamarisa hi xipano xa yona FC Barcelona ku va xi winini, a ni swi tivi mingiseri wa mina mara mhaka koho timhaka ta ku mitlangu ya bolo yi wini ene yi vuye hi nta mingiseri wa mina swi lava wehe leswaku u va karhi i hi byela leswaku hi wihi ntlangu lowu nga ku hlamarisa hi khoma kahle aka nomboro yena ya xirhandza 0608875942 kwalaya hundzisela nkandziyiso mingiseri wa mina u mi byela leswaku hi wihi yihi mitlangu leyi wehe yi nga ku khoma kahle ku nga rivali the Springbok xipani xa hina lexi ndlaku leswaku hi va na makatla xi winini ta ku byela leswaku xi wine tingani le ka mitlangu leyi ya US Open ya tennis ku biwa vanhu

0: anigeze neta nkari mingiseri wa mina anigeze neta nkari kuma kahle ka Facebook page ya ina GCRFM kwa la ya mingiseri wa mina kwa la ya uba kwaru kuma kahle kona uta tlhela u nibyela leswaku u yingisela uri kwini ku halaka Facebook page a isungule mitlangu ya Betway Premiership mingiseri wa mina hina ngutisa leswaku vamani vanga kota kuva batlanga kahle vamani boka vanga tlanga kahle ka mitlangu ya Betway Premiership loko tinwana ti kha ti drawa tinwana ti kha ti biwa tinwana ti kha ti loser hindlela ya ximshele henhla I mean swi komba kahle leswaku tafula ra Betway Premiership naro ri teka xinwana xivumbeko ku drawa ka Sundowns na ku drawa ka xipano xa Kaizer Chiefs swivula yini ka tafula ra Betway Premiership swivula leswaku xivumbeko hi xinwana a itsumele ka mimbuyelo ya Betway Premiership ya nangutisa leswaku ti tlange njhani vamani va nga tlanga n'wana ku nga vulavuli hi swona cause drawing Mamelodi Sundowns drawing Kaizer Chiefs a swi tirhi laha hi fanele hi vulavula hi mimbuyelo hinkwayo mi buwini team ya wena mi yingiseriwa mina main favor hinkwato wa swi tiva na wena so no fani ni ku nyika mimbuyelo leswi yi nga tshamisa swoho leswaku yi tshame njhani aka mi ntlangu ya Betway ni ta tlhela ni ku nyika mitlangu leya Motsepe Foundation Championship hi langutisa leswaku yi tshame njhani na yona miyingiseri wa mina a hi sungule mitlangu ya Betway Premiership 2026 Zone Fire a hi tsumelele rivala ra mitlangu ra Solomon Mahlangu laha ku tlanga xipano lexi swa yona TS Galaxy na xipano xa Kruger United the newcomers va dyondzise xipano xa yona TS Galaxy leswaku bolo yi tlangisiwa ku yini hikuva va kota ku va va hlula xipano xa yona TS Galaxy bolo yin'we eka tandza kasi hi tlhela hi vona ntlangu leyi rivala ra mitlangu ra Free State hi vona xipano xa Swelele na xipano xa Golden Arrows va tlanga ku ringani bolo yin'we eka yin'we kasi the newcomers Milford leri rivala ra mitlangu ra Sugar Ray Culu hi vona xipano xa yona the newcomers va va xupula xipano xa the Rich Boys Richards Base hi tibolo ta ntlhanu eka yin'we I mean like Richards Bay ku endleke yini hi yona bolo ta ntlhanu hi the newcomers bolo ya ncica impela a hi tsumile ka yin'wana mitlangu hi langutisa leswaku yi tlange njhani miyingiseri wa mina ku na ntlangu lowu nga va kona a rivala ra mitlangu ra Presence Magogo laha hi nga vona xipano xa Usuthu AmaZulu xi tlanga na xipano xa Marumo Galaxy laha AmaZulu va nga va kota ku va hlula xipano xa Marumo Galaxy bolo yin'we eka tandza va va tiyisisa AmaZulu leswaku va teka mikutlunya yi ri yinharhu kasi yin'wana ntlangu leyi hi nga wu vona leri va la ra mitlangu ra Buffalo a kaya ka xipano xa Chipa United hi vone xipano xa Mamelodi Sundowns va va lahlekela hi mikutlunya mimbirhi va kota ku teka nkutlunya wun'we a ndzhaku ka loko xipano lexa xo yona Chipa United na xipano xa Mamelodi Sundowns va tlanga ku ringani bolo yin'we eka yin'we kasi ntlangu wa ku hetelela ka mitlangu ya Betway Premiership hi vonele Old Peter Mukaba xipano xa Polokwane City va tlanga na xipano xa Kaizer Chiefs laha ntlangu wa koho wu nga huma hi bolo yin'we eka yin'we va teka nkutlunya a hi tsumele ka tafula ra Betway Premiership hi langutisa leswaku yi tshame njhani tafula leri wa miyingiseri wa mina ku draw ka xipano xa Mamelodi Sundowns swi vula kahle leswaku va siya mikutlunya mimbirhi Mamelodi Sundowns va tshame amalembelembele ya tafula ra Betway Premiership a ndzhaku ka 8 wa mitlangu va wina 6 va drawa mimbirhi a va se loser no loser miyingiseri wa mina va na 20 wa mikutlunya kasi Orlando Pirates the Buccaneers hezi mnyama ngenkani va tshame kahle vo tikitiki aka xiyimo xa vumbirhi a va tlanganga Orlando Pirates miyingiseri wa mina i xipano xi ri xoxe lexi hi nga vona xi ala xi tshameka number 2 hambiloko ti-team letin'wana ti va ti tlangile miyingiseri wa mina Orlando Pirates va tshame kahle ka xiyimo xa vumbirhi va tlanga mitlangu ya 5 va wina 4 va drawa wun'we a va se loser va na 13 wa mikutlunya kasi Usuthu xipano lexi ni twaka nga ku nguva leyi ya 2026-2027 miyingiseri wa mina hi xin'wana lexi hi faneleke hi xi langutisa va kota ku va va tlanga mitlangu ya tsevu va wina 4 va drawa wun'we va loser wun'we va na 13 point na vona aka mitlangu ya tsevu miyingiseri wa mina kasi xipano xa yona Kaizer Chiefs va tshame kahle ka number 4 va tlange tsevu wa mitlangu va wina minharhu va drawa minharhu a va se lahlekeriwa na mitlangu na wun'we va na 12 points kasi leni hansi timhaka ti laha miyingiseri wa mina loko nangutisa le hansi ka number 16 Marumo Galaxy ku endle njhani a ni swi tivi leswaku ku endlaka yini hi xipano xa Marumo Galaxy miyingiseri wa mina xi tlange tsevu wa mitlangu a xi se wina na ntlangu na wun'we xi drawa mitlangu mimbirhi xi luza 4 swo va na mikutlunya mimbirhi miyingiseri wa mina kasi xipano xa Swelele va le ka number 15 va tlange nkombo wa mitlangu a va se wina na ntlangu na wun'we va drawa minharhu va luza 4 va na 3 point miyingiseri wa mina the Richards Boy xipano xa Richards Bay miyingiseri wa mina na xoxo xi tlange ntsevo wa mitlangu a xi se wina na ntlangu na hunwe xi luzekela hi mitlangu minharu xi luza minharu mingiseri wa mina vana mekutlunya ya mu ya inharu xipani xa yona Richards Bay mingiseri wa mina so dokodo ku swi vona leswaku xipani leswi ingaku swa salasala hi swihi aka tafula ra Betway Premiership a hi tsumile ka mitlangu ya NFD hi langutisa leswaku yi famba njhani nkarhi wa hina wu yivekela ka 7:15 nongonoko wa Sportville mingiseri wa mina a hi tsumile ka mitlangu ya NFD ni ku nyika mimbuyelo leswaku yi tshame njhani hi ta vuya na va wini va Mayor's Cup va xinuna na va xisati swi ta hi ku rhange va hi mingiseri wa mina cause na ti-interview leti faka ni ti endla ni ku byerile leswaku nkulukumba hlamula ni ta va ni ri na vona atindlwini ta hina ta vuhaxi ku va hi burisana hi mitlangu leya top 16 a hi langutisi mimbuyelo ya NFD kumbe National First Division mingiseri wa mina leyi vitanaka Mtsepe Foundation Championship mingiseri wa mina 2026-2027 yi vuye hi ntamu ka mitlangu leyiwani ya le ka NFD loko u langutisa loko u nga teki mikutlunya kumbe xana mikutlunya i nga yi teki ka ha ri nkarhi mitlangu leyi ya Mtsepe Foundation Championship yi tala ku va yi cukumeta vanhu le hansi-hansi le mara ku teka mikutlunya ka ha ri nkarhi swi vula leswaku u le ka good standing xa ku va u kuma promotion ka ha ri nkarhi mingiseri wa mina kumbexani u ya u ya tlanga ti-play off a hi sunguli hi ntlangu mitlangu leyi nga va yi tlanga hi mugqivela hi vone xipano xa yona Lerumo Lions va tlanga na xipano lexi va xi vitanaka Real Native ntlangu wa kona u tlangeriwa leri va lera mitlangu ra University of Johannesburg Lesoweto campus laha hi nga vona xipano xa Real Native va va wina hi bolo yin'we eka tanda kasi leri va lere mitlangu ra Toyando hi vone xipano xa Upington City va tlanga na xipano xa Venda Academy laha hi nga vona xipano xa Upington va va kota ku va va hlula hi tibolo tinharhu eka timbirhi kasi Gomora na xipano xa yona Lisa Ford leri va na mtlangu ra ka Malamulele hi vone Lisa Ford va va ka hlula hi tibolo ta mune eka timbirhi kasi leri va lava mtlangu ra Mcolisi Dick Jacobs hi vone xipani xa yona Hungry Lion va va tlanga na The Beast Hungry Lion va kote ku va va hlula hi tibolo timbirhi eka tanda kasi ntlangu wun'wana lowu nga va kona leri va lava mtlangu ra Sugar Ray hi vone xipani lexi va xi vitanaka The Midland Wanderers xi tlanga na xipani xa yona Northwest University ntlangu wa kona hume hi bolo yin'we eka yin'we kasi leri va lava mtlangu ra Tax hi vone xipani xa yona University of Pretoria va tlanga tanda eka tanda na xipani lexi va xi vitanaka Obit College kunjani kwalani mingiseri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku u le ku tiphineni hi nongonoko wa Sportville loko ni vuya mavhengeleni hi ta va hi karhi hi vuya na vawini va Mayor's Cup va xisati mingiseri wa mina u ta va u karhi u twa leswaku i va mani va nga wina hala ka Mayor's Cup va dya joy vanhu va winini swa nandziha swilo loko va winini vanhu swin'wana na swin'wana swo hlekisa mingiseri wa mina so u nga hlamali loko va tshama va kha va hleka hi ku wina swa hlekisa nkarhi na nkarhi swi ndla leswaku miri wu va kahle a jiki mavhengeleni loko hi vuya mingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi vuya na va wini va Mayor's Cup va xisati no la ku ku surprise mingiseri wa mina a ni nge vi ni kha ni va boxa swiswa leswaku i va mani va ta va karhi va tivula leswaku i va mani va be xipani xa le kwihi mingiseri wa mina so hinkwaswo sweswo u swi kuma ka nongonoko wa Sportville nkarhi wa hina u yi vekela ka 7:17
1: naswona a va tluriwi va ku khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yi endla 51,600 na ku borha ku tlula kwalomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand 3 meters till casing i 2,500 rand transport i mahala loko u yimika custom u kuma 2,500 u nga hi foyinela kumbe hi WhatsApp eka 062-792-4318 062-792-4318 xikwembu xa bowl jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga
2: na duma duwe gena malamulele ya tinungu jisa hikuwa hikutisela chitriso za kwaliti ya shimu shalensha eka hirukwasu nisifanga na sona na sona unge kela udukumela tupo indi na kuwa utsoveriwa nukuru na kadraka na duma hatuwe unge titsarisela rona na munta kutsarisa imala tuni specialist vanga kukumela sona kuma 3,6 meters corrugated iron sheet hi 139.90 unge kela udukumela 2,500 liters Africa water tank hi 2,299 kuma 100 liters solar gisa hi 4,999.90 Specialist shi kumeka ela duma gena malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo la duma where you save and score.
0: Wisasa semingiso ra mina na mina ntombi yozanya ntombi leskunu swa malenza wa zinjivi ntsetselo ka hlongwana neri tukulo mamjaji nwa risema na sira mamjaji nwa mathole ne ku byerini leswaku ni buya na va wini va Mayor's Cup va xisati Lady Soccer le yiwani la ku vulavula na vo yo mingiso ra mina isikhwinyana le ningana yo ha tindlwini ta hina ta va absent nkwe
3: ahe
0: mapukini
3: pukini ofishela nwina
0: pukile mitlangu kumbe xani mitini la tindlwini ta hina ta vo hashi ni interviewer akora mungari kambe rambiri spanisha ka bongwani a xitlanga na spanisha ka skhwinyani la ninga tshembisa leswaku loko vaka bongwani vo va xupula spanisha ka skhwinyani ndavani khani humesa 1000 nika spanisha ka skhwinyani mara ne swi tikombe nga ku mali ya me hi sindini hikuva yiponini hikuva spanisha ka skhwinyani ba veti ngwenya ta 2026 ta mitlangu ya vaxisati ba veti ngwenya ta 2026 ta mitlangu ya vaxisati ya Lady Soccer le timbalenta.

0: wisa sasa mingsi rame nona mina ntombi uzenya ntombi yele sikundi sama leza wazinjiva nsese lo kahlungwane kanongo nongo wa Sportville mingsi rame nukubzeri nlesha kuni comedy champion ta mitlangulia ya Mayor's Cup bashinuna na bashisati mingsi rame na mitlangulia wa ayibaka ritlangwa imgibela akurana ti final ta bashisati ta netball ta lady soccer ta bole ya minenge ya bashinuna mingsi rame na nikome such a six okay, na spani cha skwinyani. Tabani kani mbulabula na mwe, meriba mbiri. Kumbesani, spani suri mbiri. Ibzele ni mabitu mangwe na naku metamuma ikwi?
1: Mito ni chauke wanda kusura ka miyesha.
0: Chauke wanda, yini wanda ka spani cha miyesha?
1: Captain ya such a six.
0: Captain, mzaberu gwini? Yite kinyani yisa hen, sanyana batakota kukutu.
1: O, inko mwash, mwanza kushota wa ingiserwa jisera fe.
0: Yana ka Mike.
1: Mina ni Mido Mhlongo, kuchia Spanisha, such a six, kumbe ward 80.
0: Okay. Eta sungula hi lava ka Skhwinyani. Takani Mike mi tisa kusuhana n'wina. Swi mi olovele ku fika kwini ku va mi ba Spanisha ka Bon'wani?
2: Leswi swi nga hi olovela ngopfu. Na xijumba lexa mi nga fika mi nyika xoho wa mbirhi laha. Xa ku kula tiplayera tinharhu. Leti mi ti tivaka ingaku hi toho loko mi vona loko a ri titlanga bolo ti ndla leswa swaku ti tlanga bolo ti ri tinharhu ni ve ni ya tirhisa sweswa hi vona le practice ni kota ku loko bolo yi khoma hi luya wo karhi wena i nga ha rhandzana so leswi nga fika swi hi olovela hi rhange hi kora na a va koranga kahlekahle vo hi lo tigwaza hikuva se China hi tsake ngopfu hi twanga ku hi winini game.
0: Okay, swi vula ku ka 90 minutes mitlange 1-1.
2: Hi tlange 1-1 va bet penalty.
0: Ti-penalty mi wine tingani?
2: 5-4.
0: Batlangi akuri atmosphere injana campaign andaka loko meburwe tingwenya ta mitlangu ya Mayor's Cup ya 2026.
2: I fina marito nkwini and lixin'wana xi nga hi tsakisa ngopfu sweswi a ni nga fika ni swi vula laha na ku va ka Marovele lava undertaker va ya humesele bazi ra ku rhwala ti-supporters na loko hi muka hi kuma na lexikaya hi hlanganisiwi na pa xikontirini.

0: no voting, kuma ti muvhati hi merini leti na leti nga sukana na Giyani hi kuma ti hi merini ti nghena yena yena hi stand hi kari jika jika ka ku boha mabele ya ground
1: ni kansesala minga ku yini aka varandi na vaseketeri va xipano xa n'wina xa ka Sikhwinyana andaka loko mi winini minga ku yini
2: ninga ku eka varandi na vaseketeri va ka Sikhwinyana hinkweni ka n'wina hi khensa support leyi mi nga va na yona sukela kwale ku sunguleni swikarhi swi nga olovi mi karhi mi teka timali ta n'wina xikhwameni mi hi sapota hi ndlela leyi mi nga hi sapota hi yona swi hi tsakisini swinene na hina swa hi tsakisa swinene na n'wina khomisani sweswo swi nga vi swa namuntlha ntsena a swi vi swa masiku hinkwawo xikwembu xi mi katekisa leswi mi nga swi endla ntirho wa kahle swinene
1: coach ni la ku vuya ka wena ni nge za ni tsutsumela aka ni la ku mi tshika mi famba mikapteni kwini a tshunele mikapteni coach mali yi win-win-i ku vuriwa leswaku ku winiwe 55,000 rands vawini va Mayor's Cup va xisati i ncini leswi mi nga xi plana mi xi planela vatlangi va n'wina andzhaka loko mi winini kumbe vo famba mi ku a va fambisi sweswiyani a hi na mhaka na vona
0: hi ku hi vonenyana hi dyondzenyana swin'wana ngopfungopfu na hi xipano xexa a hi tlanga na xona ha swi vona ku loko ti-team to tala ka ngopfungopfu ka ti-lady soccer ti tala ku pfuka loko ku va na Mayor's Tournament se a hi la a hi tela hi miehleketo ya ku loko a hi kuma yena leagi nyana so kwala Giyani nyana hi joyinanyana leagi ku hi tshama hi ri busy vatlangi lava tshama va ri busy ra ku gurumanyana gengenyana leyi ntsanana leyi
1: coach ni vulavula hi timhaka ta mali yi win-win mali yi win-win i 55,000 vatlangi va tlangini mali leyiwani vatlangi lava va ya ku yi kumeni kumbe yi ya dya hin'we management na
0: hayi mali mitlangu un'wana na un'wana ha ya tixavela swi swa kahle na vatswari va hi va tsaka ende xin'wanyana lexi ni xi lava ni xi tiyisisaka na kwala ka GSR na namuntlha a ni nge teki mali ni nyika n'wana munhu mutswari wa hi a nga ri kona
1: okay
0: ya ku ni nga ta famba ya nghena timhakini va famba va vutlelana kwala mapatwini ni nga swi twisisi
1: i ku mukapteni wa xipano okay a tshunelele mike captain u ri yini ka varandi na vaseketeri na ti-coach ta wena andzhaka loko xipano xa n'wehe xi vuriwe leswaku i tingwenya ta mitlangu ya vaxisati ya Mayor's Cup ya 2026
3: loyi a vulavulaka laha emarovela Gidivoni a ni to rhandza ku khensa ka vaseketeri na lava nga hi pfuna swinene ku kondza hi fika laha hi nga fika ko because of vukona bya vo byi hi pfunini swinene hi kote no fika laha hi nga fika ko hi mhaka ya vona na ku kota ka vona
1: mi songasonga mi ku yini kusuka ka xipano xa xa le ka Sikhwinyana xa vaxisati hinkwenu loko mi heta mi va nyika va songasonga swi vula ku mi ta va mi kha mi hi excuse ku sala lavan'wana
0: hi ta ku leswi swinene swi beriwa mandla ni kombela ku ya emahlweni hi kombela support yi nga heleli ka lembe leri ntsena na lembe leri taka a va vukona vanhu va tshunela vatswari na vana lava lavaku a ri si munhu ku ta practice a ta joyina swi ta tsandza hikwalaha mara karhi hi tirhana na vona
1: tati mi songasonga mi kwihi
2: lexo sungula ni la ku tlhela ni khensa vatlangi hinkwavo ka vona leswi va nga swi endla va endle mhaka ya nkoka mi nga tlheleli ndzhaku ku va mi karhi mi tlanga swi ta mi nyika swo tala leswi mi nga na swona titalenta ta n'wina ti sungula ku vonaka namuntlha swi nga mi pfuna ku ya mahlweni mara ku ri hi ku mi karhi mi yisa na tidyondzo emahlweni a mi siyi tidyondzo endzhaku mina ni rhandza ku khensa na tisapotara hinkwavo ta ka Sikhwinyana na yona Sikhwinyana hi yoxe yi na matimi siku ra namuntlha ku va hi fikela ka GCR na ku va hi karhi hi wine tournament leyiwani ka 2026
1: khese swinene va lava kusukaka a va ri ka kusuka ka xipano xa ka Sikhwinyana lexi nga va tingwenya ta vaxisati ta 2026 mingiseri wa mina va fambana va tibukutele 55,000 rands va tiyimisele swinene va be xipano lexi xa ka Bongwani ka 90 minutes va tlange ku ringani bolo yin'we kasi ka ti-penalty xipano lexi xa ka Sikhwinyana xi ve xi ku hayi hina hi teka khapi leyiwani va teka va famba na yo kaya a va hoyozela swinene secha 6 swinelanga ti-mike ta va hi karhi hi mpfapfarhuta hi ta kota ku va hi karhi hi hetisa swa kona ni khense swinene va ka Sikhwinyana fambani kahle mi hlayiseka la mapatwini coach tekani mike mi tisa nonwini mi tlangini na xipano xa ka dzingidzingi mi nga ku yini ka varhandzi na vaseketeri va xipano xa ka miyexe
4: inkomaxa la ku rhandza ku xeweta vayingiseri va GSR na nongonoko wa sportville maxa ndlela leyi hi nga yi famba yi ngo tikomba yingo a yi olovini hi ku namuntlha hi na khapi
1: na yi vona khapi ya n'we yi saseke swinene ma va tshuneteni yona swa ku yini kokana ri noko na mi nga ku ngoveni famba na nwe ku hala ka miyesa
4: a tani ku vela ana havula swinga ku mongwe a swi olovini a anga ri makale ai olovini a xi support le vanga hinyika yona what 18 as whole na the surrounding area tani vele na last time ani mjelini a air too much na suku lerwan like lawula ntiyiso a ku dominate support ya hina was too much a cancer swinene a cancer kuva like me va me seketeleni swikarhi swinga olovi a swinga olovi cause vanhu va fanele va ti search muhaxi wa mina va ya etibolweni mali ya vona ku tika ma swi twisisa
1: a swi tika ku fika kwini xipani xa ka dzingidzingi ku va mi xiba mi va mi vuriwa tingwenya hi kwihi laha mi tikeriwa kona mi nga twanga ku nga ku ntlangu lowu se wa hi lahlekela mara mi tlhe mi kuma tikhokho ta n'wina la mi nga kandziyela mi kota ku va mihlula
4: muhaxi wa mina I'm sorry to say this ka vanhu va ka dzingidzingi a no va delela kumbe njhani ka timeche leti hi nga ti tlanga ti ri 5 laha eka GGM yona na mechi ya ka mapu it was one of the easiest
1: aleti
4: hi nga ti tlanga a ku ri mechi yin'wana ya ku olova ngopfu believe me you meche leyi hi nga yi tlanga na ngoma masipala I level it as a ku ri yona final before final final yi tlanga na ngoma masipala haliyani a hota ku hetiseni ka nawu there was nothing special about dzingidzingi a no va delela
1: na ha ri ka Mayor's Cup na ha ri ka ti final mi hume hi tibolo tingani aka tingani a ku va mi hlula xipani xa ka dzingidzingi
4: hi hume hi bolo yin'we
1: eka tanda
4: champion score
1: champions
4: hence we are champion today
1: e champions ke swa ku va tshatshele va ze va tinga ku va ta kora ka sa kuna lexi nga ta ndlela
4: va tshatshe va vana that feeling ya ku maybe va nga kuma something no that was our day loko mo tsona la tsamu vuli ni ku hi ta vuya na yona and indeed le vuya yo yena mutla
1: mutlangu wa Mayor's Cup wa Mayor's Cup inkwai u huma ka Spanishini
4: our captain our captain wonderful is one of the best tlanga center back our player of the tournament
1: ibe player of the tournament
4: yes as well as our goalkeeper Jochugova
1: ube goalkeeper of the tournament
4: ale sungu mina ngeyovula obvious
1: okay
4: together with my technical team like I take nothing away from them because hi tlangi role ikulu kumba ngofu as well as now for one of them he was here last time like general
1: are
4: kona la and also the other general
1: la vanwana na baba ba vulavula man
4: isikhulu lexi
1: isikhulu
4: isikhulu xa yena godfather
1: sinene ka mike mi xa weta mi titwa njhani loko xipani xa n'wina xa Secha 6 xi va xi kha xi hlurini ka mitlangu ya Mayor's Cup a swi olovanga hei ti-teami ti va ti tele mara n'we mi va hluri mi vuriwa ti-champion ka Mayor's Cup mi nga ku yini a ka varhandzi na vaseketeri va ka miyexe
5: inkomu muhaxi mina ndzi rhandza ku cancer support nga yi kuma kusukela ka wa 18
1: yi vulavula ni mi ya
5: a ni ku ri no rhandza ku cancer eka support leyi nga yi kuma kusukela ka wide 18 matiko manharhu muyexe ka khala na gawula the team ti pfunini vatlangi na support a yi ri kona ka hina swi vula ku ri lexi a xi endla a vo loyi rhuma hi ndlela yin'wana ku hambani hi miyimela wadi ya hina and hi leswi hi nga fika hi swi endla vuya na yona
1: mitlanga tshuneli laya byela vanhu ku hi we mani naswo i huma ka xipanisi Sechas wanda vulavulela henhlanyana u nga chavi mani vanhu va ta ku hava ku twanga ku ri hi ku wehe u nga tirha ngopfu letimbaleni ta mitlangu swi mi olovele ku fika kwini ku va mi xupula xipani xa ka dzingidzingi ntaba ku imitlangu ya tournament leya ya Mayor's Cup swivula ku u tlange kahle ku tlava tlangi lava va ri kona hi ku ya hi vanhu lava va a va xokolela vatlangi lava va nga tlanga kahle u tlange kahle ngopfu kusuka la u ya kwini
6: champion
1: u la ku tlanga swa swa ground ani tsena u la ku ya ka mitlangu ya NFD ya u la ku ya tlanga ABC mutsepe u la ku tlanga Betway Premiership
0: leswi swi navela ku kuma ni ri ka level ya le henhla ku fana na lava nwa vanga vanga lwe ku suka va ri tsongo va
1: zeba u na malembe mangani sweswi
0: 20 years
1: wa fita and u tikomba uri munhu wa tough u tikomba uri munhu wa tough like unge n'wi wrestle njenje so unga ku yini ka vana lavatsongo kumbe xani ka tintanga ta wena leti ta ha tsutsuma tsutsuma ka tinga swi tivi ti fane ti ndla yini unga ku yi nga va hlohlotela ku yini loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge ku va suka le ka swidzidziharisi va vuya bolweni nga va hlohlotela ku yini
0: leto ku va kota ku tshika leswi swoka swi nga ri kahle va vuya bolweni
4: Inkomo hash lexi ni nga ta vula xo iku a khensa ka vukosi bya ka miyexe va
1: i hosi mani induna mani induna kumbe hosi
4: ndavisa miyexe
1: ndavisa mi mavito mavoma imani
4: Simon Sambula Maluleke
1: Simon Sambula
4: eh
1: Maluleke
4: eh ava khensa swinene
1: ava
4: khensa ndavisa support ya vona
1: okay
4: na difemeli ta hina difemeli ta vatswari lava cause a ku nga ri mhaka ya ku olova cause van'wani va vona va ni langa ka grade
1: 12
4: na principal ya xikolo xa hina va khensa swinene cause na vo
1: vatswari va vana lava a va karhi va tlanga bolo
4: a va ri ku tlangeni ka bolo a va khensa ku va va hi nyike vana lava va vona xin'wana nga ta vula xona na ti-extended family ta hina support leyi va hi nyikaka yona yi too much
1: I'm
4: cancer emanakoti kwala
1: interesting u la ku yi byela ku kahle kahle na loko no tshika ni ku tsipelini na munhu le kaya
4: cancer swinene cancer muhaxi lexi xin'wana ni nga ta tshembisa xona together na management because da va ri kwala vatlangi va hina maxi 50,000, 55,000
1: va ta tsaka
4: and ta make sure ku na vatswari va va involved ka mhaka liya cause a hi la ku ndla swi swa xivundu va ta swi tiva ku n'wana wa vona i kume mali muni vatswari hinkwavo ende xin'wana xa kona na n'wina hi ta mi rhamba cause vukosi bya ka miyexe na tiko hinkwaro tiko ri tshembisi leswi nga tshembisa swona mara vukosi
1: byi
4: te ani hiku hi tshama kusuhana ntanga la swi tiva ku na Shangoni Gate byi ndle xikombelo xa ku nyikiwa nyaro la leswi ngo nkarhi wun'wana wun'wani mi ngo kuma
1: swi vula ku hi fane hi tshunela
4: mi ta tshunela maboheka ku va mi ri kona lani
1: interesting
4: cause i matimu mhaka leyi
1: i matimu
4: a swi nge sendleka ka wadi ya hina mara hina hi swi kotile so a khensa much
1: khensa swinene
4: ku va mi hi hostile
1: ni khensa swinene what's up byela vanhu ku hi we mani kusuka kwini kahle kahleni
6: ripirini vayingiseri va Jesu RFM tlheni khesa ntombi ya ku zenya loyi a vulavulaka la i Aubrey the admin ya ka SAFA hi la ku tisa ku khensa swinene ka matikhomelo ya vaseketeri ka involvement ya masipala ka ti all world participating world leti ti nga fikelela a gyan
1: a tri ti nga ti team ta va xinuna loko ti helerini
6: 31
1: wa tiwa ti a tri legi yani stadium ku sala miyexe iri yoxe
6: loko hi hlaya history mati ma khapela ku hala miyexe yi tshama kona loko hu hlaya history ya Mayor's Cup mati ma khapela ku hala hi swin'wana naswo swa pfuneta swi sweswo ni rhandza ku khensa ka vanhu ka matikhomelo ma kahle a ku ri na vuchaviseki a ku ri na vanhu a ku ri na ti-scout ku na tiplayera se ti sungula ku muvhamuvha hi mhaka ya ku va ti tlange Mayor's Cup i swilo leswi hi tshamaka hi khe hi swi vula ku you will never know the day but tshame ri prepared
1: ni tava ku se ti-registration hala ka tiyindlu ta SAFA ti sungurile ntiyiso fika kwi
6: ntiyiso swinene hi ta va hi langutana xiyenge xa Nedbank
1: Nedbank Cup
6: ka Hollywood ka men's region National League.
1: Okay.
6: So a hi tshuneleni hi ndla swi swa hina hi xihatla leswaku hi ta kota ku ka hi nga saleli ndzhaku. Loko mo cheka na minkarhi leyi wa se hi tsutsumela ka ti-exam swi kahle ku tlangiwa even then loko hi yima hi mhaka ku ti-exam certificate.
1: Okay.
6: Hi nga vi na pressure ya ti-exam hi tlhela hi va na pressure ya ku mitlangu hi fanele hi submita swo submita ka national.
1: Okay. Khense swinene ku va ni na n'wina a tindlwini ta hina ta vona.
6: Hi khense swinene mo hi tlhela hi tsundzuxa vanhu nakambe.
1: Okay.
6: A va seketeli mitlangu va endla hinkwaswo leswi swi nga fanela leswaku mitlangu yi nga fi.
1: Okay.
6: Swilo leswi a hi swi tekeni ku fana na tradition. Football a hi tekeni ku fana na tradition. Hi nga swi dlayi swilo leswi. Loko u swi dlaya, then vanhu va ta dlaya.
1: Khense swinene.
6: Khensini mwaxi.
1: Ya kusuka ka tindlu ta Safa Bings ra mina nkulukumba Obre va ka kombisa leswaku registration set sungurini ri jikala loko hi vuya hi vuya na nkulukumba hlamula amoyeni
7: Twini Armarovela Funeral Services. Twina na muntla. Ibu tsarisa 13 wa swiro handle ko langusa malembe. Wa 14 hi wena. Plan A. U joina hi 210 rand. Plan B 220 rand. Plan C 260 rand. Tekele nhlokweni leswaku ti presto hina a hi tona to cincacinca. Ta ha ri tetiya. Loko ri

0: ubisa swimming swa mina na mina ntombi yozenya ntombi yelisikuni swa maleza wa zinjeni tsazelwa ka hlungwana niri nokubzerini leswaku ntaba niri na nkulu ku mahlamulo ku vuya na bona tindwi ntai na tabuhashi kula ku burisana I found this in ya bona top 16 mingsiri wa mina le vanga tava vari na yona la ku vulavula na bona hi xitalo kula ku twa to tala leswaku ku endleka yini kwa hala ya eri hi va bela riqingho hi twa leswaku hi nga va kuma amoyeni na eri hi zama hi ndlela leyi mingsiri wa mina Oh, kuna swin'wana la tshamisekini ri hi tlhelela ka vona
1: Hello?
0: Ahe, nkulu kumba hlamula.
1: Ahe, ndzi se tsotsela.
0: E pfukini minjani?
1: E pfuku.
0: Kuna sound yingwana ni twisisi ku I tayi homa hi kwini. Mere ni lungisa sound leyi. Leswaku hi ta kota ku twana na hi ndlela ya kahle mina na n'wina. Swi te ku hi tayi homa hi kwini sound leyi ni seri wa mina. Mara mani twa kahle.
1: Ende kumtweni kahle sesa.
0: Okay. All right. Jalani va yingiseri leswaku hi n'wina mani mahuma kwini atikwini. Naswo mita mahuma ka foundation yini.
1: Loyi a nga la mahlweni ka n'wina esikwini ra muntlha e Hlamulo Majaka kusuka ka Majaka Foundation a Ntlhaveni Block H laha hi kumekaka kona hi le a Ntlhaveni Block H.
0: Mi kumeka a Ntlhaveni Block H. Madama masiku ra namuntlha ni vone swi fanerini leswaku ni va na n'wina kumbe ni vulavurisana na n'wina mayelana na ni nga ku mayelana na tournament kumbe swa top 16 leyi nga kona atikweni ra ka n'wina leyi yi va ku yi karhi yi pfuna vanhu vo hlaya kumbe xana yi pfuna vanhu hi migingiriko ya ku hambanahambana mi nga hi teka mi hi hlamusela leswaku foundation ya n'wina yi dilana na yini
1: Inkomo se tetelela na ku xota vayingiseri va GCR Majaka Foundation loko ni ringesa ku kombisa I foundation leyi hlohletelaka education swinene ngopfu laha hi hlohletaka education through sports Majaka Foundation yi formally yi fomiwe hi 2025 but i khale nyana se yi ri ku tirheni kusukisela 2022 yi ri ku tirheni yi kotile ku hosta from 2022 yi ve na top 8 leyi nga yi hosta kwele Ntlhaveni Block H ku ya fika hi 2023 nakona yi ri ku hosteni top 8
0: why vito
1: leriwani
0: why vito leri
1: Majaka I vito ra kokwani
0: I Majaka
1: I Xivenda vo Majaka ndile
0: Majaka ndile
1: vito ra
0: okay
1: I vito ro duvulela ra kokwani
0: okay
1: loko va tshama kwele Venda hi nge se rurisiwa I vito leri va tiveka hi rona loko va tshama kwele Venda
0: so mi vona
1: swi nga ri teka hi ri tirhisa surnames I vito hi vona swi fanerile leswaku hi nga ri tirhisa ku owner ra mukhalabye ku va hi ri tirhisa under foundation
0: Since yi simekiwile mi kote ku fikelela milorho ya n'wina hinkwayo ke kumbe hi ka ha ri na milorho leyi mi ngo ka foundation leyiwani hi la ku swi fikelela
1: swa ha tele leswi hi tsakelaka ku swi fikelela ku nga ku pfuna vana va suka xitarateni ku nga ku pfuna vana va swi vona leswaku education yi na nkoka ku nga ku pfuna vana va na hope ka football leswi hi nga kota ku fikelela ngopfu ku loko hi karhi ho start ti tournaments ta hina hi make sure ku hi va tisela vanhu lava va nga khale va ri kona ka ntlangu wa football ha swi kota ku tisa vanhu vo fana na vo David Mathebula kusuka ka Kaizer Chiefs hi swi kota ku tisa under 21 coach ya Bafana Bafana a swi kota ku tisa na vatlangi lava va ri kona vo duma swinene vo fana na vo Rodney Ramagavera loko no ya kha ni kombisa ku ya mahlweni Majaka Foundation loko yi heta ku hosta top 8 ya yona hi 2023 yi vone xifanerile ku ndlandlamuka laha yi nga kula yi cinca yi sungula ku hosta top 16 ivi yi tlhela yi sungula ku hosta kambirhi hi lembe
0: yi hosta kambirhi hi lembe
1: yes yi hosta tournament hi July yi nga andza vito rin'wana ra Jim Hatlani Majaka leyi sponsoraka hi Majaka Foundation then hi December yi hosta tournament ya top 16 leyi sponsoraka hi Majaka Foundation loko hi kha hi ri ku tirheni sweswi hi nga tirha swona swa milorho leyi a hi ri ku yi naveleni hi koti ku vuya hi borha a borehole hi 2025 laha hi nga nyikela vaaki va le ntlhaveni block H hi mati ma borehole hi lembe ra 2025 laha hi nga vuya hi kota ku ya pfuna ka ti-reliefs leta ta ti-floods leta ti nga humelela lembe leri nga hela hi koti ku ya ka lembe leri ku hala mbawula loko van'wani va ri ku yena hina a hi ri kona ku ya pfuna hi ku nyikela hi swa xikolo leswaku vana va ta kota ku tlhelela xikolweni hi swi kotile ku hosta na ti-back to school campaigns ta hina hi n'hweti ya February laha hi nga famba tindhawu to hlayanyana hi koti ku ya exikolweni xa kazi ka Bevula primary school ya nyikela vana va xikolo hi titangu hi kotile ku tikuma hi ri ka xikolo xa ka Hoji ka Magona laha a ku ri ti-champions ta hina ta 2025 ta top 16 ya hina so loko va wina top 16 ya hina hi vone swi fanelele leswaku hi va chuzisa xikolo lexi va tsakelaka ku xi nyikela kusuka ka Majaka Foundation in partnership na team leyi va ku yi winile so va vuye va hi chuzela xikolo lexi xa Hoji
0: okay
1: laha hi nga kota ku hi ya nyikela hi ya endla back to school campaign ya hina ka xikolo lexi hi ya nyikela titangu ta xikolo hi va nyikela swi swa switirhisiwa swa sport ti-netball netball kit ti-soccer kit swo fana na sweswo leswi hi va nyikela swona
0: vutihlamulo a hi nghenini ka top 16 nkarhi wu nga se hi vondroka a hi nghenini ka top 16 ya n'wina loko ni karhi ni langutisa flyer ya n'wina kumbe poster ya n'wina ya top 16 kuburuwa leswaku ka top 16 ya n'wina ami akuna affiliation kumbe akuna joining fee leyi vanhu va vaku va karhi va joyina yona why ku nga vi na joining fee
1: na ku twisisa ngopfu leswaku ti-tournament leti hi vaku na tona ti na mali ya kahle swinene ngopfu lero loko ho lava ku kuma hi kha hi lava ku joyinisa ti-team hi kha hi va tekela leswitsongo va nga na swona kambe hi ku navela ka hina a hi vanhu lava hi lavaka ku teka nchumu kusuka ka ti-team kambe hi lava ku pfuna ti-team kusweni so joining fee hikokwalaho hi nga vi na yona hi mhaka ku a hi lavi ku tekela ti-team leswitsongo va nga na swona
0: since mi karhi okay yana ni mahlweni
1: ya mi nga vutisa xivutiso xexo sesi
0: okay since mi karhi mi hlawula ti-team n'wina hi n'wexe ku na possibility ya ku leyi yi nga wina yi nga ti-defending champion mi nga yi langi because mi langa hi ku ya hi ku ti-team letiwani mi vona ti fanerini ku na possibility ya ku ti-defending champion ti nga havi ka tournament ya n'wina mi langa tin'wani ti-team
1: possibility kona swinene ngopfu
0: okay.
1: Hi ku swa fana na tournament yin'wana na yin'wana leyi joyiniwaku yi nga na joining fee ku ri na loko ku ve a u winile ka lembe leri nga hula loko u nga ri na mali yo nghenela futhi swi vula ku onge yi va defender cup ya wena so swa fana ni le ka ti-tournaments ta hina possibility yo team leyi nga wina yi va ti-champions swi possible ku yi nga vi kona ku ta defendela cup yaleyo
0: swi possible leswaku loko va winini a va tshama swihleketeni mihleketeni ya vona ku swa endleka ka lembe leri taka kumbe hi December kumbe hi June July va nga vitaniwi
1: yes mara vito ra vona ri ta ri ri kona ka matimu ya Majaka Foundation vito ra vona ri ta va ri engravewile ka trophy ya Majaka Foundation sweswo swi hi pfuna no nyika ti-team tin'wana chance
0: okay
1: ku ri ku nga tshuki ku kha ku wina team yin'we ntsena ku nyikiwa na tin'wana ti-team leti ta ha kulaka chance ku kota ku wina ku ya mahlweni
0: swin'wana hi leswi swivutiso since yi simekiwini manjaka foundation top 16 kuna batlangi lava vanga fika vampoporiwa hi ti scout ta nwina menga ta ku lo itlangela ABC mutsep kumbe utlangela NFD kumbe uleka Betway Premiership utlangela DDC
1: ya bakona batlangela vanga fika vampoporiwa hi ti scouters hi ve na batlangi vambiri lava nga vana chance yo tekiwa va jika ka Kaizer Chiefs village ba practice na development ya Kaizer Chiefs for a week laha aba ya ku va dondiseni swin'wa kona hi ve na mutlangi loyi a nga tekiwa kona ka lembe riri a fambile a ya tlangela Lerumo Gallants u fambile a ya kwele ka Lerumo Gallants hi va na mutlangi loyi a nga tekiwa hi July hi va Venda Football Club loyi a nga le ku tirhisa kahle swinene loyi na yena a nga le ka Venda Football Club so ti-scouters ta hina ti le ku va kumeni vatlangi
0: loko munhu kumbe xani tiko kumbe xani xipano xo lava ku va xi kha xi joyina tournament leya majaka foundation top 16 kumbe xani tournament yona hi yoxe xi lava ku joyina xi nga mi kumisa ku yini va nga mi kumisa ku yini a riqinghweni kumbe xani aka ti-social media ta n'wini
1: ku na social media ya majaka foundation va nga yi followa laha va nga kumaka ti-details hinkwato hi ta posta mundzuku ku ta postiwa ti-contact details ta munhu ta WhatsApp leti va nga ti WhatsAppaku ku submita mavito ya swipani swa vona va pfumelelekile hinkwako ku submita mavito ya swipani va nga submita
0: a swi na mhaka ku munhu
1: the organizing committee
0: a swi na mhaka ku munhu we le Giyani we le Dzanini team ye le Dzanini yele venda yele as long as iri ala Limpopo
1: a swina mhaka tsena team yere registered under league hi teka ti team leti nga registered hi tirhisana na league hi teka ti team leti nga registered na league ta hi
0: leswi vulaka leswaku loko xipano mo va vanhu va lava ku xi endla leswaku swi va kona as long as xi nga registeriwangi na South African Football Association a mi ngheneleli ka xona mi nghena ntsena loko xipano xexo xi registare na league
1: inkulu swi va tano sisona
0: okay mi nga songasonga mi ku yini loko ha ta songasonga mina na n'wina ama hi timhaka ta manjaka top 16 mi nga songasonga mi ku yini leyi nga ta va yi karhi yi tlanga hi ti-26 ku ya fika ti-30 ta December swona ne
1: ya yi ta va yika yi tlanga hi ti-26 ku ya fika ti-30 ta December Tlhaveni Block H ka Makahlule laha hi nga ta va hi kha hi tiphina swinene lava va swi tivaku ka majaka ka dyiwa hi va hi kha hi dlaya tihomu to fika timbirhi
0: interestingtihomu
1: to fika timbirhi hi siku for that 5 days a ku tsoniwa munhu swakudya ka majaka ka dyiwa 5 days liya hi va hi kha hi dlaya tihomu timbirhi laha hi phamelaku vanhu hinkwavo lava va taka ku bolweni hi va na price giving ceremony ya hina leyi hi endlaku hi ti-30 hi tlhela hi va na departy dya matimba swinene laha hi invitaku ti-artist ta mavito lamakulu swinene vo fana na hinkwavo lava mi va hleketaka va Xitsonga a va
0: okay all right okay ni vone hi nge si ni nge zani mi tshika mi famba man of the match ya final yi kuma 2000 player of the tournament 2000 goalkeeper of the tournament 2000 top goal scorer 2000 coach of the tournament swi va ku ndhawu leyi ku dyiwa mali la
1: no ndhawu leyi a ku dyiwa mali ku pfuniwa vaakatiko hi swimalana leswitsongo swi nga kona
0: allright
1: ku hinkwenu hi phemela na nhloko ya njiya
0: ka ha ri na swo tala leswi a ni lava ku mi vutisa swo mara nkarhi wa hina wa hi vondroka na swi vona leswaku maendlelo man'wini na ti-tournament ya n'wini ti hambane ngopfu na ti-tournament letin'wani ni vona yi ku 30,000 lava nga ta wina plus 25,000 ya primary school swi tele leswi na halaku kumbe xani ta kuma nkarhi siku rin'wani hi vutisana kahle mara ni khese ngopfu nkarhi wa n'wina aka majaha masiku ra namuntlha kumbe mi va na hina laka GCR FM
1: ku khensa mina swinene ngopfu na vayingiseli va GCR hi khensile
0: swinene khense ngopfu valava a ku ri nkulukumba hlamula lava va karhi va angula mayelana na tournament ya vona ya top 16 va ku the 5th annual soccer tournament top 16 mingiselo wa mina leyi nga ta va yi karhi yi ri kona hi ti-26 ku ya fika ti-30 ta December tsutsumela ku hala ka page ra vona ra majaka foundation ku hala ya hi ta vona hinkwaswo leswi nga ta ka va swi posta ku hala loko ri mina ntombi yo zanya ntombi ya leswikunii swa malezawo zinjive Tsetsola ka hlungwana. Tikulo mamja njwa smart na sera mamja njwa matoli. Ke sengopfu ngona minga ntsalela noka ninga hlayanga swa nwana ka Facebook aka minga ntsiela mkandiso ni miranda ikweri makaya.
2: Mekansana loko joine Armarovela Funeral Services tuina na muntla ibutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku tiprice to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo Emceketa section na le Sikosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex first floor kusuhi na le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule ra rintshwa eka Mukwati next to USave eBulobedu na le Elim opposite NTK eJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 Freedom Drive kusuhi na le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Maneme Long Primary School. Se kumeka na le Alexandra e number 47 16 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Armarovela Funeral Services. Loko iku halahla halahla, loko iku iku nyika mali iku nyika mali, naswona switututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings wixokoxoko 074-751-4932. Kile nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Armarovela Funeral Services, I'll take the chance.
3: Xikwembu xa bolo jikelela lava i vabori va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300, 35 meters i 19,750, 40 meters i 22,200, 45 meters 24,650, 50 meters i 27,100, 55 meters 29,550, 60 meters 32,000, 65 meters 34,450, 70 meters 36,900, 75 meters 39,350, 80 meters 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yenda 51,600. Loko bora ku tlula kwalomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati, water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump. Leswi katsana installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand, 3 meters per casing i 2500 rand, transport i mahala. Loko u yimika custom u kuma 2500. U nga yi foyinela kumbe WhatsApp eka 062-792-4318, 062-792-4318. Xikwembu xa bolo jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga.
4: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete, dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu, platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mavunguvungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral yi tirhisana na Mafemani Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala wini na swikoxo. Yi kumeka Giyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
5: na dumadwe gyanga malamulele ya tinyungu jisa hikuwa hikutisela shetriso za kwaliti ya shimu shele ensha eka hikuwa shlisfanga na sona na sona unga kela uduku melatupo indi na kuwa utsoveriwa nukuru na kadraka na dumadwe unga titsarisela rona na munga kutsarisa imala tuna special shlisfanga kumela sona kuma 3,6 meters corrugated iron sheet hi 139.90 unga kela uduku 2,500 liters Africa water tank hi 2,299 kuma 100 liters solar gisa hi 4,999.90 special le shukumeka ela duma gena malamulele loko u lava xikweleti u nga titsarisela kwala xitolo la duma where you save and score Gajaria Agro la kushanso mire nkwayo yesifuo swatumu tihubu timbuti tinyimfu tihonje nesungwini swotala va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs siyakula QQ Eagle Rock na Dreamhook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucen hi 135 va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhela va mi khomela DB timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro
2: vulaka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine Armarovela Funeral Services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2,100 rand ya grocery plan B 2,200 rand ya grocery plan C 2,400 rand ya grocery eka ti-plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4,000 rand plan B 4,500 rand plan C 5,000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani kasi na vanhu vo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakabaci na le ka Maphale hi na rhavi eka Sikopo emceketa section na le Sikosese Wholesale endhaka Magezi Hardway na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex First Floor kusuhana le taxi rank ya le Mphelama se pfule ra vurintshwa eka Mukwati Next You Save eVulobedu na le Elim Opposite NTK eJoni hi kumeka Extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhana le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le Maneme Long Primary School se kumeka na le Alexandra enumber 4716 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Armarovela Funeral Services loko hi ku halahla halahla loko hi ku hi ku nyika mali hi ku nyika mali naswona swithututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings wixokoxoko 074-751-4932 tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala Armarovela Funeral Services take the chance
6: Mr. X.

Papa, I'm tired of sheep.

and tsutsuma kahle ngena kahle la bosha huku la ngena kahle ka makuleke and uya kahle ngena la block H la block C and le block D ne le ka nkabele ni mbona kahle ka ngizimani ka makhasa ka bobosh bangwa madosi grain farm ka kabele tsutsuma kahle ngena kahle la ka ngomngom ka bevula ka mashops na la ka magona ngena kahle la ka govula ka peni ka gijamandeni eka mchipisi na mbona kama la mle kwambela section ta gona vele la ka matsaka le ka halala verve H sasi lombardi plunge new olis ngena kahle la ka jilongo la alteni muyeshe mhlawa vilephi ni mbona kahle la ka mlingenisi block 2 na block 3 nile ka thomo ngemsi na mbona ka khakhala ka gawula ka hlomela ka ndindani ni vanhu karini mbona kahle la ka mahlathi la buyehli la na la ka homo a 14 ab na c na la ka nwakhuwani ni vanhu karini mbona kahle la ka mapayeni gian bellevue ni mbona kahle kusuka la ka makosha na la ka nwakhuwani mavalani bongwani mbatlo ni msiya njani la xivulani la ka nwadzeku dzeku hayi mani mbona kahle la ka mphambu la ka xigamane ni vona la bulu liwira uvona ka ku hayi mani munhu wa ningwa ku tahitela siyala ka hina ni msiya njani la ka mlamula hey la ka mdabula na mbona ni mbona kahle la ka mphalati takari ni mbona kahle la vuwani la kwa mbona section ta kona vele la ka papazela ni mbona kahle kusuka la ka mkhomi Jimmy Jones mahoni simuswani shosani ni mbona kahle la ka dombelani la Jim Galalume ni mbona kahle la ka nkuri ka Tom Sodomas fasoke mapuve na la ka siyandani ni mbona kahle ni mbona MC la ka dzingi dzingi la ka bode ka maswanganyi na la basani ka hlaniki gandla nani ka khane ni mbona kahle ka handela ka gongongo babango ndengeza pikela rivala ni ngena la ka majozi la hala ka ba botima senyani nwa matatani ka mana wa James Mriyini ka nwa matatani la ka chavani kuzani mbokota sheli na la ka bungeni la ka njaka njaka ni mbona kahle la basani ka mchetwe ni la ka wayeni ni ka MC na kona la ka mashaba vandelzia ntsutsuma kahle ni ngena la elimi la ka ribungwani la ka mahatlani ka tshushi ka magoro na le aka holofani yes a holofani Rotterdam ntsutsuma ngena la bo blink water no blue kushimahusa na la ka mapalulela ni mbona kahle ntsutsuma kahle ni ngena la jamela la ka nwa mankena sani la ka skhunyana ni mbona kahle la bambeni la na la ka shamfana la ni mbona kahle loko langisa kahle la shawela la ka shimange la ka maphata na la ka mageba ni vanhu karini mbona kahle la ka ndambi ka mphagani na la ka nwamarhanga ka khaxane ka xitlakati silawa matsotsosela ntsutsuma kahle ni nghena le ka makhuva mbawula xawela block 23 ka xikhumba ka savulani ka mapapila ni mbona kahle kusuka lapha la ubeni la na lapha la vurwa na la ka nkomo a b na c ka ngove tsanini loko no msiya hala nkwagwala wa nentswa kha na endla xoxo lexikulu kumba swinene mani la litsitele mhla wa vhele ni mbona kahle mani lama riveni mani na la ka nwamayitwa ka jopi ka mandlakazi mulati zangoma xihoko plk mbona mbona ka section ta kona vele ngena le Johnny na le Thembisa ni bona ka tena Johannesburg ndlela leyo ka ka simina vito inomen jikijeran commission so yona la ka maganda ta yemoya la ka www.gsrfm.co.za ka sinongo no kwa kona vele AI tshongoleni ka madiamba sikura na muthla ka ntsamba leswa kuri mina na nwina ita bona ka ri wa kahle swinene leti pina pina ka kusuka ndaku ntaka hamba na mbona mbona ka mini bela ka se qingo la ka nomboro g 060 87 5942 mbam karabin phone ndela mbyela ku xana ke nwina mini khoma kahle mire ku hikela ku se vuya mitavo ka mbyela kahle ku Shanaki weekend ya nwina a iri njani loko ya khela ngutisa kuri weekend vele ku tshi kwewe ku hamba hamba ka kona vele kuna swo tala leswi nga humelela ngopfu loko ya khela ngusa kahle la ka weekend ya hina la wani ka makumbe ri tsantsa na timinets ibe ka riso kahle awara ya nungu ye bile mina na nwina ta hamba kahle le ka awara ya 10 ndlela yinwe tsena hi famba so resimara ka tsena nda mara suka ka hle ka nkulu wa munhu supporta number 3 album ya kona vele tshiwa ka hle mafela sopo nteka resimara ka tsena nda mara vakumbova wa kushonga ngava mana hle ka GT chauke na vuya mina

Remember, was ever good.

Ne babuni.

0: simitivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri yaliya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252, 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Mr. X. Mr. X.

Mix. Ricorrendo un bel pigiama, tutto su comando.

Ya tlhantsana tumele tsebe ka reswa kahle awara ya dongwe bile kumisha awara kae ye bile ka go sala tsana tumele tse tinga ri tingani ka loko la kutse go sala 55 40 minutes leswa go bena wena ba ikari hi hambana mana utonga ka rlo one tsuma swinene mana kumisha swi tiwa hi mina kahle kahle go ri ka rlo one kahle kahle hayo wo tsutsuma kunene loko ri bani ka ri langutisa kahle kahle ka swi swa ri bani gena kahle la ka Facebook la ri bani ka ri langutisa ku ri xana ke iba mani la bangana mina ka kusuka da winta ku hambana bana bani khoma kahle na tsuma swinene kahle ngena kahle la ka no man jikijela ngena kahle le ka GCR Space FM hilani nga ta hetelela kona ka kambeswana loko langutisa la wanu kona mazambala kusuka la Green Farm la vaka swin'we kahle ni ri la a Green Farm dingani ntwanano baloyi va ku a hi chongoleni swin'we ni ri kwala Kroonstad ni xokota kahle va ka mafanele hi ya loko ni wisa sweswo kona munhu fana na kokwani wa ntonto va ku swin'we kahle ni ri la ka mapuvela a Lipopo a hi chongoleni loko ni vuya ni langutisa la kona Ronald Junior kusuka la a botsolweni la mahlatse matlou kusuka la a dinga mahatsi ni khesa swinene la pavementeni loko ni va karhi langutisa ka u kona munhu fana na Winston Hlungwani kusuka la a Shawela block 23 u kona Nelspruit Chavani la ka xigamani la ni va ni karhi ni khesa swinene Road ni minyuku la ka ndindani a ku riperile jikijela yi twa loko a twa swinene radio kusuka la ka ndindani la vuma yileni wa yi tiva radio kumbe wo twa ta ba loko ri vuyisa sweswo kahle la kusa nkarhi wa kona vhele ntsevu na hafu tsena timinete tseve kari suka kahle laka awara leyiwani ya kaye kaka u kona munhu o fanana na Chau Kevinolia va ku vona mina kahle kusuka laka makoxa la a B9 la Kenny Mbetsa wa xigubu yi suka kahle ni ri kwala ka xikukwani la stadium la hi mina papa lonene i Makesh Mbetsa Lagos wa xigubu ni va ni karhi ni khesa swinene vuyingiseri byebyo kusuka laka xikukwani la a stadium la loko ni va ni karhi ni langutisa ku ya mahlweni kahle ka i mani un'wana ni nga na yena la ni nga na yena Choice wa le Shawel hani ni khesa swinene Brian mina loko langusa kahle kona mashimzi ela va ku hi chongola swin'we ni ri kwala ka bode ni va ni karhi ni khesa swinene vuyingiseri byebyo loko langutisa laku kona Sizeka Rich Records kusuka la a Rubin ka xihoko la a 7 delani laha ni va ni karhi ni khesa swinene kokwani makhapuli va ku hi swin'we kahle ka kusuka la ka xikukwani lawani mani Mutheri Meliset na yina ni vona ni khoma kahle mani a ri la a Nankampe ni va ni karhi ni khesa swinene a ku i madyambu lamanene mani Nora tiyiselani Maluleke va ku a hi chongoleni swin'we ni ri la ka Thomo Zava Papa Maria ni mbona kahle kusuka la ka gija mandeni la langusa kahle ni vona kahle munhu o fana na AB Maswanganyi u ri na mina kahle kusuka la ka Maswanganyi la u kona Titswalo Sithole va ku a hi chongoleni swin'we ni ri kwala ka makoxa la i Titswalo mhana Khomanani Sithole ni khesa swinene ni va rungula Khomanani Nice Nkuna va ku hi swin'we kahle mani ni ri kwala a Dingamazi twana.

Ay man, wait ba ready ha ku bewo twa no kwala ka hle ti tswalo stole le khesa swinene ba ka ichongoleni swi ngwenela kwala ka makosha la ti tswalo bana khomana le stole ri ba karin khesa swinene ba nese kone Venus Mabunda ni bona ka hle ba kwala ka ngobe a White City and khesa swinene ku suka la ka ngobe la Judgment mo avanyisi chavalala ba ka ichongoleni swi ngwe ka hanri kwala ka ari singa view le kwala ka hle kona ba semwana botonga mtuku ba ku swinga hle ndirila a thembisa kaya kurila aka Jessica nokubona kahle la ka Jessica makamu kusuka la ka bungeni manyunyula ni vani Karin Khesa swinene ka loko la ku tisa ngwanyana ni mala ku nghena ku la ku gongonda ku aku hey jikjela unga nsiye tebu ho chaka aku na mina kahle uri swi kahle ndiri kwala ka gawula graveleni la i chaka poshi ani vani Karin Khesa swinene vuyingiseri bye bye loko ni vani Karin langutisa kahle ka ikwa ku la mina khoma kahle miri kona ka tsuma ka tshotswani ka ni ya la ka GCR ni ku Space FM ka be kari hi famba kahle swinwe mina na n'wina ka nokonoko a hi chongoleni tshemba ku ra kara hi chongola hikwakwa ku lami chongola kahle mi ri kona ka makarhi va tiphinaphina kahle swinene voni vona lawani ka GCR Space FM ni vona ku ri xanaki lava ka na mina hi vamanike ka madyamba siku ra namuntlha kani n'wivona kahle Brenda va ka murimi na like given mixegari mixengwi va ku va na mina kahle kusuka la ka nhombelani la ni vona kahle munhu o fana na City ya Mthombeni va ku swi nge kahle ni ri la ka mavalani la i City ya Mthombeni loko langutisa web chavalala ni ku vona kahle va ku va na mina kusuka la ka xikukwani va chada vambirhi va ku swi nge kahle ni ri la a Chidahulu la and then mhana hlayo na hlayiso va ku swin'we va ri la ka bode la and then Bishop Rainy Rasimphi va ku va na mina kusuka la a Dzimawuri Mpheli nkhesi swinene Hasani Choice va ku va na mina kahle ka kusuka la ka Jimmy Jones la ka Pongola and then ukona munhu o fana na ni vona lava ni nga va vonangi ku Hasta La Vista kambatlo ni khesa swinene na Patuchezo Master Munyaye ni lova va nga manda ngei khubvi va rumelisele vo Mike November CM ngei khubvi vo Maringa ka dzingidzingi ni khesa swinene ni vona kahle loko langutisa ukona vo Tobowani Defne Ramwada va ku va ni khoma kahle na vona ka va ri la elimi la ampeni ni khesa swinene la elimi la va rungula hinkwavo kwele kaya kusuka la ampeni la loko ni ka ri langutisa laha kona munhu o fana na mana triple R lava ka hi chongoleni kahle ka ni ri la a stale wopo kaya ku ri ka makoxa a hasi ka vukosi bya Ndhuna Mngoni mi va rungula Ndhuna Mngoni mani mi va byela swinene ku ri jikjela va rhandza swinene mani na Soza Isaya u na mina kahle kusuka laha ka Siyandhani la ni khesa swinene kusuka laha ka Siyandhani la loko ni langutisa laha kona mukateko n'waxihundla kusuka laha ka Siyandhani la va ku va ni khoma kahle swinene mani loko ni langutisa un'wanyana kahle u kona Khomisani Mikhurumbi Maluleke va ku va na mina kahle kusuka laha ka Hlaniki la a khigela nguvu Kigela shibelani pela pela kigela shibelani

0: Ya ndi vhani kana buisa zwezwo kha lokola ngutisa vele karwa kona hiluwa wungo ima kume kume mbiritsana 10 minutes iba ikari hisuka kahlela ka awara yanka ira tava kana ku sakunela vaka tsala kunela loko fika hala ka WhatsApp ala wani ka lokola ngutisa vaka tsala kunela vaka chongole ndi rila again section A iko kona wa ko hlula ndi vhani kana ni khesa swinene ka hala vaka hetela vaka ra tsala kunela kunwanyani la hi vona mani himina manike vaku himina ichongola swinwe ndi rikwala ka mavalani village isintia mthombeni ni vona kan khetsa swinene isintia mthombeni kusuka la ka mavalani loko langutisa man grace la vaku ni vona man grace kuri va ri yini va swivekise ku yini man grace vaku ni mingisela ka swinene ni rikwala ka ngove ka ngove dinga na xithlelani amihlayi i man grace swi kahle se mihlayini man grace ha pela pela ingaza yela ku phikizana hi mhaka sweswo Voka mi gaitwangi, ni hlayile, riperile muhashi swinwe ndiri laka nkomo 22B imana masungulo, na ahlula, na papa 2 boys, marungula papa 2 boys ka, kusuka kwala kaya ka vako ahe i power rollers, from Sosela mani, alright okay, leswiya swa ku nghena mara swi lavi mira leswiya ka, munhu langusanyana, the voice note timbiri ti daruka, ni ta slide so, ni vani karhi ni huma mina, loko se ni vuya mi ta ni byela kahle ku ri weekend leyiwani, yi mi khome njhani weekend leyi huma kahle aka yona ki, muni ku inyana ka hi kushana akila bari
1: perile perile perile muhashi mina ndzi chongola ndzi ri kwaka ndaba swimeri amukangona ka buruma ekishini balu ai chongola muhashi chongola
2: ai chongola ni mantuse hi ri kwala ka mapuru kokwani va dorona ku hlula dango
0: a mi mathosi
3: mi muhashi wa mina ndzi ri kwaka ku nga ringeri tasha ai mi le ku ndleka swona hi le ku chongoleni kwalaha ka nhlangani na le ku tekiwa hi nhlangani nga ni ta fambi mhovo na ri khotsa ka njhakanjhaka mandlela ni la ku ya amkhuhlu muhaxi wa minoga yini
0: ni mi twa kahle xevo
4: ahe bojik jelo na hi mi yingiserile ri vulaka thomola i n'wamakama a ka ha mi yingisela n'wana mhani a ka ha mi yingisela a ta ba n'wana bava i n'wamakama n'wa thwala laha si ka fumo xi vun'waka xivitela ka thomola da
3: ai chongole ni ai raja Mr. X Mr. X imingisele ri la ka thobo mara tano ha ta ka ta ibele ta xikhahle
5: raja somurile ai nanane ande ngamba mbayimova le
6: kungwa ndi mateko na vhuḓi podziki jela Mr. X u bva pa malonga sunset le kutshongoleni ndi tshiledzi mama Nkheso khoma ya khilomujojo mabada
7: chongola hayi DJ Jigzela na n'wina mana hayi mi le ku yi seteni hayi ti le ku beni swinene ngopfu hala mina ntukulu wa xinangani la ka gongongola
0: Danke ni vani karhi ni khesa swinene ka vuyingiseri bya kwakwaku lama ni khoma kahle mi ri kona ka ni ta tlhela ni vuya kahle ni va ni karhi ni langutisa ku ri xanake ku ya mahlweni kahle ka ni nga va ni ri na vamanike kusuka ndhawini ta ku hambanahambana ka a ni swi kahle leswaku ri ni mi nyika leswi ni nga tela swona mina vhele mi swi tivaka leswaku ri mi ni tele ku mi nyika vunani

0: Ya de bo isa so ka ro gona vele makumbe re nongo tsena timira tsebe ka re ikongo bakahle awara ya ka yenka se bo awara khumenga se ba indlela leyo ka ibeka fa bakahle e ka ba jamba sokora mo tharisa mura kahle swinene ba ntho kusoka kahle ka MG Ntlemo ba ta kahle ka nwina abakunzi diwa xivongo indlela leyo ka swi mitari fonela kahle la ka nomboro 0608875942 mina nangwina ka mi dzela tsena leswaku xana weekend ya wena a iri njani kolomo a uri kona a u khomeke njani kumbe xana kuri leswa swaku wo fostela kunene ku famba ka kona so a u nga swilavi kumbe leswa swa ku hayi a ni la ta vona ku va ya kwihi se no tikumani va landzelerile se vo fika va xuxa rizarixa
1: Ah, mente pina kere kento longo po ante pina ni sem.
0: Ah, inge ileka ngwetile wani ya fona ndzavuko. I yini lexi mingetelela mi xi endinya xi tsanana xo kombisa ku impela pela mi muhlayisi wa fona ndzavuko ngwina la ka weekend.
1: Ah, so swa ndzi swi endla khona la ku ta swi endla.
0: Oh, mi yimela ku to ti 24 September.
1: Ah, ta swi endla ti 26.
0: Ah, ni kaza swinene ta ti brand ta mihlayiseka.
1: Danke.
0: 0608875942 ni amahleni kahle kaka ni miteka kahle mi ndzwela ku tsena ku weekend ya nwina xana yimi khome njani ku lomba mi ri kona ri perile
2: perile vona na vasindzi
0: ahe mi njani na
2: ukona mi njani
0: hina hi pfuki swinene papa remote weekend ya nwina ri njani ayi yimi njani kahle kahle
2: ah okay ri kahle bo dingela ni dingela ku tsina le ka ndambi
0: oh le ka ndambi le
2: I'm not going to be able to do it.
0: Danke ya hafa mzuzu zupo pa remote kusuka la ma wala bako hai man ahe
3: Brian
0: ko na
3: ma kama puka
0: ah menu puki swinene man hingo ngwi na man
3: ah ma na fa nshini
0: ne mitwa kahle
3: hai na u tena wa hina a ri kwala muti hi giwela kwala
0: kwala kaya mi yo timbaxi mutani nja ngwina
3: kwala shimukani sha mina hi ku tshamile na vaba bila na vanhani bila va vatukulu swa fiko
0: mba bila mi vula sivara wa mina
3: hai sivara wa mina na vaba bila va muti wa lowu kwala
0: oh hi le ka bila na kwalaho
3: oh
0: ani ka swi tivi va tiva la
3: mi tiva le ni ka vasivara wa n'wina
0: mina ni tiva le ka vasivara wa mina leyi
3: kasi loko ni ka joyin tekiwi na yena
0: a ni nga swi twisisi
3: a
0: ni nga ri ku swikumeni a ni nga ri ku swi kumeni kahle kahle swona u ta vula ku na n'wina mi sister mos
3: mara hayi mina ka sister a swi kuya
0: ya ne
3: mina ka joyin a ha hani ni n'wana n'wingi wa yena
0: ai areze n'wina mi tekiwa ku tekiwaku ai bye bye ni khesile ya famba swa swilo ku langutisa 21:36 makumembere mona tsena timinets koma kahle va ra khumenga se ba riperile
4: awe
0: ah va ri mina
4: na ni yona va ri mina
0: na ni ndo vuwa mani mara ndo vuwa mato pedzi munomona ndala
4: munomona ndala
0: ei
4: munomo kha ule maxonja nga fugia
0: ah maxonja a thili mi li khotoda hezwila zwa dzi thongolifa nyana mamba kasi mi nga thaswilo mavito mi tlhe mi nga dyi
4: hayi zwialiwa zwezo zwithu
0: ah zwialiwa
4: zoliwa nga vamakhuru ya xikale
0: maybe ndi gayi hapa
4: amaxawu wa mukhoro
0: oh amaxawu
4: a
0: va ku ri dzima mini ngei amaxawu na
4: amaxawu a wuna na chitu
0: mhm
4: madalela a tusimuni
0: athili
4: zungana zungana ili.
0: Aye, danke, kasiile. Makuma mbere na rutsena tibetse be kari kongo baka tlawara ya khuma ingase ba nokona ko ai chongole ni vele kusuka ka wara ya ya nokona sotlo papela da zobona ti bokata awara tse ifulo ka tolovela kusungula hi yona vele mka ro tala ka ri perile ka ni mamkerile. All right, okay. Vafamza zwezwo marana swito kuna munhu laya. Without wasting time vele nteka unwanyana ku ala line ni la ba ingiserva kona ndlela leya ka 0608875942. Lokuna hi meli ku ala ya vaku inka before ni famba ka munhu ranga ntwanyana la bona la wana ka kushana bona bari yenike.
5: Repairil Mr. X. Sikwanga onda babele tinthlabi ongeni ko landa ma Steve. Ah, done better dism dedo hey. Ita vele ya kombe ni rikola ka mapapile. Thank you, Mr. Kalo.
6: Chongola, chongola, chongola, chongola, chik jela, bota san kwala shurungoma, bota san kwala tsafina shurungoma. Chongola, chongola, chongola.
7: Aer perin botman tesi. Ah, mititele kin mantaba. Hemi ingi sela eru kwala B9. Agnes ndu kwan mamar tona mponse imina inkomu.
0: Oh. Yeah, 060-875-942. Ripari ilim teki. Vari menina.
8: Ndo vuwa mutu wanga.
0: Na nendo vuwa mara hey, hoi mutu wanga ati mudivi.
8: Nita mudiva we jiki.
0: Nito mudiva lini hoi mutu wanga.
8: Nito mudiva we gene yi mutu wanga.
0: Ndini hoyu.
8: Ni mutu wanga, wati ni ozgrazo rizu ya funama.
0: Nendi ndiko tu wa mabashu. Kawa nubu zengo.
9: I'm going to go to the house. And plus, I can't get on this one, but that woman can't win the Puluguani.
0: Hey, Mineri Melata could say Kuala Kai.
9: Ah, it is so good. I want everything I can win, Lane. Everything what is Sali.
0: Oh, I know what is so good. Kuala Kai, everything I can win, Miku Atabuan,
9: everything that they take it all in Tanguin, Lane, Kuakota Kuan Dabuku, Lane.
0: Women as you will, I could farm, but it's a boo up here.
9: I'm not sure what I'm saying.
10: Vanwani va platifono yingisele nwina nteke xipolipoli ni mitlandeka la henhla ka sofa la a mativa hi mingisela ku antswa na mingisela hi mani n'wana ka baloyi le gumbani le hi ku tswariwa ka ni ri ntokoloa ka khosa mana mina va ri ntokoloa ka maluleke mativa na madleke ya endla swono ya suse babalaza a madleke le mindhambiko ya xurhisa na hala na nchumu laha ni nga kona va tiva malumeyi tiratirani na nguna hi mingiseri mi nga vileli malume xipolipoli xa nga xa chala ni nga ku ana greme le ka yo
11: n'wawo n'wani va vulavulela hasi a hi vatwi a hi vatwi a hi vatwi a va sungurisi va vulavulela henhla
0: hayi a ku na lava vulavulelaku hasi la ku nga na mina laha ya ha ku nghena sweswiwani yi ri va vulavulela hasi kumbexani ku va netiweke I think so hi ndlela leyo ka loko ni va ni karhi ni langutisa lawani ka muntu walavowani kuxana vona va ri yiniki ni nga se ya laya
10: Ripperili malume. Ai na tile ku ibeleni ta ba. Tile ku beni iki mingisela ximshela henhla kwala ka nombelani kwala. Koko are ke mina anke malume wa bana.
12: Ai mwashi imingisela kantswa. mamilandza mamivovo mina kwala ka gym dankulu.

0: Right, good. So I got like Namondo, Roger, and some of the twins there. So, Mama Zala, Africa Zonga, I come at Dambia Sukaramutla. Now, come Kalaming Seromi, Loving Selected Shawish again, come to the door corner, hey, come at Dambia Sukaramutla, Lakam Kalaka, Incompetence, aka Nijara, Ramja, Nintukuloba Komati, Ebama Willeban Langaman, Lakama Vuzaika, when a Kazamosh Kojoko and Balati, long to Aka, Farmer Shingway, Lakawara Kume, graphically Gawara Kume and Biri. Intheni kana kana ko a talembelwini hema kuma ndarwa tibene dzikupile kahla wana kuma cancer swinene ngopfu chongala kusuka kahle ka M3Kulen Mr X aka Norman Jigijela kana ngono kwakwe elaka awara liya ya nonko ke afika lika wana kuma matsangwe ndi M3Kulen MK Navigator matonsi bekona Mr X langa vakha kunika kahle ngono ko lowa matimba swinene ai khom tsamba kuti phina swinene ngopfu chongala Idala living seromox asseka. Say Langana footem Ekama Dambia Sukana Munta, I mean Sir Lagawara, Yakumek Felicawa, come and be. Don't go to the Bilu Tanga, I'm Subunuku figure out Tano, a good get all Lagawara, Yakumek Felicawa, come and be. Don't go to Luba Kai Lang, this is some Timaka, Liti, where a Garuan, I mean Seromin, a Telara with Takash Boshokai Corn, I mean, I look said Magatita, a Nilakashim Shakuno, sen la selena thaula le swishimo xinga hi xiswona ana ha tsakisi hi nchumu xin'wana xin'wana xingona ndleka vutomi bya n'wina so hi lava vanhu va ku fana na n'wina ka nongonoko lowu mi nga na xiboho xexo kumbe xana la mi hetelelaka mihleketa timhaka mihleketo hi yoleyo ku hayikho se mi tikeliwe ngopfu mana ma ha swi tiku mi ta endla yini un'wana hleketa ku anga hetelela a dya tiphilisi a ti overdose n'wana a nga hetelela a teka ntambu n'wana a nga hetelela a dya poison n'wana a nga hetelela a nga ha vi na ku tshemba vuton'wini bya yena kambe ke loko nongonoko wa ha ri koho wa tele mbelwini exikarhi ka radio ya hina na waming siri a yi khona vutomi bya vanhu lebyi byi nga ha hlayisekaka ku ya mahlweni ndlalo leyo so ta va yi kha yi ku nyiketa kahle nongonoko la ka wara ya khume ku ya fika le ka wara khumembirhi ni tshame kahle ntangwini ta mitrikuloni Rex DJ Rex amatshan'wini ya vo una mina vhele eka siku ra namuntlha la hi nga ta va hi kha hi famba swin'we la ka wana khume ku ya fika le ka wana khumembirhi kona nhlokomhaka mingiseri wa ma ku saseka leyi langa lava taku no hi va hi kha hi langutisa eka siku ra namuntlha mhaka yin'wani yi le ku dyeni ka wun'wani wa rikwerhu laha nkarhi wun'wana na yena a hetelelaka a va na mhaka liya ya ku a yi khona mani a nga ha na ku tshemba so eka siku ra namuntlha restoration ya laveka la ku vuyisela ku tshemba ehenhleni ka munhu wowoloye hi ri vayingiseri hi ri radio hi tetame na wena miyingiseri eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela leyo Jesus Space FM le ka Facebook hi le ka nambara riqingho i 060-8875-942 miyingiseri ta va yi kha yi langutisisa swinene ngopfu eka mhaka leyi nga ta va yi kha yi pula yona kambe ku nike kahle narsim kusuka kahle ka Dr. Thomas Chauke na xinyoro sisters va kuma tiphina mayena mi nga tekiwa betere hi ndlela leyo mingiseri so a yi khona double play ya matimba swinene hi nga va yi kha yi nghena hi yoka nongonoko ta le mbilwini ka madyambu ya siku ramla kona papila mingiseri ni ta va ni kha ni ku nyiketa papila hi nkarhi lo nga hi teki mbilu hi ta va hi kha hi twa leswaku a yi khona mani ku va kha ku humelela yini lomu handle lomu ka tika mingiseri vanhu va hlangana na timhaka lomu handle la ku va kha ku tika hi ndlela leyi kambe ke tanihi radio a hi tsandziwi nchumu
1: Talambilwini 10 to 12 ni matambu la hilembyini timhaka ti chukachukwa kona Talambilwini Jarambalanja technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito rexiato Jarambalanja
0: Alright, gaming salome na hema kume naru mune watiminezi suke kathika wara ya kume kama jambi ya sukara na mula kona papila liru baka kume lirona kama jambi ya sukara na mula kona unwan wa isati kwa la alabata kumina na wana mingsiri baka ngupuna langa lasikilu wa kutemba abitongini bya yena so hila ku vuyelerisa ku tshemba hihleni ka vutomi bya yena eka nambara 0608 75942 tsundzuka nambara yoleyo mingiseri hi va hi kha hi pfumela leswaku ma rhumela mikandziyiso ya n'we ya marito kumbexana va mi kha mi tsala kunene kumbexana mi hi bela riqingho hi ndlela leyi papila ri nga kona hi leri mingiseri tshame hi ndlela leyiwa eka madyambu ya siku ra namuntlha va riperile muhaxi na vayingiseri va nongonoko wa tale mbilwini mina ni sisi wa malembe ya 35 kumbexana makumenharhu ntlhanu wa malembe ni na n'wana wa nhwenyani loyi a nga na 7 years kumbexana nkombo wa malembe mina ni kume n'wana kambe ni n'wi kume na boti loyi a ni hundza hi 15 years loyi a nga tshama a teka kambe nsati a famba mina na yena loko hi hlangana u ni byele ku nsati va hambanile kambe a nga vuli leswaku xivangelo i yini boti hete hi rhandzana kambe ni heta ni biya emirini ivi ya ni ya tshama eka vona hi lero ni lo ti heleketa n'wana u vuya a kumeka kambe boti u sungule ku ni kholela na xinkavana xa n'wana xi nga siwa mana yena na vasesi wa yena a swi ri ngopfu hi ku ni kholela n'wana u pfumala na tiphampasi papa yena a karhi a tirha laha loko ni n'wi byela ku a va ni khomi kahle wa ni rhekhoda a tlhela a ya va byela ku mina ni ri yini hi vona a ni pfumala na swakudya ni karhi ni mamisa n'wana ni ondza a ri na mali laha swi nga ni vava ngopfu i ku siku rin'wana hi tshamile a tlangisa rhekhodo ya mina ni kha ni n'wi kombela ku ri a ni pfuna na ku vona a ni pfuna hi ku na vona hi ku vona va ni kholela va vheta va ku ni tisa na mpahla leyi va nga xavela n'wana loko a huma exibedhlele laha ni nga swi vona ku sati vo lo n'wi kholela ku ze a fambini ni hete ni ya ekaya ni kayakaya na n'wana ni nga tirhi se xi kurile buti i khale a kha a ncica vavasati a teka a hlongola n'wana ku hava n'wana wa mina yena ntukulu a ri yexe mhana yena va lavaya a va ni kholela va le ku vabyeni sweswi va rhumele vanhu ku ri va kombela n'wana a ta mbilu ya mina yi pfumeli xami va ni twise ku vava ngopfu ni kombela ku pfuniwa ku ni endla njhani va ni vavisile swinene a ni va tshembi hi n'wana wa mina hi leti timhaka mingiseri hi leti timhaka riperele muhaxi na vayingiseri va nongonoko wa tele mbilwini mina ni sisi wa malembe ya 35 ni na n'wana wa nhwenyani xi nga na 7 years mina ni kume n'wana kambe ni n'wi kume na boti loyi a ni hundzaka hi malembe yo ringana 15 loyi a nga tshama a teka kambe sati u vuye a famba mina na yena loko hi hlangana u ni byele ku nsati va hambanile kambe a nga vuli leswaku xivangelo i yini boti hi hete hi rhandzana kambe ni heta ni biya emirini ivi ni ya tshama eka vona hi lero a ni lo ti heleketa loko ni ya tshama le n'wana u vuye a kumeka kambe boti u sungule ku ni kholela na xikavana xa n'wana xi nga siwa mhana yena na vasesi wa yena a swi ri ngopfu hi ku ni kholela n'wana u pfumala na tiphampasi a karhi a tirha boti loyi laha loko ni n'wi byela ku a va ni khomi kahle la kaya yena u teka foni a ni rhekhoda a tlhela a ya va byela ku mina ni ri yini hi vona a ni pfumala na swakudya ni ri karhi ni mamisa n'wana ni ondza buti a ri na mali laha swi nga ni vava ngopfu i ku siku rin'wana hi tshamile a tlangisa rhekhodi ya mina ni kha ni n'wi kombela ku ri a ni pfuna na ku ka vona va ni kholela va vheta va ku ni tisa na mpahla leyi va nga xavela n'wana loko a huma exibedhlele laha ni nga swi vona ku hayi na sati lowu na sadu luya anga famba abalo ngkholela kuze afambile ni hete niya ekaya ni kaya kaya na nwana ni khale ni nga tiri se xikorile bodi ikhale akha antjita baba sati ateka ahlongola nwana kambe dolo lo anga kumiki nwana wa mina yena ntukulu ari yesha mana yena ba lavaya aba ni kholela bele ku vabyini ba rumele vanhu kuri ba kombela nwana ata mbili ya mina a ipfumeli shem ba ntwise ku vava ni kombela ku pfuniwa ku ni endla njani ba ni vavisila swinene ana ani ba tsembe hi nwana wa mina and about to dial 0608 75942. Hello, sis, being sir. Chung come in. Tekarena booty. Botlabanga Bakuma Vele. Bahamandela Sati. Kamekabanga Langshibanga Shababana Sati. Bafkaba Kumangwana, Nasisi booty. Nasis Bafkaba Kumangwana la. Logosaku making one, I love a booty. About Togomil, the Magatangwana, about the Magananguana, Lanuan. Seswa Shanseka. Baba mama zala na vankati kulori ku nga va sesi wa buti va n'wi kholela n'wansati luya loko a ri nga ta ku byela nuna ku heyi va ni kholela teka foni a va ri a n'wi rhekhoda sesi a ya twisa vatswari va yena na vo sesi wa yena se va ya mahlweni va kandziyela sesi loyiwani kambe ke sesi va ya teka xiboho xa ku swantshwa ni tlhelela ka rikwavo hi ku a na ha ri ka xiyimo xa kahle pfumala ni pampas n'wana swakudya swi le ku pfumalekeni hala tlhelo sesi wu le ku mamiseni kambe ke mhaka ya kona i timhaka ta ku mhani la kaya se va vabya ende boti ka vavasati lava nga va teka n'wana a nga ha ri ku kumekeni ende n'wana loyi a nga famba na sesi yena ntukulu a ri yexe mhani va le ku vabyeni la va ri va kombela n'wana ku a ta le sesesi ri no a nga ha va tshembi ka n'wana wa yena a nga ha va tshembi ela kupfunoka a swi endlisa ku yini hikuva n'wi kholele ngopfu va n'wi twise ku vava a yisa n'wana leyi ku ya fika ku endleka yini hi n'wana luya 0608 75942 mingisele riperile
2: aye makuha
0: aye papa
2: vanhu va khale a va tshembi va lava ku pfuka hi n'wana wa wena lava n'wi lava sweswi va la bya n'wana lowu hiku leswi a va nga vabyi a va nga n'wi lavi n'wana ma swi vona ane ku i kurise ku yini n'wana a va swi tiva a va lavanga ku swi tiva ku n'wana i kurisa ku yini se loko ku ri ku o ka nga kulanga a va lova nkarhi a va tala vamani sweswiwani sweswi va nga tshungula ani sweswi wena muti wa wena ane swi vulaku sweswiwa sesi i kume na vanhu van'wana lovo va n'wi hungasaka va nga n'wi kurisela n'wana luya maswiwana se loko a kume vanhu lava la nga n'wi kurisela n'wana luya loko se n'wana a kulini va ku mhani lava loko va vabyi va kwela van'wana vanhu va khale a va tshembisi kahle te xa ntokoni va nga famba kona va ti hayi isa n'wana luya mi ta la mo n'wi yisa n'wana luya mi kuma ku ya humelela swin'wana mi ta swi kota n'wina ku va mi tsaka loko vanhu va mi biyela mbilu la n'wihini hi sesi a mi yo biya mbilu n'wihina mi yo hlongoliwa la ka mutlowu ya n'wana yaloyo a ri yexe ka buti luya un'wana na un'wana na vahanu va yena a va ta tsakela ku iye n'wana buti a ri yexe ma swivona se loko va nga n'wi lavi sweswi va n'wi lavi loko lova ka va mina n'wina ni a nga taya n'wana luya a nga taya loko va ta lava n'wana va ta lava loko va nga ri ku vabyeni loko va ta lava n'wana va kutana heta n'wi vona loko lava nga ri ku vabyeni loko hi la ta vona n'wana ha a mi to va rivalela miya mi ku hana famba na xexi n'wana va va xi vona mara leswi va ku vabyeni a mi swi tivi ku va lava nga famba kona va lava va vabyele ku fambi landza n'wana luya loko landza n'wana luya hitapfuta hanya va ku ya ku ya lova yena n'wana wa n'wina
0: vete ta hola loko a landza n'wana luya hi ta ku yini lava nga famba kona vete hayi ntukulu lowa mi nga n'wi cukumeta vuyikusiwani
2: sweswi n'wana ta ku a za a va byela ku va ta horisi hi n'wana a lunghisi ku loko n'wana a nga tani te a ni va swi vona yena a nga va byela ku loko ku ri kota n'wana ta hola se a endli ku hambi n'wana a nga tani a va hori a ni va humesa mali hi ku loko se ku hola vera ku ya va bya n'wana wa yena kumbe a hlangana nhloko n'wana sweswi i ta ku yini kha n'wana yaloyo vanhu va la hinkwavo a va n'wi rhandzi loko a va rhandza n'wana wa n'wina a va ta n'wi lava loko mhani lava va nga va byangi va za va byeliwa ku a ku ti n'wana na loko ku ri ku va sesiya va ri ku a va ta n'wi rhandza n'wana buti wa vona se leswi ndzaa ku n'wimi kaka na yena a za a kula va n'wi lava ku a ti sweswi va vabyaka i yini sweswi munhu loko a va munhu loko a mi bela mbilu na n'wina biyani mbilu
0: Phela ba mani ba ba xitukulwana xinwana la phela ba la ku bona ntukulu wa bona mela ta ku ba ze ba famba ba nga ngibona ntukulu wa bona na
2: loko a vari mani wa street loko a vari mani wa street xitukulu xa ta ba xirhandza ngo loko i xinwe xiri one so loko ba ze ba mukholela ba sesi wa kona a ba tekile xa xinwana swinala ba sesi ba lava a ta mukholela kwalaho lava ba xisati ba pambula xinwe kwalaho xi ba lava loko ba ta hanyi hiku no ku xilela ta lava xisati ba ri lava lavo hlanyana nami nga na wun'we Baba baba mphumela ku khorela khoro wa mithi ya vantsi. Nwana mutswarene wa nwina, kwamana nwana wa nwina. Loko kuri ku semla ku nwana nwana ku lahliwile ya nona. Ti andza hi nwana muta mpfuka mpfuka tshalo ti hlonga. Ngwe mukha mu nghena kereke. Swa fambelana hi sisi.
0: Se hi ku komisa ba makuwani mu vula ku se sa maphuli byola.
2: Ku na lo angu nwana a ti ka mhana ha nwana ha nuna wa nwina phela ha vula ku sesa. Hi vona va ava khorela nwana vengo a ti nuna nwana anga va lo ntshumu nwi. Aba pambu laka lava xisati lava ya aba ta vata murhuketela le va pambula yona va va hanyisa mhani lava ya
0: va hava vana
2: loko ri ku xingamatandza va hava vana
0: va hava vana mhani lava vona ntukulu wun'we that's why va la ku vona ntukulu wa vona
2: na lava xisati va hava
0: that's why va ku i ntukulu wun'we
2: se leswi a va n'wi hlongola a ta va ku ntukulu wa vona leswi a va n'wi hlongola sweswi wa phela a nga tshamela n'wana ya vona ntukulu luya ana so vula ku ntukulu le ku vadzela nga lava ku ata anga vhaki na ntukulu ka vanga ngula so leswi a vanga ngula so leswi anga kula ngomu nkosi va lava yini ka yena minga hi sesi hlayise kansi le ku ya mina nda ku minga hi loko moya ndzi fana minga ha na nwana
0: hayi vele ku mitwe sesi
2: ku kuli ta mina kuma mama ku ari va mkulisela nwana ngule ku sa kuli ndza ka ngula ntukulu wa vona va dzile ku nwana ro mi tshwana na bangwe va hlamule sesi loko ri va nwana mhe ntswe ba ba
0: Oh mara so ishinganyizi shesho mara
2: Eh baba baba samla tsedzi boku mhenwana lo antswela baba ana amanga ngulaka siphela ku mwana a hari ntsongo anga a khoriwa hari ntsongo mata enhlamba iku kuma ngoli le kebwele yana vana va yena handle yona Mhm xihlanga cha hi ntsongo a xitimi ntshumu xile ku kholeli wena ha mhala ku anga di ntshumu sula ku mhala ya loko ayo lova ke xihlanga a xisala kwi Mhm sula ka xhe xhe xhe xhe xhe mhana yena mkebwele wa ba tshikarela jona ka rinwana ho vanga pfuka nkahle maka kula vava le avanga xilala se vana lava vandla ku vanga kume vana vana va vona ava va lava kona ava tshunguli nganga kona ava tshungula yako ava kume vana sweswi ata va hanya hi vona wa lova anga lovi ku lova ku ta nga sunguli hi yena mhaka yaloyo sweswi a minanga n'wina kumbe min'we xikwembu loko ri ku eka dlaya ku ta ku rhandza ka xikwembu u nga teki n'wana loyi a nga hayi sweswi
0: Mi vona ku nwe va makuwani nwe mi nga hlayisa n'wana loyi se hi kurile se a mi swi lava
2: loko va zama xitsika xi nga koti ku dya na mukapu na nchumu va xitsika leswi a va ku xiya kwini vona va ta helela kwini ku va va kulini phela vona a va ku va ta helela kwini loko sweswi hi liya n'anga yi ri ati loko wo kuma xitukulwana ku ta hanya wena loko u n'wi byela munhu loyi a n'anga ya a ku loko kota xitukulwana xa wena we yi ta hanya a nga ala ku xifa hi vona xi lavi phela sivula ku eka lava nga luzekeriwa n'wi nchumu ku lava ka n'wana luya hi ku luya wa n'wi vitana i ri lava hi ku na ena ntukulungu a ku ti yena swi nga hatsa ku fayena ntukulwa ya wena ku sala yena a nga ala mukhegula luya ku ri ku xin'wana lexi a nga xa a nga ali ma swivo
0: ni mi twile pa makulu
2: sivula ku a nga rhanga swoho hlayisekanga
0: thank you va ala ba makulu hayi va ala mani mhaka leyi mingiseni it is exactly 10 minutes before the hour 11 o'clock hey tala embilwini a wona ku sungula mingiseni 060 8 7 5 9 4 2 persile mingovini apxini
3: jara va landzwa na va yingisela hubyeni lo fili
0: lo swa vona ku perisa na vona makhelwani
3: hayi va lava
0: yi bihile laha va ri ku faka yin'wana ku pfuka ka yin'wana a yi tivi ku leyi lava ku fa se yo lava ku pfuka hi kun'wana n'wana loyi i tsan'wiwini va ku va n'wi lavi va hariveni na vo mamazala sweswi timhaka ti bihile va ri xikolokolo n'wana i fanele a ta va rhumeleni na vanhu se i ririri wa chava mani ku leswi va nga n'wi khonelisa swona va n'wi chavisini se u ri chavela n'wana kahlekahle
3: i ntiyiso se se yi chava naro ku na xitumbelelani la ku na mhaka ya ka yi nga basangi laha mara kambe before ni fika ngopfu ka yona mhani ta nga ni vula leswi munhu ku va xisati a va swi tivi ku ri ku va munhu a ku teka u nga vi munhu wa ku va u lova ku tlula mpimo hi mhaka ya ni loko ni yingisela mavulavulelo ya sesi eka papila i tikomba ongeti i lo tinyikelela ku vula ka yena
0: ya i vula swona
3: ende swi tikomba nga ku boti a nga swi hola kusuka ka pheni ya ku famberiwa hi nsati luwa va nga n'wi hlaya laha papileni boti o lava ntsena ku ri leswi a swi lavaka a swi kuma mara a nga ri ready ku va na nsati u va ready ntsena ku va a tsakisa miri wakwe so sesi va va va swi teka high grade va ya emutini yo mhaka va kumeka ku seketelo va nga wu kumi eka nuna wa vona xin'wanyana futhi i mhaka ya leswaku ri a va tiyise ka ndyangu wa rhongo va se ni vulavulanyana swin'wanyana futhi se ni nghena mhakeni
0: okay
3: u nge rhandzi mutswariwa u venga mutswari nakona mutswariwa a nga fanelanga ku va a dyela kumbe a dya swakudya etafuleni na vanhu lava vengaka mutswari wakwe ni la ku vula marito leswaku ri sesi hi mhaka ku va vengiwile le mutini luwa a va zanga va nga kombiwa rirhandzu mina a ni ta ku lava va le mutini a va swi tivi ku sesi ku ri va nge swi koti ku rhandza n'wana wa vona hikwalaho ka ku va va tsandzeke ku komba rirhandzu eka yena eze mutswari wa n'wana lweyi loko ni languta papila leri leri fanisa na swin'wana swi nga tshama swi humelela kolomu ni humaka kona laha mi kumaka ku loko ku ri na vuvabyi mo ni sungulaka ku ri a ni papila ri kombisa leswaku le mutini a ku na n'wana na wun'we kumbe xintukulwana
0: na swi vuya leswiya a swi vuyanga na vana laha swa
3: a swi na vana se dasonte laha mutini lowu ku na i muti wa rhonga ende ku na mhaka leyi nga tumbela laha
0: ndrukani
3: swi nga endleka ku ri vanhu lava hanyaka hi ngati kumbe hi vutomi bya vanhu van'wanyana loko vona va na ku nyika xikombiso hi leswi swi nga tshama swi humela kun'wana mutini wo karhi loko mukhegulo u vabya ivi un'wani kwala mutini kwala a pandza hi nhloko mukhegula a pfuka luya a hindza emisaveni mi tlhe mi nga tshembi ku i mukhegula luya a mi nga ta swi tiva ku mi vitana hexe kumbe ndzi vitana ambulance
0: hi xiyimo xa yena.
3: So laha loko ni languta papila leri ndyangu loyi a wu tshamisekanga a hi vapumbeli vuloyi hi ringeta ku twisisa na ku analyze papila leri muti loyi a wu tshamisekanga swi nga endleka na vona va ri na swin'wana swo fanele swi ni nga nyika xikombiso ha swona.
0: Okay.
3: Hi marito man'wanyana ni ri ka sesi sesi a nga yisi n'wana wa yena le mutini hikwalaho ka ku va va nge rhandzi n'wana wa yena va karhi va venga yena a swi hlangani swilo sweswo. So ku vula ka bamakuwana ni ri ka sesi loko va lava ku ta vona xitori a va yisi n'wana wa vona hikuva va nga ta vona xitori ende va ta pfumala nkateko wa ku tlhela va dirana xitori hi ndlela ya right. So xa best i ku va va ti hlayisela nyiko le xikwembu xi nga va nyika yona a ni lavaya a va hanya na loko n'wana a nga ri kona ekusuhi na vona na sweswi va nga le ka chapter rin'wana ya mavabyi va nga ha hanya ku ya emahlweni hambi n'wana a nga ri kona hi mhaka ku va venge mutswari wa n'wana loyi se va nge rhandzi n'wana loyi. So mo ni tlhela ni vula xin'wana va ni nga ku na xona maybe xi nga pfuna sweswi no ka ni nga tivi ku n'wana loyi i na malembe mangani sweswi a ni tivi ku n'wana loyi i na malembe mangani sweswi
0: u na 7
3: i na 7 naswona n'wana wa ha ri ntsongo swinene ene n'wana wa ha laveka ku ri hambiloko mutswari wa yena wa xinuna a hambana na mutswari wa yena wa xisati n'wana wa ha lava rirhandzu kusuka eka vatswari hinkwavo mara hi ndlela leyi loko ku ri ku sesi loyi a ku na laha a tirhaka kona ku tikumela ximalana xa ku tihlayisela muti wakwe kumbe n'wana wakwe na vutomi byakwe mina a ni ta ku sesi emoyeni wa yena loko a swi tsakela a swi bihe ku ya ka magistrate a ya kombela leswaku ri hi mhaka ku papa loyi wa tirha ene a nga le ku tlhogomeleni ka n'wana a kombela leswaku papa loyi a n'wi pfuna ku a kota ku hlayisa n'wana. Mina a ni ta tlhela loko xintsongwa lexi papa loyi a nga ta n'wi nyika xona a swi bihi ku sesi a tlhela xi divide hi le xikarhi a hlayisa n'wana hi xona xin'wana a xi veka leswaku loko n'wana a kurile a kota loko se n'wana a kurile ku fika nkarhi wa leswaku a ya exikolweni a ta kota ku sesi loyi a nga tikeriwi ngopfu loko n'wana a ha sungula xikolo i ta va karhi a tirhisa yini swimala leswi a nga ta va swi vekile kusuka ka mali ya maintenance leyi yi humaka eka papa n'wana loyi because laha sesi a va zanga va hi kombisa ku n'wana loyi a hi wa yena buti loyi va kombisa erivaleni leswaku n'wana loyi i wa buti
0: exactly.
3: Vo ka va nga hlayisekanga at all so buti hambiloko a nga hlayisanga a nga zanga a tirhisana va ka vona ku hlayisa muti wakwe wa ha ri na mfanelo hambiloko se va hambane na nsati wakwe ku ri buti a ya emahlweni a karhi a hlayisa n'wana hi mhaka ya macheleni. So mina a ni ta kuka sesi moya wa vona loko wu pfumela loko ku ri a ku na swa mandle leswi va swi kumaka monthly a swi bihi ku tlhela va ya ka magistrate va va kombela leswaku ri buti a maintain-a n'wana loyi ku ri vuxaka bya vona byi kota ku ya emahlweni hikwalaho ka ku n'wana ti-right ta yena a nga ti fanelanga ku va ti kandziyeriwa swa ha fanela leswaku ri n'wana a kuma ku hlayisiwa hi papa wakwe ende xin'wanyana futhi a swi bihi ngopfu ku ri buti a ta kusuhi a ta ta vona n'wana mara n'wana a nga yi le ka kokwana buti loko a lava ku vona n'wana a nga twani na sesi va hlanganela ka xitandi xo karhi maybe xa vahanu wa sesi loyi kumbe xa vamalume wa sesi loyi leswaku ri n'wana loyi na yena a kota ku kuma rirhandzu ra mutswari wakwe wa xinuna hambiloko vatswari va hambanile
0: hi
3: vonaka ku ti-interest ta n'wana na tona hi nga ti sukele endzhaku i ta nkoka swinene mara n'wana a nga yi le ka kokwana a ku ve papa ntsena a taku a ta ta vona n'wana ende under supervision
0: a hi languseni na leswi va nga khorisa hi swona papa va khola va kholela sisi laha a timhakeni ta ku kurisa n'wana wa vona sesi swa ha fanele swi n'wi olovela ku papa ku teka n'wana loko va la ta n'wi vona a n'wi nyika the same person loyi a nga n'wi kholela swi fanele swi n'wi olovela sisi
3: swa olova swi ya hi wena ku ri u swi tekisa ku yini na ku u swi lavisa ku yini mhakankulu i ku laha ku lo hambana vatswari ivi loko se vatswari va hambanini hikwala ka ti-reason ta ku hambanahambana a swi vuli ku n'wana a nga ha fanela ku kuma rirhandzu kusuka ka vatswari hinkwavo ka vona hi mhaka yini na dariso ni kombise leswaku ri swa ha fanele leswaku buta hambiloko a hambani na mina sesi loyi a ya emahlweni a hlayisa n'wana wakwe ende loko a fanele ku va a vona n'wana a nga teki n'wana a famba na yena i n'wi vonela laha ku nga ta va ku ri na vanhu eka muti wa xaka ra sesi loyi ku nga va ku ri vahahani wa sesi kumbe ka vamalume wa sesi kumbe ka vakokwani wa sesi laha buti leyi a nga ta vonela n'wana kona kambe a nga teki n'wana kumbe a nga nyiki n'wana buti leyi a famba na yena a ya le ka mutswari wakwe wa xisati because ni vona mhaka yin'wana yi ka yi nga basangi laha
0: ku fele kondlo la
3: ye kuna mhaka nwe ikulu kuma inga kona la swintsuzo swinwana nga tshamana switwa la xitandini huma ku kona swa ku vanhu va pfuka hi mafu ya vanhu van'wanyana loko se va vabya ngopfu u ta vita hexe kumbe u ta vita ambulance na ivi va society va byela ku ri hi kombela mi yima 2 days mina hi viti because loko hi ta hi kuma munhu a pfukini so ku se lowu n'wanyana a mi nga hi vitanelanga yena mai twisanyana hi maAfrika hi hanya vo Afrika swilo swa humelela swo ka swi nga ri kona tibukwini mara swi le ku humeleleni loko va tshama swi vona u nge swi pfumeli so mina ni nga pfuna sesi hi mukwalo ku ri a ringete ku va a protect-a nyiko leyi a nga na yona ivi a tlhela a meka swilo leswaku ri loko wa swi tsakela a yenele ka magistrate ku a kota ku kuma ntsengo wo karhi kusuka ka boti because va ri boti wa tirha a kota ku n'wi hlayisa and a tlhela a pfumela xichansani xitsongo hi ku tirhisa maxaka lama ku ri a kota ku va a vona n'wana wakwe botiri because n'wana na ye hambiswiritano wa ha lava rirhandzu ra mutswari wakwe swa ku vatswari ku humeleleni n'wana a swi fanele ku va swi n'wi fikela because swi ta n'wi onhela moya and yin'wana loko a vona ngaku a ku na maxaka ku va nga hatla ku va n'wi pfuna ku ri boti a kota ku vona en'wana wakwe wa tirhisa na ti-social workers ivi va nghenelela va kota ku va pfuna hi vumbirhi bya vona ku ri n'wana i faka vonisiwa ku yini mara mhani hi ya nga na final say eka leswi ti-social workers ti nga ta tsuvula ku ri i tsakerisa ku yini hi mhaka history leyi a nga na yona kusuka eka ndyangu lowu a tiku ka wona i mavonelo ya mina wa lava ni ri matlhelo na xitici ni tlhelese ku pfa tiku mina xivutiso
0: se n'wana loyi i fanele se a luza kokwana ku va vabyala i ta kulaka i ta tiva papa yena ntsena
3: eka vutomi bya n'wana loyi ne kokwana a va na nkoka lava nga na nkoka i mhani wa yena na papa wa yena lava hambirhi lava hi vona loko vo tshika va hindza misevini kumbe rirhandzu ra vona a nga ri kumi n'wana a nga ta affecteka ngopfu enhlokweni a heleka a va n'wana loyi a nga ta ka nga ri kahle eku hanyeni ka yena
0: kahlekahle ni byeleni la papa lava va feyile n'wana luya kumbexana va feyile mhana yena kumbe va feyile ka vumbirhi bya vona hi ku loko va kholela sesi a pfumala na pampas pampas a yi la ku mbala hi n'wana wa mani la nga ngati ya mani
3: okay mhandanga ni ku ri loko ni languta papila ni boti i kokwe rimila a kokwa hi mhani wakwe that is why ku ri na swivuya laha kaya swa vasesi wa yena ku na mhaka yi nga kona laha ndzeni ka muti so mani lama ya boti ya ku tiva ku ri ni faneke ni va n'wanuna eka n'wana wa mina eka nsati wa mina ni tlhela ni va papa eka n'wana wa mina i humbiwile a nga ha ri na wona yona mhaka ka endlakala yini a nga swi koti na ku va na vana va yena va dyiwa ni mintini ku ni te yini vana va yena va dyiwa so byana ra yena a nga ha ri na rona i humbiwe mani se i feyile i ti feyirile yena a feyila n'wana wakwe a tlhela a feyila na mani na nsati wakwe hikwalaho ka ku va a endle yini a humbiwe mani a ku kwe rimila hi mutswari wakwe wa xisati kumbe wa xinwa loyi hi vulavaka ku yena matlhala mali
0: hi ku hi minkarhini ya ku tala ha vathwa va ka mhani va ka hayi n'wame n'wana a nga n'wi voni boti loyi i ni kholele ngopfu mani n'wana wa mina i kholeliwe ngopfu kule ku vava va fika njhani ka xiyimo xa mahlundzukela malama va ka mhani phela va kona vanhu lava mi kumaka no a nga na access ya n'wana nanjo hikuva a kholeliwile
3: yes it's true swivangelo swi va swi tele ngopfu xin'wanyana i timhaka ta ku ri wanuna hi yexe a nga swi koti ku yimela timhaka takwe mi kumaka i control-iwa hi mutswari and a rivala leswaku ri loko a za a teka ku fanekele ku va na gap exikarhi ka yena na mutswari a namarhela endyangu wakwe se loko munhu a humbuwe mano adyana ra yena a ra ha fani loko munhu a ri nomali yo mhaka loko a endla swilo leswi nga ta endla leswaku ndyangu wakwe wu kumeka wu xumbadleka mara a nga ri awe hi swona
0: mara ivi at the end of the day hi lowu a lavaka ku ta rivaleliwa a twise ku vava hi ndlela leyi
3: a ni ku swilo leswi loko swi endliwe munhu swi lava ku rinyuwiwa mi kuma ku va lava va swi rinyuwa a va ha swi koti ku swi rinyuwa va hindzile emisaveni ivi botisa a sungula ku endlani a pfuleka matihlo kumbe ku va na xikhongelo xo karhi xa munhu wo karhi lexi a nga le ku xi endle lexi endla leswaku munhu a pfuleka matihlo ivi se a kota ku realiza ku eyi a ni endla swihoxo wo ni tlhelela ka ndyangu wa mehe se mi kuma ku nkarhi wolowo ku va ku ri leti mara van'wani va na nkateko wa ku ri hambi ku ri leti va tlhela va kota ku kuma ku rivaleriwa mara van'wani kateko a va wu kumi va swi vona
0: ni mi twile makhelo
3: kesile a hi teni van'wani
0: u dya ku engeta vana madyambu lamanene hayi va lumaketana va ala va yingiseti va ri ha-e va ri sesi loko a la ta vona ncila wa bolobolo loko a la ta vona a nga yi vona loko a la ta vona mhaka leyi ko ka nga tshama a yi vona vuton'wini a teki n'wana wa yena lowa tuva loyi a n'wi heleketa leyi Ei, on teka mkhalabja maluleke la. Kahlaniki la. Labo basa nhloko yitwa ku varira. Kakwani?
4: Eh, mlamza.
0: Kupfuka ke?
4: Epukile pushela bona mlamza.
0: Ei, takuyini kokwani la. Ei, vanwana vari hayi kufele kondlo la. Vanwana vaka hayi kufaka inwana kupfuka ka inwana. Inwana lo avanga ngulavi se vangulava la. Ba rumena vanhu ximfumo ba kombela nwana sesi wa chavi chavela vutomi bya nwana ku ba ngutsandzekini vanga ngulavi sweswi vatwa ku vava swa ha endla va ha koti nchumu lexi va xikota ku xivulavula eku va kombela ntukulu wa vona anga hunwe sesi wa chava kokwani Maluleke
4: ya tika la mlandu yina ntikelo nene ngofu yimani ni yiteka hi site leku hlokomhaka a hi twa mo na hina van'wanyana hi ringeta ku nghena hi yi rima hi ndlela yaleyi hi nga ta yi rima hi yona loko u aka yindlu hambi yi nga va ya four corner hambi yi nga va ya rhandavula ivi u nga yi vekeli mafestere swi vula ku leswi nga ndzeni loko u ri handle u nge swi vona ha swona loko u aka yindlu yi ri na mafestere yi nga va yi rhandavula kumbe yi ri four corner mara loko yi ri na mafestere swi vula ku loko i swihlometela hi la festere leswi nga ndzeni u kota ku swi vona ku ku na yini la phakani right boti na family ya yena va endle swivati eka sesi loyi loko boti a ta va a ve na n'wasati wo sungula loyi a hambi a n'wi lovorile hambi a nga n'wi lovolangi ivi va hambana a ta kuma n'wasati loyi a nga n'wi nyika n'wana sweswi a nga na 7 years ivi a n'wi kholela kan'we yena na vatswari va yena na vamakwerhu wakwe vatswari va yena ni vula mana wa yena loko va n'wi kholerile sesi loyi va tlhele va vula leswaku loko a huma xibedhlele a va nyiketi hinkwaswo swambalo leswiya swa n'wana a nga huma naswona xibedhlele leswaku vona va a va lava ku ta swi endla yini swambalo leswi swa n'wana leyi a va lava ku mbala mpahla ya n'wana I think ni swi twe hi ndlela yo yaleyo
0: hi swona mukaxelanga a mi wupangi kokwana swona hinkwaswo se sa nga hi rhumela swona
4: so ni kombela ku lava ku lava ku ta tiva eka yena boti ku nga yena sweswi a lavaku ku vona n'wana ku nga vona kokwani va lavaku ku vona n'wana na vona sweswi swivati leswiya va nga swi endla ka sesi va anakanya leswaku swi file swi rhabekile a swi se rhabeka tlhandla kambirhi loko kokwani va lava n'wana kumbe tukulu wa vona ku n'wi vona sweswi loyi va n'wi vitanaka tukulu loyi a va nga lavi na ku n'wi vona loyi a va lava ku n'wi tekela na timpahla leta ku mbala mirini lava ku ta ni byela ku mlambya papansi ya n'wana mavula leswaku ma yi lava papasi leyi a nga yi mbala a mi lava ku endla yi mavula leswaku mi lava mpahla ya n'wana leyi a nga huma hi yona xibedhlele mi n'wi tekela n'wana a mi lava ku endla yini mpahla boti hi wena loyi a wu khome xidrayivhi ivi u luza balance movha ya wa yi vumbuluka yi va pure bear sweswi u lava ku movha liya nakambe u yi driver yi panel bitiwe hi mani hi ku ya a ri xikirepe na nyamuni a yi se va movha leyi wena u nga kotaka ku nghena phakati ka yona u yi rheyila nakambe u famba na yona patwini yi voniwa hi munhu un'wana na un'wanyana mina ni nga vula leswaku boti wena na mhani wa wena na vamakwenu wa wena rivalani hi yena sesi loyi even uya ka wena sesi uma vonile mavala lavo vanga ku vekela wona hinkwawo embilwini ya wena amakoti ku fa mavala lavo kumbe swivati leswi loko wo tshika ku endle mistake leswaku u kokeka rinoko hi loyi a nga ta ku lakatsela mihleketo loyi ivi i rivala hinkwaswo u hleketa ngaku leswi ya va nga kendla swona swi herile hi mani ku byela ku a swi fanga loko wo tshika u kokeka rinoko u rivala swi vula ku the first thing lexi nga ta ku humelelela u ta luza n'wana xikwembu xi ku katekisile n'wana u na yena a ku nga ta tlhela ku ku ri ku hi wena nakambe u nga ta va u va u fa mihleketo leya leswi u nga endliwa swona hinkwaswo leswo ku biha u za u tsukula u ya ka n'wina tsundzuka rito leri ya u nga ri vula u te wena hi wexe u yo tihlomisa hi wexe a wu lo hlomisiwa wena u yo tihlomisa hi wexe se va ku vule xiphuva ku a wu kala u ya tihlomisa a wu yo tsakisiwa hi yini hi leswi nga mihleketeni ya vona se mina a ni ta ku tsundzuxa leswaku a wu zi endla matshalatshala ya ku teka n'wana u va nyika a wu zi endla matshalatshala ya ku ti ya ku tirhwala nakambe u tihlomisa futi ra vumbirhi hambiloko ku ri na n'wana vukati byi kona laha handle lebya kahle ko ku a byi hlahluveriwi mara I'm telling you to remind that u nga swi endli u nga yi u nga va nyiki vana na yena yaloye wa wanuna loyi a ti thyaku bava a ti thyaku tata wa n'wana nyamuntlha ku ri ku yi tsandzekile hi yela a nga sungulaku ku byela leswaku fambu ya ka n'wini ndlela ya ku a kota ku kumukela namuntlha nakambe wena u wa ha vuri wa sati wa ndyangu wolowo wena matimba wu ma kuma kwini miehleketo ya kahle ya ku ti vuyisela leswaku kambe a nga ha va nuna nakambe lowu nkarhi lowo leha a nga ku tshiki zi u tshama na n'wana 7 years a nga na vona van'wanyana vavasati loko wena ku teka ku vuyisa kusuhani a nga ku kholeli nakambe a wa ha tsundzuki mhaka ya tona swi endli maruta yi tsundzuka marito lawa a ma nga wili hansi u ta yi tsundzuka loko i za yi ta moyeni a wu lava ku pfuniwa ene hi nge vuli leswaku loko wena swi lava ku tlhelela ka nuna wa wena ngopfungopfungopfungopfu hi ku xikolokolo nguvu ya Pitori n'wi tshiki kambe loko wena u swi twisisa leswaku u nga tlhelela remember this hleketa hi kambirhi hi kanharhu ku la swivati leswi u nga va na swona u ta ku loko ku i u ti langutisi kuma leswaku oh hi mhaka liya ya tolo ene ku tlhela swi ta ku nonohela u ta famba ku khwita mani
5: mara ni vanhu vanhu va nikiwa second chance kokona
4: wa nikiwa second chance but this second chance yi big problem ayo koteka ku second chance ya mhlaka lowu ya a hi hambani se ni timhaka ni vulavule hi yindlu leyi nga na mafestere na yindlu leyi nga yi nga hava mafestere ku na swilo leswi u nga swi vonaka ku swi kona phakati ka yindlu landzeni ka yindlu leyi hi mhaka ya mafestere lawa ni la ku vuya ni la ku vula ku fambisela yini sesi i swi vonile hinkwaswo na ku swi twa hinkwaswo leswi va nga ku endla swona loko a ku ri ku yena sesi nuna wa yena a n'wi rhandza yena na ku vulavula hi kambirhi i yindlu leyi nga na mafestere na leyi nga hava yindlu loko a ku ri ku sesi nuna a nga n'wi kholelangi a swi antswa a ta vula ku nuna wa mina wa ni rhandza se loko ni fambisela tiyindlu lawa vatswari va yena kan'we na yena lowu n'wanuna va n'wi kholele hinkwavo se i mani brakete ya yena laha u yima na mani sweswi i mani loyi a nga n'wi khongotelaka ku ha rivala leswiya hayi hi ta swi vona nuna u n'wi kholerile na vatswari va yena va n'wi kholerile mara nyamuntlha va lava n'wana na yena nuna i lava n'wana tolo ka siku ke na yini ni vulavula hi tiyindlu timbirhi leyi nga na mafestere yin'wana yi hava mafestere se i yindlu leyi nga pfaleka hinkwayo laha ene yindlu leyi nga pfuleka hinkwayo laha se loko ku ri ku vanhu va tirhisa mihleketo swi leswi mi swi vonaka andzeni ka yindlu ma swi vona ku laha ndlwini ku na nyoka hi liya mara yindlu leyi nga pfaleka yi nga hava na mafestere a mi swi tivi ku laha phakati ka yindlu ku na yini kumbe mi to na pfula ko huma xivandzana
5: se loko xo tshika loko xo tshika xi va kumbukile xikwembu kokwani lava vo ngo va twa ku va va swinene ngopfu mani va lava xitukulwana xa vona kusuhani se loko se vo tshika xikwembu xi va tsundzukile naswo n'wana a nga fanelanga a ya leyi
4: a va tsundzuki na vona tolo leswi va nga swi endla swa tolo va nga ha swi endla na nyamuntlha loko n'wana lowo tshika yili laya
5: hi vula loko se vo tshika va hundza misaveni ku va vabya na n'wana a nga yi na
4: fikunene a va nga swi tivi ku loko va n'wi hlongola a nga ha tshuka a kula a va munhu a ta kota ku swi tiva leswaku i ntukulu wa vona hikuva swi tiva nyamuntlha loko va ha n'wi hlongola tolo a va ku i ncini va ti va dumile swa vona sweswo
5: va khome nyari hi timhondo kokwana rihanyo ra laveka va lava ku vona n'wana ntukulu wa ri wun'we
4: ku na wa tiva mulandza ku na yin'wani mhaka leyo loko munhu o u kombela ku rivaleriwa i ri u yi langutisa u yi vona ku leyi ya amukeleka ke whole family ku katsa na yena nuna a phela a fane a ku ri na laha a fanekele a wela kona ni fanisela n'wanuna ku n'wanuna loko a ku ri ku hi yena loyi a ha rhandza nsati wa yena hi n'wansati loyi a ta swi tiva leswaku a ku ri family yakwe yi nga ni rhandzi mara nuna wa mina a ni rhandza swa ni olovela ku ni tlhelela ka nuna se loko ni vulavulisa leswi a ni vulavula ni fanisela hi tindlu timbirhi ku na leyi yi nga sealed mi nga voniki swiswe le ndzeni mara ku na leyi yi nga na mafestere mi vonaka leswi nga phakati se laha hi vona swe le ndzeni ka yindlu ku vanhu lava hinkwavo va fana lava
5: nimitweni kokwana Maleka
4: danko
5: enko Ah, ba bakanyela tlhelo hingsile. Bala. Ba ala la, montwa la. Mingsir, kesa tshona go goma leke. Option repair.
6: Eh, maluma.
5: Aye.
6: Mizumbile.
5: E dzumbile ngo butsa bona ngo mizumbile njani?
6: Mizumbile.
5: Nimpersi.
6: Go malwe go bona se. Eh, yese se. Mal go re ba re la ke ko ona ma dine. Eh. Go ra go re ba le na re ba le na. Ke tsho. O le di di go go be. Ni pa ke ba ne ne. Ke tsho e ti tsho go. Yo e le mo nene, wa tsho go la ne ba la ba ka tla.
5: Se a isa nwana na, ba ngwe lava go kwa no nwana.
6: Eh ba. Ngizwa abantu balimaleke.
5: Ukwani maluleke bethe yini ngase bethe bayisa ngwana.
6: Kube ende papa ngisona ngatsona. Wokho papa phela.
5: Eh blona namani.
6: Ah, isikrabete.
5: Oh, sikalabete show malume.
6: Malume. Ngo papa ngizwe.
5: And ndi vula kusona ngone vulavula namani.
6: Ngoku.
5: Enkom, la ka hlalek.
7: Uperi njara wa landzana va xomi. Loko mhaka hayetwa. Ku hlamba nhloko mhaka ni nga ku sisi vanga zema ti hlupa va yisa n'wana wa vona hele. Ani n'wana va kaka ni hewe. Na yena ku suka vutsongwana ni ari va ri woxe. Si wa yiva tala van'wana va tala van'wana sweswi. Kube a ku kuleni ka yena va nga ri na mhaka na yena nakona va vona ku vele ku vabyini vo la ku n'wi siya na yena vanhu va khale va phungela ngopfu jana va landza leswaku loko munhu se va vona ku va vuhumela a lava munhu hi kusuhi na yena va ta famba van'wana va siyeriwa swilo va nga ze va tiyisa va nga n'wi lava n'wana loyi a masunguleni va ni ta ku va nga ze va n'wi yisa n'wana loyi a va tshame na yena kute va nga kona ni va humini le a va kholeriwa kona se va va fanele va hatlhelela kona a mina ri va nga n'wi yisa n'wana i jedemana bya ngoti na ta ka ndengeza nkesi
5: inkomu ta ka ndengeza la
0: Riperile. Yeah, ya fa din lebe. Even. Right. 060-8875-942. Alright, koma mingsel. Riperile.
8: Ah, is that a balanzo mfuke?
0: Efuke njani?
8: Efuke. A mina a ni ta ku sesi va nga teki n'wana wa vona va n'wi ta xichavela
0: njhani hi mhaka kokwana wa yena va lava kasa hi kokwana wa vona na
8: khale loko a ha kula a va ri kwini
0: a ni munhu hambi ku ri ku ri ekholini wa rivaleliwa munhu a nyikiwa chance yin'wana a va ri kona
8: a swi olovi makholelo na wona ma hambana vonani loko kokwana lava a va nga vabyanga ni a va nga ta n'wi lava tukululiwa sweswi va lava tukulu hi ku va lava ku va vabya va lava ku pfuka hi yena sweswi a hlayisi n'wana wa yena
0: va lava ku famba va vona xitukulwana xa vona xin'we xo sungula na xo hetelela na loko vo tshika va fambile
8: a ku na ku famba va lava ku pfuka hi xona sweswi ta sala rile i ta sala rile mavoko nhlokweni a tshami na n'wana wa yena loko ri ku va famba a va fambi a nga na nkoka kokwana luya ka n'wana luya va tsandzekini ku n'wi tiva ku i tukulu loko a ha ri ntsanana sweswi a kayakaya na n'wana a ri yexe sweswi se i tswatsi n'wana i sina 7 years va lava tukulu se manjheni
0: va la ta n'wi vona before hosi i va tsundzuka
8: hawa va kholini
0: emetwile ku vona
8: hambi ku ri ya papa kona a ni voni nkoka wa ku a nga n'wi vona n'wana loyi dyiwe leswi va nga kholisa hi swona va kholela sweswi
0: a ni nkarhi wun'wani hi wo kondleliwa ku at least n'wana na yena a va na ntsako luwa wo ena papa wa swi tiva ku papa yena ema swi kahle ngopfu ma swi tiva na ku n'wana a swi tiva ku ka vo hikwini na ku papa yema doesn't matter ku endleliwe yini a ku sunguleni mara ku va na that excitement ya ku papa na swi imaginanyana swi fa swi tsakisa swinene
8: swona swi kahle swa tsakisa mara swi ya ku i kholeliwe njhani ka ndhawu yeleyo
0: se swi fanele swi affecta n'wana n'wana i fanele a affecteka vuton'wini bya yena a va tiva a va na problem ya ku ka vo hikwini
8: a swi nge affect
0: swa affecta loko va kha va huwa va kha va ka papa vona vana van'wana va kha va vulavula hi va papa vona swa affecta ka n'wana
8: va tele vana va nga kula va nga va tiva papa vona swi nga endleka na hi papa n'wana loyi a kuli a nga va tivi na hina papa yena
0: a hi vuli ku a va kona hi yo vula ku mara loko ku ri ku ri opportunity yi kona n'wana tshikiwei ko alright va kumbe mbirombirho va tivela se ku bila kahle avara ya khome n'we va ala man va ala riperile
9: hello
0: riperile
9: aye minjhani
0: epfukile minjhani
9: epfukile
0: inko
9: ma ni ta ku hansi se va nga vhi va ringeta va yisa n'wana le a vulo vo n'wi yisa swi nga endleka va nga ha vuyi na yena
0: a swala kwini va nga ha vuyi na yena va n'wi tekele yena
9: kumbe se a vuya se ya kha a pandza hi nhloko kumbe njhani
0: hi ku ya vona kokwani
9: vakhegula va khale va huwa va huwa ngopfu vakhegula va khale se se va nga zanga va yisa n'wana swi nga endleka se n'wana kumbe a ku ya kha a pandza hi nhloko kumbe a kha ku wa lumaluma se va ta dzuma va kha va jikisela n'wana va ri voxe kokwani va pfukile le se va tshamile ni endle kokwani va la ku pfuka hi n'wana wolowo a ku a ni lokaku kumbexana va ku hi va la ku pfuka ma a wu fanke va vona n'wana wa vona a yi ntukulu ntukulu a nga ngheneli a wu fanke va vona n'wana wa vona ku ni kombela ku vona n'wana

0: But we don't wanna do it, I love take it on a bus. Sesivana zivamu yisa ngwana.
1: Seva tako kwari batangu bona kwala.
0: Zo.
1: Emetwil.
0: Alright.
1: Emanla.
0: Ije kumka sekansoish.
1: Enkom, ba muka slice second.
0: Zo.
1: 24 minutes after the hour 11 o'clock emakume mbere mona wa 10 minutes kusuke kahle ka wara khome ngwena kona go tele mbelwini eh le ka wara ya ke tele ming se la noa ngwan twala ba re reperile
2: a em ya re
1: reperile e pukile eng go bona
2: ka na la go tsela mangwe mme fa le ha se tsena tam tsu sa kahle sesi ngwana ngwana mo ga hlaisa ngwana loyo he ngwana mo ga hlongoriwa kwa lana ba mpekela mpahla ya ngwana. N'wana loko a rila navusiku a twa hi n'wina na loko a twa ndlala navusiku hi n'wihina mi vona ku wa dya wa mbala na sweswi na nkoi la ku vona n'wana loko a twa ku vava a yi xibedhlele va n'wi sungula mavabyi n'we ri tshama na n'wana wa n'we mi kurisa n'wana wa n'wina sesi vanhu va ta famba va pfuka hi n'wana wa n'wina va ta mi tekela n'wana mi sala mi hlupheka swa ndla na n'we n'wana mi duka mi nga n'wi kumaka la ta tsakisa munhu munhu loko a vabya la ta vona n'wana a ya vona n'wana wa yena la nga n'wi bebula wa mufana. N'wina ni n'wi vava muhlongorini va kwalani va ku n'wina mikahla va mi lavi se na mi tlhava lava n'wana i lava n'wana la nga n'wi kurisini n'wana mi n'wi kurisini sesi tshama na n'wana wa n'wina mi nga ze mi ya tikarhata mi la ta munhu a vona n'wana yi le ta n'wi vona kwi
1: a va hlongoriwa sesi vo famba hi voxe va swi vona ku hayi se va karhi
2: a na a va hlupheka loko va ku tetisa na timpahla ta n'wana wa hina leti hi nga xava a va vulai loko va ku nga n'wi nyiki na swakudya a ri ntswedyani a va khambamisa. A va hleketa ku ta n'wi kurisini n'wana luya ku hleketa ku hleketela kan'we loko i ri munhu hanya kahle na vanhu i nga ta dyondza ku hanya loko se twa ku vava sesi mi nga ze mi teka n'wana loyo mi n'wi yisa ku n'wana tshama na n'wana hokwalani n'wana n'we xikwembu xi n'wi hlayisele yena i xi mi hlayisele yena i le ku kuleni na sweswi loyi a lava ku a twa ku vava a fambi xibedhlele ta n'wi tshungula mavabyi loko a lova lowi masiku ma tama wo fika ni sweswo sweswo ni lovuka sikhulu pozolumemekra la yeni
1: khasa swinene.
2: Thank you.
1: Ay, valuma nketani va yingiseri va ala man. Va ala 060-875-942. Mhaka leyi yani vava mata mhaka leyi yani vava kahle kahle so. Riperile. Hi pfukile minjhani?
3: Pfukile.
1: Enkomu sesi wa mina.
3: Nso ku yi mhaka ya mina yi twala swinene. Ya ni yi mavonelo yini? Kambe ku sesi matimu hinkwavo yi le ka vona tanihiloko va ri mutswari wa n'wana loko ku ri mbilu ya vona yi ri n'wana a hi ka vona a va n'wi heleketi loko ku ri mbilu ya vona ya ala naswona hi mantshu ku ta va ku ri leswi va lavaka swona ivi ni vuya ni ku na loko va n'wi heleketa a va teki 3 days ya xikhongelo xa ku titsona va khongelela n'wana wa vona before a famba ivi masiku a fambaku hi rona va suka va lerisini va ku hosi i loyi n'wana loyi a va ka ku n'wi laveni ka vona leswi nga ku ka tikeleni ma a nge swi tivi kambe a ku hi ku ya tirha matimba ya wena ehenhleni ka n'wana loyi ni nga yi ve twisiwa ku vava hi mhaka n'wana wun'we loyi va nga n'wi kholela ku serisa a ha ri tsongo xikhomela hi xa mina u ni xi veka mahlo ka Yesu Kreste hinkwaswo a ku endleka ku rhandza ka wena ehenhleni ka n'wana wa mina ni n'wi byela minandzu hambi vo fika va n'wi hlambisa hi mimirhi loko ri va n'wi hlambisa leswi ya mina ni nga swi vula hi nomu wa mina masungulweni ku tsariwa swona ka tileti ku hava nchumu na wun'we wo tsandza Xikwembu loko hi ri ku hanyeni ko tala a hi languteni ku xin'wana na xin'wana is possible ku xi endleka swi nga languteki ku swi endleka nkarhi wini mara a hi rhangiseni Xikwembu n'wana wun'wana na wun'wana i dinga family ya ka
1: vona
3: loko namuntlha ni va tsona n'wana
1: n'wana loyi i le kule i vulavula hi n'wana loyi a nga kule se hambi se a na wo 10 years mi nge pfumeli ku a vevani
3: mina hava nkinga vurhamisa mina na manyanjesi ya ka 19 loko vo ta va ka vo va ku va n'wi lava no va nyika yini nexa mina matimba ya mina ya protection ya vana va mina yi le mahlweni ka Xikwembu

0: tshama swi ni disappoint. Loko ni khisa mabyela Xikwembu hinkwaswo leswi mi ni swi dingaka ku Xikwembu xa ni endlela, why ni teka ripfumelo ra mina ni ri languta ndhawu yin'we? Hinkwako valoyi va kona milandzu i pfuki ku dlinyiwa evavisekanenge valoyi i tandza hi nhloko yi nga yimi valoyi. So all over valoyi va kona, mara ku va like hi hambana na ku xiloyiloyi ngopfu ani swin'wana hi fanele hi believe ku Yesu hi ferile a fela ku dyondza hina hinkwabyo wa hina hi tsandza ku khisa mikhongelo. Mehe se se a va teka leswi vo va vonaka swona, mara a swa ku loko ku ri va ripfumelo ra vona ri ri va n'wi fambisa a va teki xikhongelo xa masiku mambirhi kumbe manharhu va titsona va nga dyi nchumu va khongela n'wana wa vona. A ni tshembi na xin'we xo onhaka xi nga fika xi tirha henhleni ka n'wana yaloyo loko vo swi endla.
1: Vana a va pfumeli, moya wu pfumeli, that's why va tise mhaka laniwani ku va chavela ku ri va ri leswi nga va ndlekela laha mutini luya hileswo a swi va hi leswi swi va chavise ngopfu.
0: Loko swi va chavise ngopfu va tshame na n'wana wavo va
1: swi va chavise ngopfu. Xixikulu kahlekahle ngopfungopfu ka papila leri i timhaka ta n'wana laha sweswi a nga ku lavekeni ene mhani va vabya hi swa ku vuwa
0: i nga kuma ku lavaya va nga ku vabyeni va vabyisa hikuva va khwelele n'wana loyi ivi va ya ndhawini kumeka vafundhisi kumbe ndhawini yo pfuna va kha va va byela ku loko n'wina mi nga lava n'wana luya a vuya ku swi na mina swo leswi nge pfuki swi fambile ivi swimbirhi swo hambana milandzu swi nga ti kuma ku loko n'wana luya a fika mhanga va va va kahle. Why Xikwembu xi tirha hi ntirho hi nkarhi wa xona hi tindlela ta xona to hambana.
1: Mara a va yi veki kahle loko va rhuma vanhu vo rhuma vanhu ku va kombela ku n'wana a ta
0: eya va lava n'wana wa n'wana wa vona
1: se a va yi veki kahle
0: se va nyiki n'wana wa n'wana wa vona
1: se swi hlupheke ngo wa swi imagina ka hi smart va ku no tisana timpahla ta n'wana
0: letitimpahla
1: leti nga huma n'wana xibedhlele we mamazala wena n'wana wa wena kwalano kwalano mi demanda timpahla ta n'wana leti a nga huma eto xibedhlele for the first day ntukulu wa wena ene xo sungula i wun'we
0: timpahla kuze a va ti demanda emhakeni ya ku sesi a byela nuna wa yena ku va n'wi kholela teka xinuna na yena xi va xi rehe duki
1: swin'wana
0: na swin'wana ku a ri na va ka vona
1: a fane a byela mani aniwaati
0: na n'wanuna i ta namarhela nsati wa yena sukela vatswari va
1: yenaafane
0: namarhelana na nsati wa yena
1: loko wena i tshika i va i ri na problem ka hina loko ku ri ku mhani kona ni entirhweni ku sala ku ndleka ya problem yin'wana va sesi va nga ku hlamuli kahle kumbexana i swi vona ku a yi kona loko i sweke swakudya swa ndleka va nga dyi kumbexana va sweka swa vona swo biha the first person lexi lowu nga ta byela yena i mani i ta byela mina
0: ni nge ku byeli na siku leri va nga ta ka va nga dyi loko ni sweka ni kha ni veka va nga dyi
1: i nge ni byeli
0: siku va nga ta lava ku dyani va nga ta twa ndlala va ta dyi
1: swakudya phela vukati ha nkanu vukati i peace
0: yes milandzu va ta u van'wani va swi lava ku i ya vukatini ka vona ni va lava ku fika va tlangela henhle ka vona a ni nga ta va byela nuna wa mina ni ku haha na ve le ku dyeni ka vo siku va nga ta twa ndlala va ta dya
1: va ku hlamula va hlamule hi smart va nga ku hlamuli na i nge ni byeli kasi se
0: swiphela
1: sweswo swi teka
0: mutiaelankona
1: miloola
0: ku ya hi ku va ri kati ka zimbilu mara ni byi kahle endle ka nginjanivukati
1: ya nkano na ndivi vukati ku va i tshame kahle vukatini bya wena with peace
0: that's why vukati bya masiku lama hina hi nyaka wona i xitlowana loko munhu a ku teka famaka muti wa wena hanye ya peace ya kahle vutomi bya sweswi na bya khala bya hafani bya khale a va ta ku tshamela na n'wana endla mitirho hinkwayo sweswi i ta n'wi vhepe lijikajika ra yinga ku lo khomeke
1: ni ku twile smart wo hi twa van'wana
0: inkomu
1: makume nharhunharhu wa timinetse ku phile kahle wa raya khome n'we ya tale mbilwini Afrika-Dzonga la 060-8875-942 u yi huma njhani sesi la
2: tale mbilwini 10 to 12 ni madyambu la hi lembyini timhaka hi chukachukiwa kona tale mbilwini rambalanja
1: riperile
3: hayi munjhani muhaxi
1: i pfukele minjhani papa
3: ok
1: Ni mamkerile papa wa mina.
3: Eh, na twala makalo yotika.
1: Ya baba ya tika.
3: Mara wena kuona kamina eh.
1: Mm.
3: Ni nga twisisa ku swinga nika mukuma ku kukwani se va tisola leswi nga humelela ka nkarhi mas twisisa va swi vona ku ri yes xitukulwana xa mina ni nga va ni xikholerile ni nga va ni xi endlile swilo hinkwaswo se mukuma ku hikuva swi kona ku se i date ya magoveni na ku swi nga koteka kumbe ni layini ni nga rhuma vanhu va ya va xivitana then ni kota ku ni ta xi vona ku maybe ni nga kota ku rivaleleka ka swilo hinkwaswo leswi ni nga swi endla ku swikisa maxa. Ya, u twani hi wona hi ndlela yaleyo u kuma ku se vona ku ri ta tisola ka leswi nga endleka va hanya. Hi ku nkarhi wun'wani masiku ya vanhu va khale va swi vona mi kuma ku va swi vona ka hala se hi nga vuyela ta chava.
1: Sweswo ha swi twa mara xivutiso i ku se swi va yisa n'wana na.
3: Leswi mhana ta kota ku cheka xona ni ku sweswi a nga yisa n'wana mara mi kuma ku mahiselo ya n'wana na mi kuma ku va va ri kusuhana
1: oh sweswi a va yisi n'wana mara va famba na n'wana hi leswi mi vulaka swona
3: ya hi leswi mi vulaka swona va famba na n'wana va ta ku va vona swi leswi n'wana a laveliwaka swona hi mhaka hinkwayo en loko se swi herini va ta titekela n'wana va vuya kaya va nga vi na xikhomelelo xa ku a ni a hi swi tivi ku vele munhu wa endla xilo mi haxi hi nkarhi wun'wani mi kuma ku a tlhela a tisola ka ndhawu tanihi le ku hanyeni munhu i gina nkarhi wun'wani se a hleketa ku eximara leswi ni nga swi endla swi rhongo se mi kuma ku kola ta ku a ti kota ku a n'wana a vuya a vuya va ta kota ku va swi vona ku va ku mina hi mina kokwana wa wena swona swona swona n'wana wa n'wana wa mina so hinkwaswo leswi swi nga endleka ni khomile ntukulu
1: mara va fanele va swi veka kahle va ku makoti e vuya kaya na n'wana hayi va ku va kombela ku n'wana a ti loko un'wani va kholela vanhu vambirhi laha mani na n'wana se
3: a ni mativa muhaxi mi nga kuma ku a ni va tiyisisa ku phela n'wana luya i mbewu ya vona vona ni n'wana wa n'wana wa vona
1: mara swi ta hetelela swi va na problem loko mi kuma ku sesise i tekiwini kumbe xa ku na munhu loyi a hanyaka na yena loyi a hanyaka na yena a twa ku hayi nsati wa yena i helekete n'wana le vukatini o na n'we mi nga tsaka a hi veneni kahle ma
3: muni ni veka swo yaleyo se a ni vula ku loko no va mi teke n'wansati mi kha ni swi ta ku a hi n'wana wa mina ni muhaxi n'wansati a va a kha a ni byeli ni ti-problem hinkwato ta nga hlangana tona ku pele ku sukusela ndhawu a hanya na munhu waloye mina ni fanele ni va ni kha ni swi tiva ku ri at any time papa n'wana nkarhi wun'wani swa humelela masiku malama u kuma ku papa n'wana wa swi kota ku xavela timpahla munhu n'wansati a xavela n'wana n'wansati waloye a kha a tshama na n'wanuna wun'wana
1: sweswo ha probleme mara problem yi ta laha ka ku se a kha a tshama na mina nsati wa mina a suka a khale ka le vukatini bya yena a helaka ta n'wana o hi sweswo swi rhongo sweswo mina ni nge swi pfumeli
3: tanani loko ve a ku na ku nga va ku nga ri na ku tshembeka ku va nga vitana un'wanyana wa kwalaha mutini va famba na yena a ni leswi hi swa ku vula ta hava vona n'wana then ku jikiwa ku vuya na yixekana a swi swana vusiku
1: i heleketa n'wana se hi phafu ya yini ku hlaka lowa ngoma i tiphafela yini o ni nge pfumeli sweswo mina
3: ku a ni sweswi mhaka leyi ho yi xela ku hi vula ta ku hi vona maendlelo loko sweswi a ni ho hleketelela ku mi ta kuma ku mukhegula se va tisola leswi nga endlekaka ku xitukulwana xa mina a ni va endle swilo leswi mi kuma ku nkarhi wolowo a va nga tiyimiselanga nga gina kusuka swo fana se va swi vona ku se exa tidati ya magoveni loko no lova laha ntukulu wa mina ni nga n'wi vonangi swilo swa mi kumbe tindlela ta mi ti nge basi u nga swi twisisa so sweswi a va ndzi ma ni vona ku xa best loko vo kota ku va teka xin'wanana xa vo va xihlambisa va famba va kule va va ri kona vona then loko ba nkarhi va titeka n'wana va tibeka ndzhaku
1: ni mi twile papa
3: okay khensile n'waxa
1: hlayisekani vana madyamu lama na yi vona mikandziyiso ya vayingiseri la ka 060 875 942 mo ni teka miyingiseri la riperile
4: Mlandu wa ndomba.
1: Riperil.
4: Ahe, mlandu wa.
1: Ahe, papa.
4: Nenhlayisekile.
1: Epfukele minjani?
4: Hayi hlayisekile. Moya zama kupfuna. Mele kuntweni mndamza. Mndamza.
1: Ngenani makheni mani ngisele n'wi.
4: Mndamza mona sungulani byela sisa ne. Sisi la hi le ka JCR ne. Ku nghena un'wana na un'wana a veka mivono wakwe. Mi hlawula marito lama mi vonaka ma ta pfuna n'wina. Mina swi nga ndleka ni nghena ni ndza dyanadyana ni ta ku lamulela. Mi nghena hi nhloko mi teka timhaka ta mina kati mina ni hava na n'wana na ku pini. Ya ku pain yi njhani yo loko munhu a tswala n'wana ni nga yi tivi. Sesi laya kati ka xa a mi nghene kona avukatini bya n'wina ku na munhu loyi ve nge i sinwa mali. Sinwa mali ni vulela yini na loko mi langutile ku hava na ntukulu na wun'we ene boti loyi i teka tshika teka tshika. N'wina no hi n'wina mi nga na laki mi ri n'wexe mi nga huma na n'wana laha mutini luya lavan'wana a va humi na n'wana a mi fane mi ti vutisa ku i tshike vavasati vangani lava va nga famba va ri hava na n'wana why mina ni kume n'wana ene sesi yi mani mi byela la e n'wana wa n'wina a hi musamariya wa Musa. A Yeso Kreste a horisa ku va vanhu loko va kha va vabya. Titive n'wina titiveni ku ri munhu laya a hi le vukati a mi nga kumangi vukati laya. Loko a mi nga fambangi ku lo tirha mikwembu ya ka n'wina yi nga endla ku longani mi famba na n'wana wa n'wina a hanya. Sesi lexi nga kurisa n'wana wa n'wina kusela a hambala khambazi rero ku ya fika sweswi a nga na 7 years. Sesi nga n'wi kurisa ku a za fika 7 years u ku hata kula a za a ya tirha. Xikwembu xi ta mi ndlela mihawu sesi ntirho mi ta wu kuma wu ti kurisela n'wana wa n'wina. Ene xo sungula mi nga pfuki mi ya mi ya khomisa nuna luya support. Boti liya va n'wi koke rimila liya and mani swi vula ku va bila hi vana hi mali ya vana a va lava ku se boti liya ku a fa i ta za a fa a ri hava nsati va lava ku bohela muholo wa n'wana wa vona va toloverile ku bohela mali ya vana ene va ta boherisa sweswi hi laha ku nga heriki sesi mi nga ha ti cheli badi. Sesi nga ndla ku n'wana n'wina a kona a za a fika a va na 7 years hi lexi nga ta xi n'wi kurisa a za a kuma ntirho a dyondza xikolo a heta a za a kuma ntirho a tirha. N'wana n'wina va nga n'wi tivi sesi loko va twa ku vava loko va loko vona a va fanele va famba va lava n'wina sesi laha mi nga kona va fika va ku ni kombela rivalela loko va kombela rivalela ka xihlangu lexi. Loko va vona nga ku xikwembu xi ta va pfalela tindlela to nghena aka Jehovha a vo to kombela rivalela aka xihlangi va ku noni kombela ku ku ni rivalela ntukulu wa mina ni la ku fane ku byele ku ni rivalele nga ni khomi hi mbilu na ku ni famba kahle. No kombela a ku ri the original n'winyi wa vito ne
1: ni mi twile papa hlayisekani vana madyambu lamanene ni
4: na n'wi mi hlayiseka ku ri xibelani James Mthile na tshama ka Mashambi nkomu.
5: Ahee muhaxi ahee mulandza boti wa mina mina vonelo ra mina nhloko mhaka leyi leyi sesi a nga pfumeli ku heleketa n'wana le ka vanhu lava va nga n'wi kholela vatswari va jaha vamakwenu wa jaha jaha hi roxe ri kholele sesi nuna wa yena loyi a n'wi yengini loyi a n'wi rhandzini mara loko a swi ya fika nkarhi a n'wi kholela se hi ku ya hi mina a ni ta ku sesi n'wana a nga n'wi yisi loko ku ri ku ntambu ya mkhegula yitsemeka a itsemeki loko kuri ku loko va bona nwana loyi va hata hanya 5 days no abafambi anga nwi heleketi nwana loko alava ku hanyerwa hi nwana vanhu va bete mbilu mativa swin'wana lexi ni nga kota ku xi vona vana vo tala va ri havana va dye mazimba vana va xave swiwitsi kwihi kwihi kasi va nyikiwa poison leyi va papa vona se loko ku ri ku sesi a pfumela ku papa yena a vona n'wana wa yena a n'wi voni a ri kona a tlhameka xo ku a nga n'wi xaveli mazimba a nga n'wi nyiki xiwitsi a nga n'wi nyiki hambiri mali sesi va n'wi kholele ngopfu va n'wi kholele ngopfu matani loko ku ri ku a ku lo khola nuna wa yena na vahariva mhani va nga kholangi sisisi va n'wi kholele ngopfu sesi i nga va nyiki n'wana va tshiki loko ku ri ku fa va timeka va nga n'wi vonangi a swi vuli nchumu sweswo hlayisa n'wana wa wena sesi i nyiko yo huma aka xikwembu ta kuma ku nkarhi wun'wana n'wana yaloye hi yena ntsene se loko i ya va nyika valala va wena i ya va tsakisa hi n'wana wa wena loyi i nga hlupheka na yena i nga hayi sesi i nga va nyiki n'wana inkomu
1: khayisa swinene ngopfu
6: n'wana a nga tshikiwi sesi u nga ti xaviseli n'wana hi wexe a wu n'wi yisi n'wana loko va lava ku vona n'wana n'wana wa vona lowa xinuna wu ta teka un'wanyana sati ya tswala loyi vona va nga ta n'wi rhandza yaloyo va nga n'wi rhandzi na wa va nga ku rhandzi tshama na n'wana wa wena u hlayisa n'wana wa wena vutomi bya mahlweni u nga ti xaviseli n'wana hi wexe
7: ku ri laa ku ve na n'wina jaha ra valandza mhaka na ku toko wa kha wa xuma loko mhaka ni le ku yi tweni se swi nga leswi mina ni ta vula leswi ku mavonelo ya mina i mavonelo ya mina a hi ya jesi a ra ha ya jaha ra valandza mina loko ku ri mina a ni ta vula leswi ku un'wana na un'wana la nga ku hanyeni emisaveni leyi hanyaka yona u hanya henhla ka ntshikelelo wa swidyoho na swilo hinkwaswo leswi endlekaka misaveni ma ni ta ku a tlheriseli n'wi a yisi n'wana va n'wi vona a nga tleli na n'wana hi ku a nga ha tshami kona a jika vuya sesi hala kaya hala a ni va ta a fika a kandziyela va n'wi vona n'wana a famba na yena a tlha n'wi khomi hi voko va vuya swin'we i n'wana ntsongo luya a nga si va na vutihlamuleri ka xiave xa le mutini leswiya va nga swi endla leswiya va swi tiva ku xikwembu xi ta va tekela mindzilikani ka swona wena i nga va tekeli mindzilikani va ku kholerile no wa ha ri ku hanyeni a wu sefa na sweswi na n'wana wa ha ri kona wa ha ri ku hanyeni hi yo mhaka xikwembu xi va ba va vabya mavabyi lama a va si vabya ka ha ri mpundzu mara loko wa ha na n'wana a va nga n'wi dlayi ene a nge dlayiwi ene na vona kumbe va ta pfuka va xalamuka va tiva ku ri ya ku khola a swi kahle na n'wana wa vona n'wana wa vona hamba ni ta vigangu bya yini na yini hinkwavo vanhu lava va vanuna va hanyisa swona leswi va kona va nga hanyeku swona va kona va hanyaku swona swa right loko ri pele i vavasati loko ri xa i vavasati i ri kona kwalaha mutini leswiya i swa un'wana na un'wana va tshamisa swona na loko vo twa va ku munhu i rhule ngopfu loyi a nga rhandzi vavasati ha ti ta ti nga vuyangi kahle ka yena i mani ku byela ntiyiso a handle i ya dya a sulamiloma vuya a ku civela ku a ni nga ri vavasatini a ri vavasatini se mhi lexi a ni ta ku byela xona hi xexo hina hi kholeriwe ngopfu hayi hi swa vikati maxaka ya wena mina malume wa mina n'wa makwama na mina a mutini wa ka khosa lava tlhandlamanaku na mhana mina mi ni tshama hlangana ni township hi mhaka ya vona mara mhani va ri na xitandi loko ni vuya vukatini ene xitandi xa mhani va tlhava nga pfumeli ku hi xi tirhisa hina hi ri vana va vona hi twana va hi kholelera ro va biwa ni le kerekeni hi mpama va ta ka hina va ta kombela ku ri va leriwa like mina loko munhu o ndla swihi swo ka swi nga ri kahle ni loko no ze ni huma ni famba hi gedha ni kuha lexi nga ta n'wi nyawulela a ku na nchumu lexi nga ta n'wi tsakisa i to tsaka hi ku pfuka a kha a vona mala hi khoma mara a nga swi tivi ku yi helele kwini hi ku a ni yena a nga landzeleli leswi mina ni lavaku swona mina a ni kholeriwi laha ni kholeriwa kona ku sa ku hluphekiwa vanhu va herile a va ha ri kona ene vo malume makwama na mina a va ha ri kona se marabati bata kombela ku rivaleriwa ni marivalela tlhani va nyikana swa ku davada hi siku leri va basilukile swi fana sweso se vanhu valava va rivaleli ku xikwembu xi ta kota ku tirha na vona i nga pfaleli hi xikwembu xikwembu xi nge koti ku nghena xitirha ka mhaka yo fana leyiwa leyi va nga kholela ngo a va va na vona loko va landzelela ha n'wana ni ku siya kwala i nsati a vuya i nsati mabilomu ya tshama a tele loko ri xi ha hina hi swi tiva ngo swi sweswo mara leswa n'wana leswi hawa va rivaleli
8: riperini na nhlokomhaka ya n'wina yo vavisa moyeni mhaka leyi ya vava heyi va ta yi ni twisa ku vava mbilwini ya mina va khola mativa va khola va khola va tlhela va nga ri na tingana sweswiwa loko va tlhela va ku ve ri va lava n'wana va lava ku ta vona n'wana loyi a lavaka ku vona n'wana a ya vona n'wana wa yena exibedhlele a ya vona n'wana wa yena va sukela sesi sesi yi nga pfumeli nga pfumeli ku phuvisiwa va nga ku tekela n'wana wa wena sali yo yo nhwi va tekile hi va na timbilu to biha ka va na timbilu ta biha i va loyi i va loyi vo loyi hana nhlekani a hi lavo hana vusiku ni hi lavo hana nhlekani nga pfumeli sesi nga pfumeli va ta swa vavisa hina tingana va hava futhi komba ku i valoyi hi swa chavisa leswi swa chavisa mavonelo ya mama Albe kwala ka xikukwana inkomu
1: va kumi njhani muhaxi sesi va tsandzeke nomi no n'wi komba rirhandzu mi nga n'wi yisi n'wana va lava ku pfuka hi n'wana wa n'wina va mi kholele ngopfu hambi vo rila va vumbuluka mi nga pfumeli loko ku ri kufa a va fi va ya wisa va mi khome va mi kholele ngopfu na vana va vona va mi tekela na swiambalo hambi ri na n'wancomalo la section F inkomo cancer swinene hayi man ti le ku vuyeni ngopfu 060-8875-942 kumbexani ka kuma mingiseri va ku hetelela laha hi va hi kha hi songasonga mhaka leyi va ka hi kha hi burisana hi yona eka madyambu ya sukana namuntlha ka nongona wa kotele mbilwini no tsakisi ku sesi va kha va hlamulela laha ku hayi khona va le ku switweni swinene ku ri hi swi tikombe nga ri va yingiseri leswi vo a va hleketa swona hi leswi va yingiseri mi nga ku va byeleni ka swona ku hayi mi le ku kombiseni ku ri hayi n'wana va nga ze va huwela kona so va kombisa swona ku hayi khona a va la ta teka xiboho va sungule va kuma mavonelo kusuka ka van'wani vanhu so va kombisa ntsena ku a yi khona mani marito man'we va mi twini swinene va mi twini va ta endla tano mara ku navela ka voho va kombisa timhaka ta ku ri koko ka ku vo va nge swi koti ku heleketa n'wana leyi se vo chava ku maybe vanhu va nga tala man'wani mavonelo kambe ka swi tikombi nga ri mi le ku tiyisiseni hi ti-reason to karhi leti va ti vonaka ku ri na voho it's a valid reasons in some cases ka voho so all right so sweswo swi vaka swi kha swi endleka ka nkarhi wa sweswiwani mingiseri a yina se u fanele se yi famba manjheni la u fanele yi famba khensa swinene ngopfu mingiseri wa ma ku saseka vuyingiseri bya wena eka nongonoko wa tale mbilwini eka madyambu ya siku la namuntlha hi ndlela yoleyo mingiseri kambe ke ba mandla hi vuyelela ngomi yi kuma kahle na hi site leriya ra audio streaming ya www.gzfm.co.za eka madyambu ya siku la namuntlha hi ndlela yo leyo mingiseri so hayi ta va yi kha hi fambisa sweswo hi khensa swinene ngopfu na n'we a mi yingisela mi ri ku chelela ka swipanamana ka swa n'wina kumbexana swa mani na mani eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela yoleyo kambe ke ni ku byele kahle mingiseri ni ku no a ni tshame kahle ni ta n'wi ta mitrikuloni mrex the DJ hi ndlela yoleyo eka madyambu ya siku ra mundzuku ka ningonoko lowu fanaka hi khona mani hi ta va yi kha hi famba swin'we hi ndlela leyi so ka mina ngopi nepinese aka jara va lantswa hi khensa swinene ngopfu mavonelo man'we ma ku saseka no tsakisa hi ku hayi se ni ve ni va kuma va kombisa timhaka ta ku loko mi nga ni kumi ka WhatsApp a ni ri ku ringeteni ku a ni ri ku yingiseleni ka nongonoko hi ndlela leyi kambe ke va tsakisi ku va vuye va hlamula va kombisa timhaka ta ku hayi khoma va khensa swinene ngopfu ntirhisano wa n'wehe kambe ke lexi nga va tsakisa va xi kombisaka xin'wana timhaka ta ku leswi vo va va hlekete swona ku ya va tlula va nantswa ntirho hi leswi n'we mi nga va mi kha mi va tsundzuxa swona lava nga ta na mavonelo malama ku ya kona sisi n'wana nope minga n'wi yisi xisesi va kombisa timhaka ta ku a yi kona hi leswi na vo va swi hleketile hi ndlela leyi hi hlangana kahle ka mixo wa siku ra mindzuku ka nongonoko the big breakfast on BBZ ta va yi kha yi fambisana kahle na mutirhikuloni hi ndlela leyi homingiseri eka siku leriya ra mindroo ku ta va ri kona Mr X na Menjikijela hi ta va hi fambisa swin'we laha ka vanitsevu ku ya fika le ka wara liya nkaye ku ta ku ri ra vumbirhi ra ku saseka ra Xikwembu ka siku ra mindroku kambe ke on the news desk ta va ri kona remember Ngobeni loyi nga ta va kha hi famba na yena mingiseri hi ndlela leyi kambe ke tiphineni swinene ngopfu mani va mi kha mi hlayiseka hi le ka n'hweti ya mfuwo na ndhavuko a hi yeneni mahlweni hi tlakusa mijeko wa ndhavuko werhu kota ku fikelela na tinxaka tin'wana wa swi vona ku ha nyungubya mani ha nyungubya swinene i ndhavuko wa hina le ka n'hweti ya mfuwo na ndhavuko ta tsundzuka hi siku lama 12 mune it's a heritage day u ta ku ri ra vumune hi ndlela leyi a swi kamakama na majuman sisters va swi swirhekile ni tsamula kahle risimu vomi hanya boboy ri perile